0: ni.
1: Kay mo tendency ka tropang France mahimo mo kon gabusong kabe. Mangayo ka bulig sa mga tao mo, mapalabyo pa damo tao da. Mangayo ka bulig mo, mangayo ka assistance para tawagan to ambulansya, tawagan sa mga kunado pa. Sino mga nurses nga available da?
0: Kung ano ka bla, kung gusto mo gito bi ma-rescue yung bata, be?
1: Ma-rescue yung bata, be? For example, no? No?
0: Why? Nagdala siya siya ko nun. Nagdala niya, but we cannot judge.
1: Yeah. Oh, that, wait, man, tayo.
0: Kaya nakaka-farwin kung paano na sang otoridad pagkabigon sila, no?
1: Pagkatapos ko ng taon ta, edad niya, 20, keskwila, ang mga mental state ba na sa mga lamaharon nga daw hindi pa maka-acceptar sa sitwasyon. Pero be it as it may, hatag din sa pulis ah. Kung ma-filean gid man sa IHOP, lesson ni para sa mga kuturan ta, sa mga teenagers naton, sa mga estudyante ta, nga hindi ani mag-engage sa mga kunanong bagay-bagay da sa relasyon. Kaya kung magbunga na sa, dapat preparado ka. Kung di ka man lang preparado, kung di ka man lang, hindi mo man lang kaya ma-acceptar ang resulta, consequences ni, hindi ka na magtilaw-tilaw, anay.
0: Sabo gani na. So, leksyon na ni sa iban, kaya prepare no? Dapat kung hindi nga bagay, mahigong naman nga ma-ikawan sa mga pabataan na yung pasubong. Hindi pa ba nauling tanah na?
1: Oo.
0: Pero teka na parwin, kasi mas pahinig nga may baluan nga ang manigaling nga bagay, may salat doon dito sa lagi kung taliktan mo.
1: Correct. Oo, tama.
0: At so, ano eh, kung ginusuli pa abort, ay pahulog mo.
1: Oo.
0: E, may ano ginaya, may kriminal ginaya, kahit idaliya sa ato niya nga burso na niya, illegal niya. Kabuhi niya. Ang inistoryahan ka na parwin.
1: Oo.
0: So, muli ato, ka na parwin nga update ko rin.
1: Thank you so much, katropang friends, sa mga latest update, mga balita, mga katropa, sa pinipiti Andos nga babae nga naalang-alangan kuno sa sulod sang Coliseum, no, dito sa Victorias, ang legend here ni bala nga ginpatigayon ligad niya daw. Nagtambong ni siya. Pagtambong niya, sumakit siya niya. Long cut to CR. Amunay din, gumawa bata. 7 months nga bata. I don't know kung ano pa lantaon. Sabi na ka mga kuturan ta. Angot sin eh. Pero kung ako pa lantaon, ang 7-year-old nga bata, katropa, nga pito kabulan, nga kung may bata si Imo Chan, mabatsagan mo na mo, no? May bukol na niya, may habok na na. Kabudlay kong kisa patihan. Amuning mga pahayag bala. Pero ang ato naman, respeto man ato ang babae niya. Maybe nahadukan mga katropa, no? Well, gusto naman intindihon ang sitwasyon nga ara sa sitwasyon nga wala abi, for example, pagbusog niya, guba iya puturo, iya Muslim blood. Mahambal sa tao. Balaan mo ka judgmental man sa tao sa pumuroyok na deris na sa Pilipinas mo. Kung ano nga mga sitwasyon, damo na rin komento, damo na rin may nabalhan, no? Pero huwag naman intindihan ang sitwasyon sa mga estudyante. As much as we want to understand, gusto naman ipahanumdum sa mga estudyante ta, sa mga lamaharon ta, nga gintagaan ka mo sa ligwa, nga magnubyo-nubyo, magnubya-nubya. Magsulod sa relasyon. Sa sulod na mga katropa, may responsibilidad ang tagsa-tagsa. Ikaw, you have to set your limit until the marriage come, no? Ikaw lalaki, you have also to control, no, sa sitwasyon. Nga hindi maglain ang sitwasyon, no? Not taking advantage sa sitwasyon sa babae nga planggaya ka, patay-patay sa simo. Kaghampangan mo lang abala tiyagun sa isa ka babae, for example, no? So it boils down to responsibilities, no, sang magkatuhay lalaki kay babae ang relasyon. Hindi na panamit-namit lang, hindi lang may kumpanyon ka, hindi lang in love ka, because humble nila kung si Sir Chris pa ni pa humbleon siya. True love waits mo. Makahulat na iya, di ba? Makahulat na iya ang pagigugma. Ano pa? Amore, may story ito sa pinakamang kutura. Ang mga kilala tas niya. What's in there for you to

0: relationship. Relationship alone, wala nag-guarantee nga siya ng forever mo. It can break down. No? Pwede na sa maguba. And sa pagguba, sina, ilang taon mo man, ano ang epekto nga lain si mo na? So, damage control. Damage control. In every relationship, mga katropa, bow, pag-iugman, istoryahan tadi.
1: Hambala pa!
0: In every relationship, there's that possibility of breaking up. Diba? Oh. So, what do you do? Kung na hindi siya yung lalaki nga para sa imo, either one from you will give up sa relationship nga na. Oh. Kung ikaw babayi, you have to think first nga there's a possibility of separation. Ikaw lalaki, hindi ka man mag-take advantage to kay ti. Eh, base mabulagay kami, mayatanin ko, base mabulagay kami, at least naka-score ako.
1: Toon ka?
0: Kamarabla, hindi mo natin para naawan siya na mga katropa. Relationship comes with responsibility. Both of you. Nga, panami ka mugliya, tapos kung may mga responsibilidad na, plagyo ka mo. Kundi, why mayo? Oh, ma'am, si Ma'am Mary Jade Balioario, may comment gini mo. Oh, mga ginikanan sa mga moms natin, dabla. Anong inyong ihambal di? Di ba? Tsaktumang ko? Oh. Dapat wala na itilaw-tilaw. Kay kung natilawan mo ng sabor, basi masuburan ka. Kaya hindi ka na magpadayon balas pagkaon. Oh. Mary Jane Balioario, mga aga. Thank you so much. Salamat, Gid. Rihanna Gestro, morning. Rihanna, shout out lang sa Mambato chapter. Sang class. Lentalde, Ma'am Len, Carmen chapter, Jessica Gonzalez, Robeline, Kaliao, Jenly, Lanaraso, Lanario, Gazon, Ma'am Miss Pa Marino Montaño, may aga, salamat. Sakay pa rin Jillwin, sakay Vincent Hilborario, may aga man. Sininga ginahiwat na Maskara Festival, base magdamo naman ang mga badyaw nga naga kayo sa danan deris Bacolod, way pa makita na. Oo, way pa hindi lang, no? Tristan Yat Gulay, Melka Tumbos Makalalag, maraming salamat gid sa inyo pag upod, no? Ma'am Mayna Siladora Dumipig, thank you so much. Salamat gid. Jay Hansel Panunsilyo, nakatutok man sa aton nga palatuntunan, no? Salamat sa pagpamati. Good morning, happy Sunday. Hambal ni Ma'am Mayna Siladora Dumipig. Okay, thank you. Salamat gid, no? Let's take a break, mga katropa. Makomersyal ta. Kanto ang tabi naka-update ito sa Kabangkalan with the katropang Winston Villanueva. May ginbuno naman to sa siyudad sa Sipalay, Ligad, Adlaw, mga katropa, ho? Standby, balik kayo pagkatapos ni Pahibalo Kitanay, impormasyon para sa inyo.
2: Bullseye XFM 90.3.
3: The Secrets of Health.
4: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
5: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali sang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sininga kaayuhan.
3: The Secrets of Health.
2: Sangon Plus Gold.
5: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sininga heart, sa aton sininga brain, kag sa aton sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diri nga sininga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang dugang panaton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang padri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang panaton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source

0: si Kag May Zinc.
1: Southern Plus Gold, the secrets of health.
0: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega 3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa Sir Jose Siling, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man gali isa nga makabulig para ma-prevent nato nina tungod sa sining omega 3.
1: Southern Plus Gold, the secrets of health.
2: Paano naton i-preparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
0: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
2: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
0: Yes, Sir Josil.
2: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
0: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
1: The secrets of health.
0: Ang bintaha sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasa ni nga oxalate, especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
1: The secrets of health.
2: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha na ton, Doc Leo.
0: Ang omega 3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source na ton kon one of the richest plant source ang omega 3. Actually makuha tama ng omega 3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balungay, which is ang balungay isa man sa sangkap sa ton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule nga makuha man aton dira. That's why nagabulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwa sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
2: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balungay. Kung wala ka mo da balungay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold Capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balungay, Dok.
0: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
1: The secret of health.
2: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo da sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
0: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
3: Jose Amelia.

0: Secrets of Health.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag-vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta ganing gainom ko sang orderyo ng kape, gato kang pagkadebioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 coffee mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan?
2: Mag Santone Plus
8: Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: Talagang maaasahan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Edgar, sa kaservice ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang aking likod.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
5: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: Mga kapil,

0: Lucas.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Hindi nga, hindi naman
4: blana mo, makaya ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga, medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Oras mga katropa, alas 8. Sisilway ba na sa pagpangalagad natin sa itong palatunturan Bullseye. No, sa mga katropa natin sa Facebook page, pwede kayo maka-like and follow sa itong page mga katropa. XFM Bacolod News and Public Service Authority. Pwede kayo check dra. Pwede makamuka hatag sa inyo ka mga ano? Hatag makahatag sa inyo ka mga komento sa mga issues kina talakay natin sa barangay natin tanan. Pagkatapos mga katropa para sa mga natin bla nga gusto man magpa-otwa sa ilang balatsyagon. anyway, amo ning pinakamang sitwasyon mga katropa. Ginawalat lahat naman. Dugay-dugay sa reyanta ang presyo sang petrolyo. Presyo sang gatong kurang status on Tuesday, no? Because may ara sang sa 5-day trading mga katropa, kita ta may mga indicators na nga may ara sang manubo, may ara sang masaka man. Nga mga presyo sang adunta sang gatong, no? So karon dugay-dugay istoryahan ta kamo mga katropa, update sa na para makapanghanda man ta, may Lunes pa lang daan, maka ano na ta, maka ay sus man Lunes kalibutan tuod ng ay naku. Puro na yung saka, puro na yung saka. Ano nga ito niya matubang nagmabatian sa mga katropa. Wala agad sa mga balita sa mga, no? Ang mga balita, guruti, ara Japon, buhi ka pa. Naka-survive ka pagkita mga katropa, no? Pero anyway, isa ka stabbing incident na tabo to sa Sipalay. Pira ka malatest update mga katropa. Kuwaunta sa mga balita ni katropang Winston Villanueva. Sa aton nga linya mga katropa, angot sa nahambal na naton kaso sa stabbing ni sa Sipalay mga katropa. Sa linya mga katropa, we have katropang Winston Villanueva. Katropang Winston, may aga.
6: May aga, katropang Win, sa mga tagsatagsakatag palamati. Pag-amay katropang Win, patay ni nga mag-amay.
5: Oho.
6: Sanday Romel kaga Arnel Serion.
5: Oho.
6: Mga residente ini sa sitio Bawog, barangay Kamindangan, sudad sa Sipalay, upper barangay nino. Amuni ang last nga barangay sa sudad sa Sipalay, kundi rin katropang Win, sa may abagagi ka sa Banwasang Kanduni. Tatabo ini sa pizza uno sa Oktubre. Mga alas 9 na sang gabi,
5: mm-hmm.
6: Natrabasa mo ng mga lugar, mo na nga oras siya mga tao, tulog na gina, no?
5: Oo.
6: Kaga nagpa-why-why na.
5: Mm-hmm.
6: Nagabot ang suspect nga si Efren.
5: Oo.
6: Win. Si Efren gato pang Win, hinablos sa pakaisa, no? Sa ang biktima.
5: Oo.
6: Sa ang bali ang inin si, ano ni Romelo.
5: Oo.
6: Magpakaisa sa tatay,
5: mm-hmm.
6: si ining suspitsyado.
5: Uh-huh.
6: So di modo, pakaduwaya ining si Arnel naman ka tropang Win.
5: Mm-hmm.
6: Sa aligasyon, sining suspitsyado, yan niya aligasyon, nagpunko-punko lamang ini siya sa gwa sa balay sa iyang atiyo, kaga ang iatuyo nga magmalisin siya nga maupod ini siya sa pangtapas wala karga tapas. Galing suno sa iya nga ginpahalin ini siya sang iyang atiyo kaga medyo may ara komosyon, no, medyo nagdumugay sila nga duwa suno sa iya. Ngud kay may ara siya sang binangon, dinuslak niya, no, dinuslak niya ni ang iyang atiyo igo gid sa dugan. Kaga dugay-dugay nagwa ang bata sini, kaga suno siya daw maapin. O daw maapin ang iyang pakadua. Amot ko nga ginaduslak niya naman, ginbuno iya naman sa kilid katropang Win. No? Dahil nagwa agad niya ang pasensya sa mga kinagataon, nagwa agad niya mga kasudlan sini sa iyang pakadua. And on the spot ang TOC ni.
0: Oho.
6: Bangod nga igogin ni sa mga bahay sang dughan. Samtang ining si Arnel naman ka tropang win, dead on arrival naman ini diriya sa isang hospital sa sudad sang Kabankalan. Pagpangusisa sa aton mga kapulisan nagagwa wala sang natabo ato pangwin nga komosyon. O aligasyon lamang ini sang suspitado wala naman may ano kay patay man ang duha ka biktima. Sabi niya guro wala na sa may ma-witness.
0: So
6: may mga sa pagpangusisa ng kapulisan, wala iya may natabo nga komosyon kundi ginsulod agin ni Hungod ang mag-amay agin pang pamuno rekta ka tropang win.
0: Uy.
6: So talaga ginpasakaan git ini. Kaya pagkaaga ginpatigayon ang post operation
0: na
6: tigayon ini sa tropang win nga madakpan sa katong mga kapulisan. Kaga na inquesta kahapon. Kaga na pasakaan git ini sang kaso nga double murder, no? Double murder gid ang ginpasaka saya kag wala sang piyansa ang ining suspitado kag yara na karon na unong sa custodial facility sang Sipalay Component City Police Station katropang win.
5: Ano kuno gid ang rason how? Komosyon anong ginbaso agin ano nila katropang Winston? Anong kausa sa ila nga binaisayan ni?
6: Sulo sa iya, no? Sa aligasyon, sinisang ano, damo aligasyon, abi ang suspect. Nga, kuno mo ito, abi, no? Nga gisita sa sangya nga tiyo. Isa pagid nga, daw nakaagi sila obra diri sa may baras bantayan. Ng pangtapas tubo. Na daw ginkuhaan siya kwarta. Kaga, daw damo sa iya aligasyon. Nga ginahabuhin pa sa investigador apang daw hindi gid ma ano ba hindi gid ma siling nga mapakitaan na daw insakto gid ang iyang ginaambal ka tropang win kaya damo ng mga tao diri sa ilang lugar na nagambal nga ang mag-amay wala iya sang sala sa iya.
5: Jesus Mariones.
6: Tungod sa amo ni sa no nakailuminisa sa pagkadto sa balay sa Yateyo.
5: Tungod na buning nga sitwasyon ka tropang Winston mamatay ka gid ja mamuno ka gid ja.
6: Daw ano yung gina? Plano kung sino pa sa
5: kaya
6: President Colonel Robby Mariano. Plano yung gina.
0: Plano
6: tuyo yung gina nga pasyon ang mag-amay. That is why na murder gina ang naging pasaka sa iyo kapang win.
5: Premeditated ni na plano ang pagpatay sa mag-amay. May ano siya, may ara sa sang dumot siguro ah. May ara na dugay na nga ginatago-tago lang at tsansa ng ginapangita iya.
6: Nga, regali kaya mo na yung parinti mo, tiyo mo, kagapakadwa mo lamang ang yung pagbiktima mo, kagaduga naman huol sa ilang nga pamilya ang ining itabo ka tropang win, no? Alam na ngon sa nga itong mga tagsag sa katagpalawate, kaya posible, no? Nga magpadulungan din ako ni personal ang ilang lugar agod nga makuhaan natin sa nga nagakaigong mga footages. Kaga mga interviews no, sa mga taga dito para mabalaan aton kung ano din ang matuod nga rason sa ma-interview natin personal ining suspitado nga yara na kamlauno sa custodial facility sa Sipalay Component City Police Station. So wala nga na yung mga taga-atong update sining nga stabbing incident na nagluntad din sa barangay Kamindangan nga nag-resulta sa kamatayon kang mag-amay nga seryon. Para sa nagawagyon ng Pilipinon sa Pilipinas, si Katropang Winston Antonis Villanueva, XFM News, Kabankalan. XFM
5: Live Reports. Salamat kay Katropang Winston sa mga latest update, latest balita mga katropa sa Southern Negros. Isa mag-amay ito patay tungod sa baukadugo yung man ang ang suspect mga katropa. Ang problema kung kisa abra kapin pa kung medyo masudla naman sa ang utok ta sang Agwati Pataranta naga ang init nagakalaktan pagit sang dumot ti resulta ti amo niya krimen. Ang kaso mga katropa, 2 counts of murder ang i-file ni sa suspect. Pero tanawon ta lang, ato naman lang always ginapabalo nato mga katropa sa inyo because lesson ini dapat ini pakatandaan naton nga sa mga bagay-bagay gagmay basta bla may ara sang mga naga ego bla nga dumot bla sa ibang nga sa mga kuturan ta. So that's why ginapabalo naton sa mga katropa naton na let's just be careful of our words, no? Actions naton nga nagahatag sang sakit sang buot sa isig katao ta katropa. Di man lang naked task libutan mo. Wala man no man is an island. Sa mga pamilya naton, sila ni Permi makatuan ta. Sila ni ang aton nga ginabisitahan ta. Kag sa mga bulig, why na sang iba nya nga makahatag sa imo sang bulig nga himpit kag tampad kundi pamilya. Pero nga nagresulta sa mga dinumtanay, pinatsanay ang ining nga mga bagay. Hindi sa nami sa aton pananawan, hindi pa naam nami sa mata sa mga kaakota nga ang pamilya kag pamilya nagapinatsanay. Though biblically speaking, may gakalatabo naman nga pinamilya tungod sang ugot, bala, hisa. Ang hisa galiya, duna na no, halin pa sang una, ara na yan no. No, sa tao amo ring resulta mga katropas ang imperfections ta. That's why sa mga bagay, sa mga desisyon nga ginahimo ta, dapat konsulta ta sa mga kilala ta, sa mga abyan ta, mga kauturan ta nga makatag sa aton sang pagpatag ngayon sakto para maklaruhan bala kag ang ilang sakit sa buot kag ang dumot sa aton tagipusoon madula na na. Let's live in a better world, mga katropa. Let's make it a better place to live with, no? Ang ining kalibutan galing okay sa may ara kita mga kuturan nga kabudlay man ipension di sila mo, no? Ara na man lang sa ila. Init, ha? Ugot nga gusto mag balos. Amo ra blaw. Ay nako. Anyway, oras na ito mga katropa, 7:30 na, no? Atong ginmention ko bala nga ang saka naman sang okon ang presyo sang petrolyo. Dason nga may nadlaw mga katropa. Ga-expectar ka 2 day of trading mga katropa. Nakita ta may ara sa mga indicators nga may ara sang 20 centimos nga pag nubo sa presyo sang diesel kag ang gasolina. Pero expectedly ang kerosene masaka gid man sa, no? Kay do primero palanto na may 5 pesos na bala mo. Nga possibly saka sa kerosene pero ang pinaka final mga katropa nga pagsaka as of September 28 to October 2 ang aton nga saka sang presyo sang petrolyo may matabo gid ka pagpasaka saka mga katropa, no? Pero hindi niya sa gasoline gasolina kag sa diesel kina ginabitin-bitin ko kamo anay kay para at least may excitement man eh, ha? Sa Martes possibly hindi pa rin final because ang final mga katropa mahalin sa Department of Energy ang announcement kung ano gidman ang mga adjustment matabo sa dason simana. Pero initially may ara na sa mga indicators nga may ara sa pagsaka sa presyo sang kerosene, no? Presyo sang kerosene mga katropa, una may ara sang 1.87 nga saka, no? Sa presyo sang kerosene, no? Ano pagid, no? Sa presyo sang gasolina mga katropa may pagsaka man, no? Pinagsaka ni 1.85 ang ginalantaw nga saka. Oh. Pero sa diesel mga katropa, good news para sa mga diesel ang ilang mga salakyan, bala, no? Do gamay ang pagnubo pero at least may nubo nga pagnubo sa presyo sang diesel. Pila ang nubo? Pila ang adjustments, no? Ang adjustment mga katropa is 1.15, ha? Ang posible nga pagnubo sa presyo sang diesel mga katropa, no? So all in all, may ara sang pagsaka sa presyo sang gasolina, may ara sang pagsaka sa presyo sang kerosene, pero nubo naman ta sa diesel mga katropa, no? Recap ko lang para sa mga kuturan natin nga nag-catch up man, nag-monitor sang presyo mga katropa so that you can gas up early by tomorrow or today, no? Kaiti buwas or karon mga katropa magapagwa naman na sang final nga advisory ang DOE as to the fuel adjustment possibly by Tuesday, okay mga katropa. So we will be seeing a rollback pasaka no sa 100 pesos based nga presyo sang litro naton sang litro naton sang diesel. Okay, so kung last time to daw pila tong pagnubo ah. Pero subong niya pedyo sa kagijapon niya no. So diesel probably may piso sobra. 1.15 ang pagnubo sa diesel, sa kerosene sa gasolina, 1.85 ang taas sa Martes no. Kerosene mga katropa, may ara sang pagtaas man 1.87 ang pagsaka sila mga katropa. So let's all wait mga katropa for the final advisory sang DOE angot sini no. Pero subo lang para sa mga motorista ta, kay grabe ng piyait sa mga transport sectors naton. Grabe ng piyait sang aton nga mga ano, sang aton nga pumuruyo angot sa mga nagtinaas ng presyo mga baraklod no. Tinapay mo tinapay hindi ni halos ang imong mga pandisal subo mga katropa no. Why man nagnubo, why man nagtaas ang presyo, pero makita ta nagagamay-gamay ang pandisal subo no. Ti syempre sa mga gusante ta, kinahanglan man nila nga i-plaster ang ila kita kag ang ila kapital mo. Hindi ba na pwede nga manegosyo ka, nagapamerdo pamurdoy ka, absorb mo tanan ni just to maintain sang ano sang inyong presyo sang produkto ang ilabrigyan nyo. Hindi pwede no. Eventually you will be forced to increase your price sang produkto mo unless kung imong produkto wala kapital eh. Laway lang tikal-tikal eh, panginto oh, why na gasaka. Pero sa mga major products na ito mga katropa, halin sa kalamay, pakadto sa bugas, pakadto sa mga dilata, pakadto sa mga ilim nun, soft drinks, no? Mga katropa, may ara sa mga adjustments. No? Halin pagsugod, Enero 2026, mga katropa, dako na ang pinagsakas na di. May mga projection ang aton pila ka mga ano, economist nga probably at the end of December, at the end of the year, mga katropa, ang aton nga national debt, mga katropa, o kung ang inflation rate, inflation rate naton will reach into near 7%, mga katropa, mga dyan. So, dako na na. That's the first significant increase sang inflation rate, which after December this year mga katropa, pagtakop sang tuig 2026, probably base malapot na kita 20 trillion pesos ang national debt nato. So this is one indicator nga medyo ga-deteriorate ang aton ekonomiya no. Patimaan sang nagalala nga sitwasyon sang aton pungsod no. Bisan na nano pahambal sang aton nga gobyerno nga okay ang Pilipinas ginkabig nga nagtaas ang iyang domestic growth mga katropa no? Pero hindi naton malipod nga ang tanan nga mga produkto nagtinaas man na kagkadamo sa mga kuturan ta nga nagakaipit no, tungod sang pinipagsaka sang presyo sa mga baraklon. Maybe sa pera kamakuturan tamambal sa okay man lang na. Dira man lang sa kalamay, agwan tahon tanay, dira man lang sa bugas mga katropa. Pero ang compiled nga pagsaka mga katropa every month sa mga basic necessities naton will contribute to well, level of increase nga kung lang taon ta in one year mga katropa daw halos 30% na ang gintaas base sa kabug-usan nga presyo sa isa ka produkto mga katropa no. So dira naga ano kita nagalantaw sang pagtantsa ta ba sang lagan sang ekonomiya ta. Now it's apparent mga katropa na dapat maghimo sa pamagi ang atong gobyerno mga katropa para mapanubuan ang presyo sa petrolyo. Ang isa sa Hambaldi is ikakasun talaga kay excise tax ta. Because during that time, mga katropa, panahon to ni Gloria Macapagal Arroyo, former president, mga katropa, no? Diri na tinaraise mo ang pagpasaka ukon ang pagbutang sa mga taxes, mga katropa, sa aton nga presyo sa petrolyo kag sa kuryente. Diri man di na plastar ang VAT nga gin patuman sang anay presidente, no? Pagkatapos ginpatuman man to ang expanded value added tax, mga katropa, nga nag-reach naglabot sa 12%, medyo nag-alma pumuruyo, no? Ang gakatabo iya ginagatasan sa gobyerno ang pumuruyo ang tawo, way man ta palagda, mga katropa, kaysa mga produkto yung ginagamit ta nakasulod na mga taxes dra, no? So indirectly, ikaw for example, nagabakal ka sang sardinas da para sa imo panyapon, pamahaw, may tax na da. May 12% nga VAT ginapatong dira, mga katropa. And if you buy, if magbakal ka, daso naman nga adlaw, mga katropa, no? Repeated na sa mga katropa ang tax na ginakolekta sa aton gobyerno. So, samtang nagasaka na, samtang nag ara na ang taxes sa aton nga presyo sang gatong, mga katropa, hindi ta mapunggan ang presyo nga kulang taon tang value sa taas kayo. Mahal kayo. Imagine ang aton presyo sang diesel, mga katropa, nagahamboy na 98 to 108 pesos ang presyo ang kada litro ta sang diesel, mga katropa. That's beyond sang aton expectation before nga basi mo nabot pa sa 100. So here it goes. Ang presyo sang petrolyo sang gatong, katropa, tumaas na gid. Amo na ni siyang insaktong hambalta nga sobra na shen ang presyo sang gatong. What have you? Siyempre, ang presyo sang gatong makontribute man sa pagsaka sang presyo sa mga mataklon, no? Daw kurinti-kurinti na pala ni. May domino effect ni sa mga katropa. That's why, ginahambal din kung ganta not sa ayuda, kundi sistema nga ipatuman sa gobyerno as control measure sa pagsaka sa presyo sang petrolyo. Amo naman na yung catch, mga katropa, pag nakulbaan sa pinakamangkuturan ta, once kakasun ang value added tax or excise tax sa presyo sang petrolyo, paano naman siya mabalik? Kay ang lahan sang pumuluyo nga tipunggan ang pagbalik sang excise tax. Kag kung nang taon ta, isa naman ang katuig yung terminos presidente mo. Kung mauyatan niya, mapastatus ko niya, may aral lang nga gamay nga mitigating control ang ginahimo ang atong gobyerno until matapos ang termino sa presidente and ang outcome sa ekonomiya, wala gamay-gamay punggan, mapunggan ang deficit naton. Ti amo manigurong ginahambal sa atong nga presidente, no? Nga hindi lang, sige lang, hold over lang tanay, no? Until matapos termino ta, and then problemaho naman sang dason niyang magasunod niya presidente. 8:42, mga katropa, haboy ta mga obligasyon natun, balikay ta pagkatapos ang mga panunod.
2: XFM 90.3.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Sunzone Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Sunzone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Sunzone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next, marami na ang natulungan.
8: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus, mabibili sa mga butika. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testingi bala. Kampiyong gijan Turbo.
1: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
1: Sister Pain.
11: Ako Balisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balansing ang mga komentaryo.
2: Pwede, may nag-atrust ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.

0: Balik kita mga katropas, pampakalagi natin sa aton nga paratong tulang dali sa Bullseye, lang taon tablanay, medyo nagkarami kosmikos ng taligad nga daw, no, ang comment sa social media, kita dali mga kita man di mga katropa, nakita ta, ang mga, ano, ang, mga posting sa social media angot sa plaza nga gin ano gin plaster naman abi mga katropa sa aton nga gobyerno kay ti kita ta daw sadya-sadya man kay kung kis may ara sa mga post nga daw ginimo AI la may mga post to nga gin ginimo ng kaladlawan ng aton ba City Public Plaza mga katropa. Medyo masubo ni mga katropa because ang landmark sa plaza kay nag-agi na tanan ng istorya sa bakulod mo, no? Ang plaza niya na plasta ni sa dira mga katropa madugay-dugay na tananta nag-agi na tananta ginplasta na sa kag may mga experience sa kita. Ang budget nila 80 million pesos para sa pag ano pag plastar mga katropa sang ano sang ining mga pagwapo manabi, no, na sang ining mga project katropa mga biyan. Pero nag-ani ni sa mga criticism mo sa aton pobroyo. For somehow, ang plaza, nakita na aton mga katropa, may mga improvements siya. But makagamit kitas na. Makapungko-pungko ta mga istorya tas plaza. Nonetheless, ang sitwasyon ta, nga nagkakulatabo sa mga katropa is, nagkakulatabo sa mga poron ng lain makita tas plaza. Pero ari mga katropa, that's 80 million pesos. No, I don't know kung may mga picture tas ang plaza. Sa plaza subong. Para ma-update lang. Mabutang tas ang gamay nga comparison sa 80 million pesos nga gingastos ang tiyasa sa aton Bacolod City Public Plaza and another spending sa tiyasa sa mga proyekto nga nami gingastuhan man sang valor 80 million pesos. Okay? Ang plaza ta may ara na bula-bula. Ang kontrata is beautification, no? So magambal kita beautification, probably may ara kita construction but more on landscape kag ang lightings probably, no? Nga mahibo da sa aton nga public plaza. Amo niyo, may mga bula-bula pero wala sang mga landscape ba ang ginambal, no? Why sang landscape ba mga katropa? So nakita to nga hindi satisfied mga alkaldeta, aking alkaldeta, this is 80 million pesos naging gasto. Siguro why naman ang pamangkot ang atong pila kamangkuturan ang atong mga officials gobyerno Dries Bacolod nga ang 80 million saan aabot ang 80 million pesos mo, ha? Ang 80 million pesos mga katropa will just form part sang 300 million pesos nga gingasto both for the project beautification sang plaza kag sang NGC sang BCGC. Okay, ari ho may pakita lang ko sa inyo mga katropa para at least may ara lang ng comparison nga ginhimo ang San Juanico Bridge. Ang iyang budget is 80 million pesos man. Okay? Pero amo na itsura, oh. Tanawin nyo bala sa Facebook page ito mga katropa. Oh. 80 million pesos ni nga budget, no? Nga ginalokar sang tiyasa kag ang kontraktor sini mga katropa ang amigos, no? Ang kontraktor sini amo ni ang Amigo Entertainment Technology Incorporated mga katropa mga abyan, no? Amo ni partner abi sang TSA sang Department of Tourism natod nga nagapa-beauty nagapa-gwapo gapa-tahom sa mga tourism sites naton sa Birong Pilipinas. Pero kamo bi maglantaw, this is 80 million pesos, no? Ang San Juanico Bridge nga ginpasiga ginbutangan lightings, no, kag iban pa, no? Ari gali ang at kung ipasulod ko ni Braho ang video ay okay. Amo na ni siya? Okay, sige. amo ni makakatropa ang San Juanico Bridge, no? This is 80 million pesos, no? Nga ano ta nga budget sang Tiasa Abi. No, kung maglantaw ka, ang 80 million pesos ganin mga katropa, it already lighted the more, near 2 kilometers nga bridge sang San Juanico. Okay, kung maglantaw kang 80 million, mahambal ka, ay, okay. Do ka satisfying man sang 80 million pesos nga gin alokar sang Tiasa para magpagwao tahom-tahom ho, no? Amo na 80 million pesos mo, no? Mga katropa, okay? So kung maghambal ka, laba na niya, maghambal ka sobra isa ka kilometro, lapit sa 2 kilometro nga lighted, nga taytay nga na plastar kagin pa patahom gabag ubagong na sa color mga katropa sa ano sang San Juanico Bridge subong, no? This is one tourist destination there is Pilipinas nga pwede kadtuan sa birak mga kuturan ta kung magbisita man even ang mga foreigners eh, no? Magkanto ka ay mambal so ay katahom so most probably it's a come on para sa mga kauturan ta nga maglabay da, no? Sige kay may matahom do sa Pilipinas ang Pilipinas nga, no? Again, this is 80 million pesos, no? Nga proyekto sang amigos nga ginta gintara kay ta, no? Kun sino ang kung nga nga ging compare naton mga katropa ang 80 million pesos nga proyekto sa San Juanico Bridge for the lightings, no? Amo man ini ang budget nga kada kuon nga ginalokar sang Tiasa diri mga katropa sa aton Bacolod City Public Plaza. It's all 80 million pesos. Okay? So kadto kato sa ano sa amo ning San Juanico Bridge mga katropa ga konekta mo sang Leyte kag Samar. So kung gusto mo magkadto to mga katropa labyan mo ni siya kung gabi ganabay to mapamangha ka kag kung gabi gasiga niya. Nga agin talakay tani, no? Kay both ang developer sang amigo sang Bacolod City Public Plaza kag ang San Juanico Bridge mga katropa isa lang. Ha? Amo ni ang Amigos Entertainment Technology Incorporated. Ang specialty, although may ara man nila sang lisensya, sang construct and build, plan and build, nga mga lisensya mga katropa, pero ang specialty abi sang Amigos, it's more on lightings, na? Not just nga hindi ta satisfy sang gin-deliver nila nga mga proyekto, sang ginhatag nila ka mga proyekto sa 80 million pesos hindi ta satisfied because at any angle kung lang taon ta ang 80 million pesos hindi amo ini okay lang ang taon ta sa San Juanico Bridge 80 million pesos maambal ka ay, lapit isa ka 2 kilometro nga taytay nga lighted mga katropa do ka okay man. Do hindi ka kareklamo. Kay do katahom man, no? Solid, ah? Pero kung maglantaw ka ng plaza mga katropa, 80 million pesos, do hindi ka masatisfy. Ha? Hindi ka masatisfy. Oh. May mga why sang landscape, no? Hambal nila sa kontrata may landscape, no? Pero why? Puro lightings lang. Pero amo ring catch mga katropa, ang kung nga waay ma satisfy ang aton na pumuruyo mga katropa because nga ang contractor hindi gid man siya purely construction mga katropa, no? Ang iyang construction, no? Supplier, no? Contractor sa Tiasa. Pero it's more on lighting ang iyang trabaho. Hindi mag-construct. Mag-construct and build siya. Pero for the purpose of beautification lightings, ang iyang specialty. Hindi saya kunano pa. No? Ano ang trabaho sa Amigos Entertainment Technologies Incorporated? Ati ko ng taonta mga katropa ang iya specialized ng audio video LED lighting kag iban pang mga special effects mga katropa since 1979. No, hindi niya contractor nga, for example, maybe makakontrata sila, pero ang specialties nila magpatahong pinagi sa mga lightings. And that's why siguro basi na confuse kita, no? Kay amo ni ang purpose mga katropa. And let's talk about this is ang San Juanico Bridge mga katropa, ang iya budget nubo kontra lang taon-ta ang ginalokar nga budget diri sa Sudan sa Bacolod nga nagrabot sang 300 million pesos only for beautification sang aton nga BCGC kag sang Bacolod City Public Plaza. So kun lang taon-ta hindi man ta engineer mga katropa pero lain hindi nagakaigo do hindi ta ma-satisfy sa 300 million pesos naton mga katropa nga ginahatag naton sa ginahatag sa tiyasa sa kontraktor nga ni na oh. So kun makita mo ang sitwasyon ikumpara mo mambal ka ay do kalayo gali aring 80 million pesos San Juanico Bridge ho ang ano ang aton nga Bacolod City Public Plaza tanobla itlog mayara sa mga di mo do, kung gabi, di mo makita na taranda, no katahuman, na? Pero ang pagplastar, hindi sa nakamit sa expectation sa mga public officials naton. For one reason, ang Amigos Entertainment mga katropa, hindi gid man eksperto sa mga, ano mo, pag-construct sang, o kung pag-butang, you know, may mga contractor man eh. Ang, may ara man eh sa mga, subcontractors abi ang ano ang TESA pero ang naaamuni ang nahatag sa aton mga katropa nagbalapot ang sang pagkadismay alkalde ta because hindi amo ini ang expectation based sa contract abi mga katropa and for whatever angle lang taon ta ang 80 million pesos do hindi gidya akma ha? So pamangkot sa mga kuturan ta anong natabo may ara ba na sang daw kasubra sang budget sa expectation ta sa Bacolod City Public Plaza daw hindi sa amo hindi sa amo ang sitwasyon no so daw kulang daw kulang daw kamudlay i-plastar abi ang ininga mga sitwasyon mga katropa mga abyan no. Kag bisan ano pa subongga sudaga laot ang sudad nga kinahanglan lang abrihan ang Bacolod City Public Plaza. Kay ti okay. Pwede mahimo. Amo na ni ang naplastar. Kaya hambal sa tiyasa, sige, sige, by after maskara siguro, base maabot na ang full scale nga rehabilitation na lang sang plaza kag sang ano, sang aton nga syudad, sang BCGC katropa. Pero looking at the budget, daw kasubragid kayo. Daw kasubragid kayo ang budget mga katropa. Da? Daw ka hindi San Juanico Bridge gin butangan nyo to sang ano sang budget pero there is Bacolod mga katropa ginabuyan nyo 300 million pesos ang itsura yata ng obla may natabo ba lang overpricing may natabo ba lang corruption sa budget sang tiyasa antes parang ginhaboy sa contractor kaya ang contractor mismo nagapangisol nga wala na kami budget sinada. Gapangayo kami budget sa syudad para mapanami natun ini. Ang ining proyekto natun mga katropa. Nonetheless, we'll wait mga katropa. Ang ato naman ginahambal di, base pwede nyo, base isa ni, sa mga puro pareho sa mga flood control natun, nga ginporsentuhan, ginnegosyuhan, ginkawitan, kag may mga official kita sang gobyerno nga nagbenepisyo sa pag-award sang proyekto nga ni. May mga takabalo mo. Sino ang nagbid? May nagbid bala? May ara sa mga bidding process kung sino ang nakakuha sinisang proyekto or ang Amigos Gidman ang nakakuha entirely sa proyekto nga ni mga katropa. Who knows? No? May mga takabalo kay ginluto ni ang pag-award sang budget dito sa national magwala na labot ang local government diri. For the sake of transparency, I hope tani ang Department of Tourism magapresentar sa isang budget, mga katropa Marian. Kay bumalik mo na ibisan kayo honyo, plastaron nyo ang ininga mga ano, ang ininga mga kayo honyo lang para matigayon lang ang tao mataas dyan kong kilay. Ha? Sa proyekto nga because kulang eh. Ha? Hindi siya amuna kasatisfactory ang mga presentasyon. Oras naton, alas 9:00 na sa pagpangalagad naton sa atong panatuntunan diri sa Bullseye, mga katropa. O ito oras, no? Tub-tub buwas naman, ha? Sa atong mga kauturan, no? Don't forget to go to church today. Sa mga kauturan ta, no? Let's pray. So that's someday soon ang sitwasyon ta magpulo-puas-puas na mag-okay na, ha? Sa ngalan sa atong technical partner, katropang Judy Ray Villegano. Sa ngalan sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa. Ako naman sa atong nga CEO, President Dr. Raymond Tuoy, mga katropa. Ako naman sa katropang Win Salinas, nagkapaalam. Tub-tubwas, God bless.
1: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jemmyline, isa akong bankrupt. Para mag-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sister Pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Exciting!

20 on the clock. It's now time para sa atin yung Sunday Pinoy Classics. Let's turn this Sunday into a nostalgic one by bringing you the classic music of the original Filipino music. Songs from the original Filipino artist, just like Dulce with Usahay. Why did you mock my love for you? Nano, gitiaw tiawan ang gugma ko kanimo. Kanimo da. Amo ang gana na ang meaning. Dugay na ko nakabati sa siniya nga song, pero daw hindi ko gid siya maintindihan. But now, I've managed to translate it with the help, of course, of Google. And ang lyrics sigali amusina, no, ang meaning. No matter what language man ang ato niya ginagamit, basta yagani iya mga songs na ang paghambalan, no? Music and lyrics can really change our mood, and syempre it can lessen, no, whatever nga ginadala-dala sa ato niya mga katropa this days. And since it's already October, ang ato niya nga tiyempo, ano, ang ginlaan naman sa ato niya nga bugos nga pamilya. So, most probably, some will travel na naman, padulong diriya sa Bacolod, especially ang halin sa Norte, Kagsur nga bahin sa Negros Occidental to celebrate Mascara Festival. Well, you have a lot of things, you know, nga pwede mahimo on a Sunday with the whole family. So, i-plastar ko na nga daan, ano, ang inyo dira iyang mood. Pagi sa atin niyo yung pag-play sa mga original Filipino music sa nasiling na. This will be a two-hour program. So it means hasta ako alas 11 nga mag-upod sa inyo. Mommy G, para sa Sunday Pinoy Classics right here on 103.9 XFM, Bacolod. With this type of songs, ketropa, I'm sure nga inyo daraya nga tagipusuon ang nagablik naman, ano, sa pagbeat just like the younger years kung inyo ini mabatian. And well, this song is brought to you by Santone Plus Herbal Capsule. It's that can help support the balanced blood pressure level. So it means it's gonna help your heart para nga makagana ini sang maayo. Ang blood flow ang kinahanglan gid, ano, para sa ato niyang better heart. But of course, with the help of Santone Plus Herbal Capsule, nga himo sang Yes to Health Incorporated. Ang Santone Plus Herbal Capsule made out of mangosteen and malunggay that can support a healthy heart.

0: FM Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Hinali ko yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May kape nga na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako'y saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-free time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabatsyag ko sa isa ka si mama ng kaputlay sa pagpinto. Sobrang bitis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mapalit sa mga butika.
9: Wala ba nakabulit? Kumaan ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.

0: ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Hando mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Na XFM kid how?
9: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
8: Na XFM kid.
10: Inami ang music ah.
8: Na XFM kid.
10: Ay, wala ka lang music magtapos bugtaw ko lamay ara kay mga balita. Blabs ng arin kay mga DJs nila kag.
11: Wala sang konkreto nga sabat.
12: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
8: may how kita pa.
12: Enjoy lang.
8: Na XFM kid how?
13: Timo.
12: XFM 103.9.

0: Request on X. Request on X. Request on X.
1: 9:48 on the clock, and as requested via our Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority, a song from Nudoy Zuniga as requested by J. Hansel Panuncillion. Madamong gigi salamat, J. Hansel, padayin lang sa imuya pag-request. We are happy, ano, nga ikaw ang nagapakigbahin, kag syempre may ara kag gusto kong babatian nga mga Pinoy music, kag ang imuya nga partner sa sininga aga ang XFM Bacolod. And also, don't forget, Jay, nga pwede kagit, no? Nga makabakal sa ato niyang Santon Gold Coffee Mix. Ang mayarasang glutathione kay collagen para it will give you a glow nga maski may edad na kita, no? Again, ang ato niyang Santon Gold Coffee Mix ang sarang nga mabakal sa ato niyang Yester Health Wellness Center. So, my door number 46, Vinco Building, Lizarre Street sa Bacolod. Here's your request, Jay Hansel Panod.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold.
3: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabansyag ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto sa bagit kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
10: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ibili sa mga butika.
13: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
14: sa XFM Cebu,
15: XFM Bacolod,
13: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

10:14 na nga to niya ang oras na kig ano lang ha, na kig hingagaw. Michael Malfasdri sa may barangay Takuling. Madaong gigi salamat. Always po siya ginagapamati sa atin. Especially sa amuning programa, ang Sunday Pinoy Classics. Thank you so much. Nadumduman niyo ko noong iyang mga kaluluhan na kag mga kalulahan na. Ay, labi na ako makapuli ka dito ya sa Banwasang Kawayan. Sigurado gid nga madumduman mo gid sila liwat. Hello sa imo, Michael. See you the soonest.

0: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag. Isa kang estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag-glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Claire Skin Beauty Soap.

para mura with you, Marie. That's Oju Kalugaranda ka. Kapampangan song, which means I love you. Okay? Oju Kaluguran or Kaluguranda ka. I love you. Kaluguran, sobra, sobra. I love you very much. Diba? May nabalaan na kita ng Kapampangan. Anyway, we only have counting the days, 82 more days to go, and it's gonna be Christmas, mga katropa. The better way para yung makaregalo, no? Kay man, healthy gift. Ang gusto nato niya para sa atin nga pamilya. Diba? Mapa-birthday man, Christmas or New Year. Ang atin gina wish is good health lang sa tanan. That is why mayara kita sa Yes to Health Incorporated. That will help us maintain a healthy life. Dapat suportahan gid ano ang active lifestyle naton, ilabi na nga mahilig magdalagan, mahilig sa sports, ang bugus nga pamilya. Paimnon gid sang premium D3 softgel ang ka-partner naton para mangin strong ang ata niya nga bones. Mayara pa ini daan ano sang calcium absorption nga suporta para sa ato niya nga lawas. And also nagisupport man sa healthy digestion and gut wellness. Ang ato a premium D3 food supplement. Himo ini sa vitamin D3, that's the sunshine vitamin para sa atin yung bones, virgin coconut oil, as well as malunggay oil. And syempre, ang hindi kin magkalipat, ano? Ang ini yung premium D3 ang makasuporta sa bones and gut health. Pwede git mabakal sa atin Yes to Health Wellness Center nga nahamtang sa my door number 46 Winko Building, Lizarre Street sa Bacolod. We still have more songs in line para sa inyo tanan. And just like Jessa Zaragoza, Paskong Pasko at itutuloy ang Pasko sininga 2026. Mati lang din sa 103.9 XFM Bacolod.

0: FM.
1: Sanford Plus Gold.
2: Ito nga pala, sinilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sanford Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day, sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanford Coffee Mix. Ihalo sa 1 dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanford Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanford Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-take mo akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
1: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na matrini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangin na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.

0: Kausapin at halong pangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southern Plus Gold.
1: Ako si Morito, na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Southern Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Southern Plus Gold.
0: Southern Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium

0: May taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag Santon Plus
3: Herbal Oil.
4: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: System pain.
6: Edgar, saka service ko. May aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa system pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
7: Pagbili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee.

0: 100% efektif turbo para sa lelaki tiga sin.
1: Second Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahin ko. Narwa, tatlo ako na gamit kang Second Plus Herbal Soap. Pura ang natin itong sumapan.
1: Second Plus Herbal Soap.
0: Manamigi.
1: Second Plus Herbal Soap.
3: Kumapati ka sa XFM.
4: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
3: Kung namati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
5: Yeah!
6: XFM.
7: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadumpong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaing naras. Magatudlo man sa mga ibig kay natural yung mga pamahagi ay huwag malikawan ang mga ginabatsyag sa ating naras. Gani-gani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

suportahan ng aton sininga ika ayong lawas. Kung magluwas sa pagbulong, ano, pinaka-importante, gid nga aton, gid, ano, matunaan ang pagpabakod sa aton sininga lawas. Bili kita iano, focus mas bintaha kung sa patag sang prevention o kung paglikaw ang aton sa pinaka at tinguha kaysa sa pagbulong, no, kung magidabatsag na kita sa lawas. Pero syempre, sa kung ano man niya makabangdanan, mga factors dira, o kung ano man siya nadira nga mga circumstances sa aton sa rikaugalingon, sa aton sa riparibot, na nagbatsag na kita sa isang mga problema o kung baratian sa aton kalawasan, yari man ang aton sa rin pagpangalagad sa paghatag sa inyo. Sa kung ano sa nino nga mga kombinasyon. Ano sa nga nagkakaigo nga mga utanon, mga prutas, ang mga vitamina, antioxidant, nga makabulig yan, no? Sa aton sininga recovery, agapang suporta kung may mga treatment kita dira nga. Ginausar na sa aton sininga mga ginabatsyag sa lawas. Pag-live gali kita mabatian, no? Sa tanan yung mga XFM stations. Sa Bugos rin nga Isla Sang Panay, XFM Calibo, XFM Rojas City, XFM Antique. Dira sa Negros Island Region, sa tanan niya mga XFM stations, lakip na sa siyudad sa Bacolod City. Sa kutob sa manabutan sa aton sa rin nga pagpangalagad, welcome, welcome, gid. Kagayan may mga concern kamo sa rin sa ikaayong lawas sa gusto nyo ipalabot diri sa aton sa rin nga pagpangalagad, may muna nang isend diri sa aton sa rin nga text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. Para aton man mabasa, no, or masulusalot pa naton sa aton suring diskusyon dere. Para nga makahatag magita sa inyo sa niyasam, pila sini ka mga ideya, pila sini ka mga pamaagi. Kung ano man nga mga pagsurundan o kung mga pwede ninyo sundon sini na makabulig, ano, bisan pahagan-hagan man lang sa inyo sini magidabatsyag sa kalawasan. Kag kung nag-monitor ka mo sa aton through Facebook Live, pwede nyo manapadala ang inyong mga concern dira sa aton sa ringa comment section kaya aton man pag-aabasahon nila sa aton sa ringa pagpangalagad. Well, isa na naman ka topic ang aton sa ringa pag-estrensya ng edisyon sa aton sa ringa pag-pangalagad. Gani tensyon na, no, sa aton sa ringa mga tagpalamati dira. Especially sa mga nag-edad-edad na dira bala. Kaga sa mga nag-edad age bracket dari sa mga 30 pataas. Kung bataon ka sanay daw, less mo ng concern mo sanay, no? Pero ang pagka-problema na ton sanay karong aton pag-estoryan sanay, pag-batsyag na ton sa mga ginatawag sintomas, sa mga sinyales sanay, nag-umpisa ni siyempre sa aton sanay lifestyle, sa aton sanay pang-ginawi, so good sa aton sanay pagka-bata. Sa kinandam, naging yung certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, ate, i-remote atin na. Ululupod naman kita sa ringgidisyon sa aton sa ringa pagpangalagad sa aton sa nitupiko nga pag-aistoryahan na naman, ano? Nahanungod naman niniliwat sa aton sa ni mga pangginawi, mga naandan na naton. Kati, kwan mo, duna sa tao nga daw dirigi kita iya sama sa mahapos na lang. Pero actually, no, kung gusto kita sini sang ikaayong lawas, ang kabudlay nga ginatawag naton bala pag-abot sa aton sa nga pangginawi, sa primero lamang ina. Once nga maanad ang aton sa nga brain, mangin mahapos na ina sa aton. Like for example, ang pag-exercise, sa primero, simple stretching, do tama ni kahasol sa iban ni. Eh. Pagkatapos, hindi na ganyan magliwat ang iban sa ni. Kaya nagapala nakita ang lawas, nagapala maol, tambal sa kilala ko, ginaimok yun. O kinabanyusan ko na yun, santon plus herbal oil mo. Para nga malikawan na nga danang duga nga pala maol, pala nakit sa akon sa nga kalawasan. Pero sa nga, may mga time ko dyan, dokte, may labot mga daan nga kung may problema ka na sa joints sa ni, nga nagadugang pagid sa pagsakit, isa sa dapi niya makabulig dira. Pero pinaka-point na ton, sa primero lang ina, kung nalimbawa, nag-exercise kita, sa primero mo lang ng budlay, kung maanad ang aton sa nga lawas, maging habit na naton din na. Doon sa waay na mo lang na sa ato, naging parte na lang na sa aton sa nga pang-adlaw-adlaw.

0: tao nga pagkabuhi. Sa primero, kung di ka manad sa utan, ang pagkaon sa isang balunggay do kasagupra, ang pagkaon sa isang ampalaya do kapait, ang pag-usap sa isang ahos, kabaho nga kakahang. Pero kung maanad ka sini, daw sa waay na lang ni, muna termino sa kilala, tanga daw ginamani-mani na lang ni mo, may kilala gani sa kanoy nga ginausap yung ugbos ang balunggay nga hilaw. Kaon niya ang bunga sang amarguso sa nga hilaw, ang mandahon sa isang amarguso. Makaon niya man ang ginatawag ahos sini nga hilaw. Sa do ka bunggaitan, gustong kilala ko daw mo. Pero may mga nanon na notice ya, kabakod ko nung sangiya sa nga lawas. Why basta ginasipon? Why basta ginatrangkaso ang iban sa gahingo-ingo na? Pero siya bakod lang gihapon. Sa primero ina, kung why kita mayust, kung maanad sina, medyo mabudlay man gyud. But so ikaw nang lano na ito ni practice. Muna ka nang balbla na ito sa English that constant correct practice makes perfect. Ang correct practice, ha? Hindi practice pa lang mayo lang makahimo, bisan di na kakainan, no? Okay lang. Mas munami ang husto sa niya paghanas o kung pag-practice. Para na maanad kita sa niya sa husto, na mag-resulta sa maayo na ito sa niya pamatyag, kagbaayo na ito sa niya lawas, mabakod sa niya resistensya. Sa niya edisyon sa ito ng pangalaga, na ito ang pag-historyahan karam, ang about sa niya sa collagen. Ano bala ining collagen? Paano naton ginaguba o kung ginahalitan ng aton sa ring collagen? Pero paano man naton gali maproteheran ang aton sininga collagen? Diri kita sini kung diri magalibot ang aton sa ring talakayan, sa ring edisyon, sa aton sa ring pagpangalagan. At yun ang collagen nga ini, isa rin sa kaprotina nga nagabulig para nga mapabilin nga firm ang aton sininga panit, mapabilin nga firm, smooth and strong. Wa'y nagalaboy, wa'y naga proyakot o nagakolorinot kag kabakod sa aton sa nga panit. Maningang balbalas ang kilala ko siya. In short, dok, makaulumol. Basta-basta, hindi ka sa collagen, ano? Nami, ganda nga imo sa nga panit. Pero hindi lang mo sa panit, nagabulig man din para masuportahan ang aton sa nga tulaan, ang aton sa mga luta-lutahan, ang aton sa nga kaunuran, ang aton sa nga connective tissues. Pero samtang kita sa niyang nagaedad, ang lawas na ton sa amat-amat, nagahimo o kung nagagamay ang paghimo sa niyang collagen. Kung baga, natural, galing samtang nagaedad kita, nagadecrease o kung nagagamay o kung ang aton sa niyang lawas, make less collagen. Muna hindi kita matingala, ano? Nga samtang nagaedad kita, timi mga signs and symptoms of aging magikita nga mabatsagan. Pero ang aton pag-istoryahan sa bong, may mga ginahimo kali kita adlaw-adlaw nga mas nagapadasig pagidili sa pagkaguba, breakdown sa aton sininga collagen. Diri sini magalibot ang aton sininga ginatawag topiko. Kay basi pa malamay may ginahimo kali kita nga nagapadasig sa aton pag-edad. May ginahimo kita nga nagadasig sa pagkurinot sa aton panit. May ginahimo kita nga nagadasig sa pagkadamage sa aton sininga mga joints. Nga kung nabalaan gali nato nila, mahimo man aton sininga likawan. Like for example, number one din no, sa aton sa mga ginahimo sa adlaw-adlaw. Pero kabalo ko, talagsan na lang ang makahimo sini kagkalaban. O kung naghihimo sini kalabanan sini ang mga sa umabala, kapimpan yung mga mapisan gid na ton nga mga mangunguma. Pila sini kay everyday habits nga makaspeed up sa ginatawag collagen breakdown. Number one, too much sun exposure. Ang 2 months sini nga pagpasilak sa adlaw. Tandaan na, too much. Butang balon, sobra. Hindi problema ang pagpasilak sa adlaw. Ang problema, ang sobra-sobrang exposure na tondra pagpabulad sini sa silak sang adlaw. Kaya nga man, ang ultraviolet rays, though beneficial sa aton sini nga lawas, pero kung masobrahan man, makadamage man sa collagen sa aton sini nga panit niya. Kung magsigi-sigi, nagkapatimprano ini sa pag-ginatawaga pagpakurinot sang aton sini nga panit, paglaboy sang aton sa nga panit, kag ini sa lamang nga kolor sang aton sa nga panit, may ara nga mas maitom kaysa sa maitom na nga daan. Hindi ito mag-istoryahan na yan, hindi sa puti. Kung sobra exposure nyo sa adlaw, sa silak sa isang adlaw, ang mga bahal sa kilala ko siya, Dok, ang mga kuhan, ang mga puti ni hadlok na sila yung mag-itom. Pero mga itom, yeah, may chance magputi. O, na sila yung hadlok, ya. Amo nang iban din na magpasilak sa adlaw, no? Kinahanglan nun, gyapon naton magpasilak sa adlaw. Pero sa nagkaigo lang siya rin, ha? Ginatawag oras. Pero bihong na, no? Magluwas nga hatagan din naton sa nagkaigo sa nga oras ang aton sa nga pagpasilak sa adlaw. Like, for example, kung medyo puti ka, titira sa mga 5 tob-tob 10 minutos kapag pasilak mo sa nga adlaw, kagabing akong na, no? Ang ibang sinido nagasampok ang kilay kung makabati mo nga ang oras gali para mag-expose kita sa silak sa adlaw para mabinipisyohan din kita. Dira sa mga alas 10, pakadto sa nga mga hasta alas 3 sa hapon. Pero nga buto malo na, nga mapabulad kita sa sinakalawig, amo nakalawig ng oras, amo gani nga too much sun, gani, among hindi makapayo sa aton sa ringalawas. Buto mo lang kung magpainit ka, timingon mo nga mga last 10, sabi, di ba? Mga 5 tob-tob 10 minutos lang. Kami sa nguna, no, sa nag-schooling kami sa naturopathic medicine, ano, apart sa amon sa ringa training, abe, kada alas 12 sa udto, nagagawa kami sa room. Pagkatapos, nagapabulad kami sini sa silak sang adlaw, which is, makabatsaga sang dugang sining ginatawag kapagsik sa imo sininga lawas. Magluwas pa nga kung maiguan sang silak sang adlaw, imo sininga panit, di nag-manufacture ini sang vitamina D. Pero sulitan ko, hindi gid tuman kalawig ang pagpasilak sini sa adlaw. Pero may kung na, no? Isang masadyaso sa inyo. Magluwas nga, timingon lang nato na pagpasilak sa adlaw, kagang kalawigon sini sa pagpasilak sa adlaw. Ang mga ginagamit gali naton sini nga mga gina-apply sa panit or sa pagpaninlo sa aton panit, like habon naton, may mabulig mang gali. Like for example, kung ang problema sa ibang sini among dark spots, hindi sa lalamang nga kolor sa panit, kambang-kambang nga kolor sa panit, ilabi na gid sa guya. Isa nga makabulig rin, no, sa aton sini mga tagparmati, among gali ang kojic acid. Para nga magsalalama ang kapution sa aton sini nga panit, hindi magkambang-kambang. Kag makita mo yung kojic acid, isa ni kasangkap sa aton sini nga clear skin herbal soap. That's why yung nagagamit sa clear skin herbal soap, abi mo kung ano ang feedback nila, nagsalalama ang kaputi sa guya, pati sa liog, gati ginagamitan man nila. Ako ganito ginasadya, so ganito nga pati sa butkon, pwede nyo man gamito ng clear skin herbal soap para palarihas ang kaputi sa guya, sa liog, kang saton, so nga butkon. Pero para nga lubos-lubos na lang, pati mga kagaw-kagaw, dira ang tuman nga bakterya, dira resulta sa nga ginatawag pag-clog, uko ng pag-clog sa aton, so nga mga oil, dira sa panit na ton, ang mga yabok, dira halin sa polusyon, kagun ano pagidira nga mahimo sini maghigko kag magpaluya man sang aton sa nga panit nga among aton first line of defense para sa sulod sa aton sa nga lawas, makabulig man ang paggamit sa isang Sunthorn Plus Herbal Soap. Ang Sunthorn Herbal Soap, makabulig iya sa punto nga papaso niya mga kagaw nga isa sina among kausa sa pagpangalis nga usang lawas naton kung kita sa ni ang balhason. Kaya nagabulig man pahamis sa aton sa nga ginatawag kutis, kati may kapayas, may bayabas. Kaya iban pagid sa ni nga natural nga mga sangkap. Di sa guya na ton, para nga magsalalama ang kapution, sini pwede kita makagamit sa clear skin herbal soap. Sa lawas na ton, pwede ang, pwede ka ng Sunthorn herbal soap. Kay pati sini mga ang body odor, mabuligan nyo man, yung mapahagan-hagan, maremedyohan, tub-tub nga man, solusyonan. Kag, limitahan siyempre na ton, ang pagpasilak na ton sa adlaw nga hindi man sobra-sobra. Kay amuning isa man sa rason kung nga ang nagakaguba man ang aton sa nga collagen. Number 2, ang pagsigarilyo or smoking. Ang pagpanigarilyo can reduce blood flow sa aton sa nga panit nga naka-increase ang collagen breakdown nga madasig nagapakurinot sa aton sa nga panit. Amuning isa nga tandaan sa mga ukon na huna-unaon sa mga nagpanigarilyo, ano? Nga mas ginapaidad gali kamo sini sang pagsigarilyo. I mean ang inyo sini nga panit mas nagagulang, mas una pa tigulang kaysa sa inyo sini nga actual sini nga edad bangod sini sa smoking. So isa siguro sa mahimo naton ti amat-amato naton biya ang pag panigarilyo. Diba, si may mag-message mo karon like before naton sa mga suggestion. Diba, ano ya dok ang vaping? Actually, yung vaping, may separado, man iyang negatibo, iyang efekto sa aton sa lawas. Might as well, kunong taton na to na pagbanigarilyo, taton mo naton sari ang pag-vape kung gusto gid naton sari sang healthy lifestyle. Sa gali, makapadasig sa pagtigulang sang aton sari nga panit, nagapadamo sang aton sari nga kurinot sa temprano pa. Pero sa liton ko lang ha, lain-lain ang response sini sa kada tao. May ara ya sa mga nagapanagarilyo, o may ara ya nga ang isa kapanagarilyo, pero mas bataon sa tanawon sa isa man nga nagapanagarilyo. Depende ini sa aton sini nga lawas. Pero pinakapunto lang natin, generally, since nga ang sigarilyo nag-reduce ang blood flow sa aton sini nga panit, nagapa-increase good saya. Sa ginatawag collagen breakdown, na nagapadasig sa pag-edad sa aton sini nga panit. Number three, nga mga ginahimo naton. Nga nagahalit kita sa aton lawas, lakip na sa aton sa nga collagen. Ang sobra-sobra man nga pagkonsumo sang kalamay. Too much sugar. Kung nagakaon ka mo permi sa makinalamayan, magluwas pang ginakaon nyo, nagainom pagig ka mo sa nisang mga may kalamay, can cause a process sa ginatawag na itong glycation. Mutong balon, sa simple sa nga termino, ang sugar nagapilit ini sa protina, no? Tika balon kita ang collagen, protina ni siya, no? Para nga mapabilin nga firm, smooth, kag strong ang aton sa nga skin. Tikon, puro lang kita kalamay. Adlaw-adlaw, hindi lang sa isa kapagkaon, hindi lang sa isa sinikailim nun, ang sugar halin din sa ginkaon, gininom, nagapilit, nag-attach siya sa protein, kasubong sa isang collagen, kag nag-resulta nga maging less flexible ang aton sininga panit. Butong balon, less elastic, lesser or less firm ang aton sininga panit. Isa man sa dapat kili naton ikonsiderad na sa mga tagpanamati naton, mga viewers naton nga amat-ama aton naton hagan-hagan ang paggamit sang kalamay. Balso kilala ko, okay malang, basta tsaktuhan lang ang paggamit sang kalamay, hindi lang magpatama. Pero, kung may iban kita nga sources, sinisang ginatawag sweetener, much better, no? Nga i-give up na ton ang ginatawag kalamay. Number four, ang hindi gali nagakaigo o kung kulang sa oras siring pagtulog. Not getting enough sleep. Ang aton siring lawas kinanglan sang mahamuok na pagtulog para nga ma-repair ang aton siring kagalingon. Pero, ang kakulang, hindi sufisyente siri nga pagtulog, mahimo makaupang sa ginatawag normal processes sa pag-repair sang aton siri nga panit. Sa muning isa na aton siri sang huna-unaon, ha? Kumusta ang inyo siri nga tulog? 4 ka oras? 5 ka oras? 3 ka oras? O kung iban, mayroon makatulog siri 2 ka oras? Ang iban pagid siri, masiling na tungod sa pagkakinahanglanon kag mga nesesidad na ton. Ang adlaw na nga daan, gabaka-baka, gabira-bira obra, ang gabi, ginahimo pagid nga adlaw. Manang siling sang kilala, ta sa Ingles, sa istorya nga, 10 years kaw-kaw, no climb salary. Gaguba pa ko na dyan sa aton sari nga lawas kung kulang aton sari nga tulog. Pero buo ko nga no, may isa ko ka tip sa inyo. Ang iban siniya, not collagen related or hindi sang ginatawag support agad sini direkta sa collagen ha. Ang iban siniya kung nga ang hindi makatulog, kayo ka kanamo, kag may mga ginabatsyag sa lawas sini, hindi sila komportable. Pila na diri amo ang hindi komportable nga pamatyag sa silingat dyan. Kaya resulta sini sa manabaw, hindi mahamuok na pagtulog, masami na ga, bugtaw. Nga di maupangan ang pag-repair o kung tuloy-tuloy tanong ang pag-repair sa aton sa ringa panit. Problema kong nano, kung ang inyo sa ringa problema o kung ang inyo concern is troubled, hindi komportable inyo sa ringa tiyan, nga nagaresulta sa hindi mahamuok na pagtulog, 1 hour before bedtime, pwede ka mo makainom sa ringa sang Sunthone Gold Herbal Tea. Kaya man, ang Sunthone Gold Herbal Tea, nagapanami sa kondisyon sa aton digestive system. Nagapanami sa aton sa ringa panunaw. Nagapanami sa aton nutrient absorption. Nagapanami sa aton sa ringa bowel movement. Amun yung mga pila sa mabulig sa ni sa Sunthone Gold Herbal Tea. Bangod sa kombo sa ni sa balunggay, cinnamon bark, and turmeric. Kag ang isa pagit sa ni no, sa aton sa ringa ginatawag bentaha. Ang pampatam is gigin gamit siring Sunthone Gold Herbal Tea, isa siri amo ang stevia. Tikon stevia ang isa naton sa pang-ilis ni sa pampatamis sa ginagamit naton, lower ang aton sa mga exposure sa ginatawag glucose kag less glycation. Butang balon, mapahinay. Kung less glycation, ha, mapahinay man ang madasig nga pag-edad, pag-kurinot, ha, paglaboy sang aton sa ringa panit. So magluwas gali nga nagabulig pa nami sa aton panulog ang stevia nga pampatamis sa ning Sanson Gold Herbal Tea. May suporta pa iya sa aton sa ringa panit. Though hindi direkta, pero nagapahinay siya sa ginatawag madasig nga pag-edad sang aton sa ringa panit, pagkurinot, paglaboy compared sa kung kalamay or sugar ang aton sininga ginagamit nga pampa tamis. Sunod pagid, kung permi kita sini nagakastress sa malawig nga panahon, chronic stress, pabalik-balik ang aton sininga ginaugtasan, pabalik-balik sininga aton ginakabalakan, pabalik-balik sininga aton ginaproblemahan. Isa sa ginatawag upang para nga mapahinay ang repairs ng aton sa niya panit. Ang kinahanglan sa aton sa niya panit, amo ang nagkakaigaw sa niya pag-repair. Kag sa bilog man aton, syempre niya, lawas. Samtang kita sa niya ang nagakatulog. Pero sino makatulog mayo kung stressful ang situation. Kagamo sa niya sa niya utok. Ang long-term stress mahimo maka-affecto sa normal nga healing and repair processes. Lakip na sa aton sa niya panit. Gani, kinanglan dumalahan ng aton sa niya stress. Bahin ini sa pag-tatap na aton sa aton sa niya ikaing lawas kag sa aton sa niya panit. Problema kong nano. Isa nga masuggest ko sa inyo sa niya. Kagdamo na sa niya nakatry. Para nga bisan paano, malang mapahagan-hagan, bala ang ginatawag, ma-relax mo lang inyo sa nga muscles, matawhayan. Bisan paano inyo sa nga paminsaron, panghuna-huna, kapin pa ko nagpadulong na sinin sa serum, ang isang masuggest sa inyo sa di ang paggamit pamanyos. Pagkatapos kung kaya, kag may makamassage mo lang, ginatawag relaxation massage, gamit sini ang Sanson Plus Herbal Oil. Kinagabulig ini, patawhay sa nga ton, pinsar, nagabulig man ni panami sa aton sa focus, nagapailak sa aton sa kaunuran, nga tiko nagapalamuypoy, nagapalang alay, nagapalamaol, isa man sang kausa nga hindi kita makatulog sa isang maayo. Pero magluwas pa ang scent iya sang Sanson Plus Herbal Oil kung mahaklo naton, nagabulig ng hadaan nga makabatyag kita sa isang pag-relax. Once you relax ang aton sa ringa huna-huna, it follows ng aton sa ringa lawas, naga-relax man. Kung nagresulta sa manami naton, kag mahamuok sa ringa pag-tulog. Abitry nyo sa aton mga tagpanamatay sa ringa, gamit sang Sanson Plus Herbal Oil. Kung pasirom na bla, alas 5, alas 6, hasta pagkagabi. Dara sa mga oras, no? Para nga mas mag-relax kita. Pero ang isa pa kabintahan, sa hindi lamang for relaxation. Hindi lamang sa palamaol, palamuypoy. Pati ang mga sapat-sapat, pati ang mga lamok. Bonus pa na, ah. Hindi ka mo sinin mapalapitan, hindi ka mo sinin makagat sa mga sapat-sapat, sa mga lamok. Ang risk gotong sa lamok, dengue infection. Ara ang malaria, ara ang chikungunya. Iban pagin sa mga halit, ano? Sa sinang mga lamok, lakip na sa iban sa mga sapat-sapat. Kaya ang bintaha sa ni sa Sanson Plus Herbal Oil, kahit bisan adlaw iya, pwede mo yung mapamanyos. Kati ka nami sa niya sa niya scent, kagka relaxing, no? Sa tons ni mga tagparamati. And then, dugang pagid. Ang isa pagid gali, no? Nga naga, may labot man sa madasig sa niya pagkaguba sang aton sa niya protina, pagka-damage. I mean, sang aton sa niya ginatawag collagen, pagkaguba, pagka-damage ni. Kung hindi man kita nagakaon sa nagkaigo nga protina. Protina nga kinahanglanon sa ni adlaw-adlaw. Kaya nga man, ang aton sa niya lawas kinahanglanon sang amino acid salin sini sa protein para maghimo sini sa sang collagen. Muna atong sini nga tandaan na nga tuman magliki importante ang papel sini sang protina sa paghimo sini sang collagen. Kun ang aton sini pagkaon kulang permi sa nagkaigo nga protina, budlay sa aton sini nga lawas para ma-maintain kag ma-produce ang protina nga kinahanglanon. Nga kinahanglanon man siyempre dira sang ginatawag paghimo sa collagen. That's why isa sa masuggest ko sa imo, especially kung mahilig ka mo sini mag-inom sa mga pampainit-init ta sa inyo sini nga sulok-sulok kada adlaw or kada aga, ang pag-inom sa isang Sanson Plus Coffee Mix. Nga man, ang pag-inom sa Sanson Plus Coffee Mix, bintahan niya, kag okay niya imnon mo sa aga, kawain niya sa caffeine. Instead ng ari diri protina plus fiber. Halin sini sa balunggay, halin sa spirulina, halin sini sa soya. Which is, nagabuli-gali ini sila para nga maghimo sa kinahanglanon sa ninyo collagen ng aton sa ninyo lawas. Kagaman nami pagid sini, kati ang kombinasyon sa protein plus fiber, nagabulig nga para hindi kita sini madali-dali gutumon nga makapalikaw sa aton sa ginatawag masaming pagpangima-kima, masaming pagtimo-timo or eating between meals nga hindi maayo sa aton sa ninyo lawas. Kagaman nami pagid, kasi nga wise sa caffeine, kabataan gali makatuig, pataas, pwede makainom sa ringaton nga Sunthorn plus herbal o Sunthorn plus coffee mix. So try nyo sa aton sa ring mga tagparamati. Kag, ang tuman man galing pag-inom sa makahulubog sa ringa ilim noon, may labot man din sa ginatawag problema. Nag-a-affecto man sa aton sa ringa overall skin health. Kaya ang pag-inom gali sa makahulubog ng ilim noon, nagasigil na kita ihi, kasigil kita ihi, nag-a-kadehydrate kita, nag-a-malhan ng aton sa ringa lawas. Kaga mahimo mag-resulta sa pilapag ito mga nutritional problems which can affect overall skin health. Isaman sa aton sa nagalilikawan ang masami kagtuman niya pag-inom sa makahulubog sa ringa ilim noon. Kagpaano na ito naproteheran ng aton sa ringa collagen? Simple lang. Ang yadong mga habit na ito, i-balis karon lang naton. Kung malawig ang aton sa ringa exposure silak sa adlaw, limitahan lang nato ng silak sa adlaw. Kung nagpanigarilyo kita, limitahan nato ng exposure sa silak sa adlaw. Kung nagpanigarilyo kita, unta ta nato ng pagsigarilyo. Kung mahimo, amuman kung nag-vape pa kita. Kung why kita nagkaigo, why kita nagpasulod sa lawas sa nagkaigo sa ringa nutrisyon, tinguhan nato magkaon sa dugang sa ringa mga utanon, mga laswa, mga prutas, tulog sa maayo, inom sa nagkaigo sa ringa tubig, kag likawan na ng pag-inom sa makahalubog sa ringa ilim nun. Kag para mapasudlan na sa nagkaigo sa ringa kinanglanon ang aton sa ringa lawas para sa paghimo sa isang collagen, makabulig idring aton sa ringa ultimate trio. Sunthorn plus gold capsule, premium D3 capsule, and Sunthorn vitamin C. Kaya nga man, kinahanglanon nini sila, nag-support nini sila para maghimo sa collagen ang aton sa ringa lawas. Kaya ang balon gid man naton sa pagkaon naton o kon sa preparation naton adlaw-adlaw, pila lang gid ang makahimo sang kumpleto sini nga ginatawag preparasyon ta kombinasyon para nga mahatagan sa nagakaigo nga vitamina, minerals, antioxidants ang aton sini nga lawas para mapabilin ning healthy. Ang kalabanan gani sini kung anong ginsudaan kay ginkaon sini sa aga ang iban sini para kuno makatipid sa LPG, makatipid sa time, di sa dabok, hindi sige luto, ang halin sini sa aga, ang iban sini hasta na sa udto, sakop na sa udto, ang iban bagay para mas dugang ang pagiging makatipid, ang halin sa aga, kung kaysa nga sudaan, initiniton lang hasta sini sa hapon. Kaya kung may bilin bagay, isunod bagay sa ref, initon bagay pagkaaga. So nagsiling mo lang, kung pinamalhan sa aga, pinamalhan sa udto, pinamalhan sini sa gabi, kung may bilin, ibutan sa ref, initon bagay pagkaaga, continuous, continue lang, padayon lang ang pinamalhan. Tindi ng balance sila no, sa aton sa mga tagparamati. Maras, kinanglanon kung tanin na magkaon sa dugang sa ringa, ginatawag utanon. Prutas, like for example, tiyempo sa durian, kaon kita durian. Tiyempo sa lansunes, kaon kita lansunes. Tiyempo sa isang mangustin, kaon kita mangustin. Way labot niya ang balunggay, no? Ang palaya niya, kada halos makita naton permi sa aton sa ringa palibot. Pero para sa aton kahapusan, drina ining mangustin, drina ining ampalaya, drina ining balunggay, drina ining garlic sa aton sa ringa, ginatawag Sunthorn Gold Herbal Capsule. Kagmanami ko nupdan pagin naton sa premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Nga ang kinanglanon gid naton updon nina sila. Are, paano ini naga ginatawag nagatrabaho para sa aton? And mind you, balunggay gali kag spirulina nga ara sa Sunthorn plus Gold Capsule, may ara man ni sila nga protein. Kaya nga man, ang protein nag-provide ni isang building blocks. Ang collagen, no? Protein niya nga mainly halin isa sa glycine, proline, and hydroxyproline. Ini mga pagkaon na ton nga may ara sa ginatawag protina. Like ang pagkaon sa isang itlog, ang pagkaon sa isang soya bean, like ang pag-inom sa isang Sanson Cold Coffee Mix, or sa ibang dira, pagkaon sa isda, pagkaon sa isang karne, kinanglan nun, o kung makabulig, para nga makahimo sa collagen ng aton sa nga lawas. Pero kung nga ang kinanglan nun, man aton sa nga kinatawag Sanson Vitamin C, tungod niyang vitamin C, kinanglan nun para mag-producer sa collagen ng aton sa nga lawas. Ang vitamina C, tuman ka importante para sa ginatawag enzymes na ma-modify ang collagen molecules para nga magforma sila sa ginatawag mabakod, kaginatawag istable sa nga fibers. Ang good sources naton sang vitamin C dira sa bell pepper, dira sini sa bayabas, dira sini sa kiwi, kamatis, broccoli, iban pagid sini nga mga green leafy vegetables. Pero sa kapusan nyo, ari gid ni kag puro nga makuha naton sa aton sarinya Sanson vitamin C. Kag man namin sa aton Sanson vitamin C is since nga alkaline siya, hindi mahapdos sa aton sarinya tiyan. Kag ari pagid no, hindi lamang gali protina, hindi lamang gali vitamin C kining lanon para nga makahimo sang collagen ng aton sarinya lawas. Para mapabakod pagid gali no ang collagen kinanglan pagid dili sang copper. Muna isa na ton sa isang tandaan ano para masuportahan pagid ang tissue repair. Kung narimbawa, gani karon may mga bisyo kita, may mga pangginawi kita nga nagadamage sa aton sarinya tissue, kinanglaman naton sa ni ang suporta sang zinc. Para sa aton sarinya collagen. Kag para sa overall nutrition naton nga kinahanglanon gid sa aton sarinya lawas para makahimo sa nagakaigo mabakod kag firm sini kag stable nga collagen, ti dapat kombinasyon ni sang protina, vitamins and minerals nga ara sa aton sarinya Sanson plus gold capsule. Premium D3 capsule and Sanson vitamin C. Kag speaking of copper, speaking of zinc, ara ini sa balunggay nga sangkap man sa aton sa nga Sanson plus gold capsule. Pwede kita makatumarak dali sa nino Sanson plus gold capsule, premium D3 capsule kag Sanson vitamin C bisan twice daily lang sa aga kag sa hapon. Para mabuligan, hindi lamang galino pagpabakod sa aton sa nga immune system kundi ang pagpanami man sang aton sa nga kutis. Sa punto iya sang nutrisyon. Pero kung nalimbawa, pag-abot iya sa mga gina-apply na ton o kung ginagamit na ton ng sabon, araman na nga aton sa nga Clear Skin Herbal Soap, araman na nga aton sa nga Sanson Herbal Soap. Kag sa coffee, specifically, may kita coffee sa nga masiling na ton nga kun mainom na ton nini, hindi lamang ang kanamit, hindi lamang ang kahumot sang kafe ang aton sininga mahaklo kaga masaburan, kundi lakip na diri nga makapasulod di kita sang collagen sa aton sininga lawas. Kung ang ginainom na ton ng coffee is Sanson Gold Coffee Mix. May utanon, may prutas na kinahanglan nun sa paghimo sinisang collagen, plus may ara gadiya sang collagen L-glutathione. Ang makabulig para nga madugangan na kinanglanon ng collagen sa aton sa ringa lawas. That's why kung nag-inom lang kamo sang coffee, hindi man kamo ang papugong nga hindi kamo sini mag-inom sang kafe, piliin ninyo ang Sanson o kung nga aton sa ringa Sanson Gold Coffee Mix. Para nga sa kada inom naton, sa kada higop naton, sa kada tasa sang Sanson Gold Coffee Mix na itong gina-timpla, kasubong nagkapasulod kita sa ni sang dugang collagen, kinahanglan ng glutathione sa aton sa ringan lawas para mabuligan niya ma-maintain ang kanami, ang kahamis, ang kabakod sang aton sa ringan panit nga kutob sa mahimo, mapahinay, makabulig pahinay sa madasig ang pagkurinot sang aton sa ringan panit. Of course, upda na ton sa healthy lifestyle. Likaw sa bisyo, tulog sang maayo, exercise, kag nutritious ni nga pagkaon para aton maangkon ang kabakod sang aton sa ringan lawas, pagpabakod sang aton sa ringan collagen, kag pagpahuben sang aton sa ringan panit. Para sa dugang nyo sini nga mga concern, pilan nyo pagid sini ka mga palamakotanon, may angot sa aton tupiko kag istoryahan diri nga mga benepisyo sang mga food supplement para sa aton sa ringan lawas. Abi pagabalik ikaw na ito din na pagkatapos ang report na ito sa mga pahibalo.
1: Bawat minuto ng iyong buhay. barangay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya dubli ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na mga pasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan ang humila ang iyong immune system. Uminom ng Sanatone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, isobutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanatone Plus Herbal Capsule. Garantisado at efektibo. Nabibili sa mga butika. Premium.

0: insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Monsanto Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ilis ang abon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at nisamo ba ay napakarami? Kami ng Santan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa presyo. Santan Plus Herbal Oil.

0: pabalik sa aton suring pagpangalaga diri sa aton programa.
1: The secret of health.
0: Pasigali, ano may palagas ka mo suring balabang kutanon, may muna lang isend sa aton suring text hotline 0950-975-6970. Kundi gali, dira sa aton suring Facebook Live sa comment section, pwede nyo mapadalay na dira. Suring pinamangkot dili sa aton, kundi kuno sila sarang makabakal sang Santhon Plus Gold Capsule. Premium D3 capsule, Santhon Vitamin C, kag sa mga habon bala naton kasubong sang Claire Skin Herbal Soap, Santhon Plus Herbal Soap, sang oil, sang balanyo, Santhon Herbal Oil, sang Cess the Pain, kag iban pa gid sini no nga mga product like Santhon Plus Coffee Mix. Like Santhon Gold Coffee Mix, din kuno sila sarang makabakal. Actually, sa mga nagagamit na padayon sini, kabalogi na sila nga sa mga suki nila nga butika, available gid na siya ang mga product na mention naton na dari no. Pero sa mga salamat, sa mga baguhan, sa mga butika hag parmasya panulto labi kamudira sa mga malapit sa inyo sa mga branches sa mga butika kag mga parmasya. Kaya available na rin mga product na mention naton na no. Kung hindi gani, pwede ka mo makakadto dira no sa Yes to Health Wellness Center. Kung diri ka mo sa ni sa syudad or province sa isang Iloilo, ang iba ng mga taga-probinsya sa Iloilo no, ginaulayhon na lang nila kung magkadto sila sa syudad. Dira na hamtang ang Yes to Health Wellness Center sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang langgid sang Iloilo kon tabok sang Iloilo Midtown Hotel. Bukas sina sila dira alin Domingo tubtob Biyernes. Kay kun nga ang iban magluwas nga makabakal sa butika, dira gid sila nagakadto sa Yes to Health Wellness Center. Kay dira sigurado sila nga kompleto gid ang set asset sang product nga ila sini nga mabakal. Kag pagkatapos kung may ma-concern sila sa ikaing lawas, may ginabatyag sila sa nga ikaing lawas, makapamangkot pa sila dira sa alternative medicine consultant dira. Kag ang bintaha pagid kati libre pagid ng pagpamangkot, libre ang konsultasyon dira. Why sing bayad? Hatagan ka mo sa nagkakaigo sa nga protocol, mga guides ni about sa mga dapat, tag hindi dapat kaunon, mga dapat likawan, pag-abot sila sa nutrisyon, ano mga dapat naton sa nga i-prioritize pag-abot sa kung naman ang ginabatsyag na sa aton sa ngilawas. Like kung may problema ka sa panit, kung may problema ka sa joint like arthritis, kung may diabetes ka, may problema ka sa baga, may asthma ka, may pneumonia ka, kung ano pagiging problema sa baga, like prostate health problem sa mga kalalakinhan abi, sa mga kababayinhan abi, problema sa menstruation or reproductive system abi, hormonal imbalances abi, or ang iban gani, why man sing ginabatsyag gid ang dagko sila sa ring lawas. Gusto lang nila nga ma-maintain ang ila sa ring ikaing lawas pag-abot sini sa ginatawaga health, pag-abot sini sa nutrisyon, ano ang mga giya nga dapat nila pagid sini ibugang sa ilang nahibalaan nga daan na dira sila nagakadto sa Yes to Health Wellness Center. Sulitan ko, dira na hamtang sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Kagang iban, ang gina-prepare nila para sila sa consultation fee, ginabakal na lang nila sang Santhon Gold Coffee Mix, sang Santhon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, ukon iban pagid sini mga food supplement dira like Santhon Gold Capsule, like Premium D3 Capsule, like a Santhon Vitamin C. Ang iban, instead nga bayad sa ginatawag consultation, since nga free man lang, bakla nila sang Clear Skin Herbal Soap ila kabataan, bakla nila sang Santhon Herbal Soap ila sini nga asawa, tungod nga instead nga bayad nila no sa pagpakonsulta nila, kati libre na, ibakal na lang nila sang mga proven and tested na nila sini nga mga produkto. Nga makuha dira kag mabakal sa Yes to Health Wellness Center kag libre pa konsulta. Pero suliton ko sa mga suki nga mga butika ninyo, mga parmasya, pamangkot kamo dira ka available na ni mga products. Kung dira ka mo sa sudad sa Bacolod, sa mga taga Negros Island Region dira, pwede makamakakadto sa Yes to Health Store. Dira na hamtang sa Lizares Street, Barangay 39, tubang lang gito, kung tabok lang gito sa Marayo Bank, Bacolod City. Alin Domingo, tubto Biyernes, open na dira, alas 9 sa aga, tubto bada 5 sa hapon. Amo man dira no, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Yang Building, Domingo, tubto Biyernes, alas 9 sa aga, tubto bada 5 takna sa hapon. Kung hindi magani, Sa mga branches ng butika like Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy o kung TGP, South Star Drugstore, Generica, All Green Pharmacy, pwede ka mo dira makakadto kag makabakal sa mga product no nga na mention naton diri sa aton sering pagpangalagad nya kadamo na sa mga nabuligan kag na benepisyuhan sa ning mga agitawag produkto especially pag abot iya no so pagpabakod sa aton sa ninga lawas ganin pag inahulat niyo no sa gusto magtesting dira pwede ka mo makakadto sa mga butika or mga sukit yung mga butika o kung hindi man gani kung dariba way ka mo tayo magpabutika na timingan man nga way ka mo sa may masugo sini ang iban sini doon nagapangalang alang magani magbakal sang turbo no ginatudlo na gina sila dira sa Yes to Health Wellness Center dira ka mo bakal sang turbo food supplement kung pagpamangkod sa butika why ambal sa kilala ko siya why naman doon available ha kanto dira sa Yes to Health Wellness Center o kung hindi gani pwede ka mo maka-order online ha hindi lamang ha sang turbo food supplement nga madamo ng nagapangita ka gusto mag-try man magluwas sa mga nagagamit ng adansin eh pwede ka mo makakadto sa ila sa official store online pwede nyo mabakalin eh pilion nyo lang kung kadto lang ka mo sa inyo sa nga like TikTok or Shopee account i-search nyo lang dira sa inyo sa nga search box ang Yes to Health Inc. 2011 amo na ang ila dira nga official store pwede ka mo dira makapili sa mga produkto nga nauyunan nyo na testingan nyo ng adaan o kung gusto nyo tilawan tapos i-add to cart nyo or i-proceed nyo sa order hulaton nyo na lang i-deliver sa inyo sinitag sa tagsa ka mga panimalay mga kadamo sinisa naga order gito online namang turbo dietary food supplement for men kasi kilala ko dahil sa pututan siya doon kakalayo ah kadto ko dito sa Yesto Health Amom lang na baklon ko. Pero, kung kinanglanon nyo, dala konsulta nga libre, bisan ano kalayo kay nga man. Bisan pag ni taga Antique, taga Kalibo, o Aklan, taga Capiz. Bisan pag ni taga Negros sa Ilan Region, nagatabok pa magani diri sa Iloilo, magkanto dira sa Yes to Health Wellness Center para mag pakonsulta, no? Magluwas nga makabakal sa kompleto nga set siri sang mga produkto. Ganyan, sa mga gusto magtilaw, dira sa butika, sa Yes to Health Wellness Center sa Iloilo City, Yes to Health Store sa Bacolod City, Negros Island Region, ukon sa online, Shopee, and TikTok sa official store, Yes to Health Inc. 2011. Pero ariyo, para suporta sa aton sa nga mata, maayo na aton nga panulok, balan mo ka budlay mo, kung nalimbawa maglabo imo panulok, tuman ka, hasol. Kapag mabalahong ka isa, no? Ini bilang may gusto ka basahon pero hindi mo maklaro bala. Bawang iban sini di pa styling man do di pa magpahalata bilang nagaburo ng panulok. Bawang picturean nanay, no? Pagkatapos birabirahan zoom. Para mabasa ang pino sini ng mga letra. Pero binyong nga no, mabuligan gali kita nga mapabilin nga healthy ang aton sa nga mata kag ang aton sa nga panulok. Kung ginahatagan tang sang nagakaigo kag kinahanglanon nga nutrisyon ng aton sa nga mata. Ari bala, may suplemento nga hungod ginhimo para sa mata. Kaya nga man, ang kinanglanon sa mata, lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Nga rain na sa kada soft gel capsule sang Visionex Plus. Bisan duha lang ka beses sa isa kadlaw ang pag-inom sa Visionex Plus soft gel capsule, mabuligan kita nga mahatagan sa kinanglanon sa nga lutein, beta-carotene, zeaxanthin, vitamin E, ang aton sa nga mata. Especially sa mga palabasa dira, sa mga estudyante dira ang nagahimo sa research, bisan sa mga may edad-edad na, nga daw ay bala tanto mahalungan ila mata sang bataon pa sila, kag hindi sila palakaon sang mga kalanon o kung mga pagkaon nga dagaya sini sa antioxidant, kag mga vitamina bala. Kumbaga, in short, mga mapida magkaon sini sang utanon, nga nagahatag kung tanisang sustansya sa mata, pwede gin makatumar sang Visionex Plus soft gel capsule. Kag if possible, likawan ang sige pulawa, kag sa mga palabasadra, likawan nyo man ang sige sang basa nga nagahimutad ka mo. Buto ang balon, bro, kung gabi, ning alang-alang balang kasanag sang suga, likawan nyo gito na. Kaya madasi gito na makapastress, makapakapoy sa mata, kaya makapadiprensya sa nga ton sa ripanulok kon ginasigi-sigi na ton ninang pangginawi ng inipaborable sa ton sa mata. Kag syempre, tumar at lawadlaw sa Visionex Plus soft gel capsule. Kung ang worry nyo sa nino, hindi lamang ang trangkaso kundi ang pagpananakit man sa lawas. Kung naga baylo-baylo ang tiyempo, maulan, mainit, init, gulpi man na ulan, di kong mahina resistensya mo sini, madali kagit iguon sini, ha? Sang ginatawag paghingo-hingo, ha? Pag sipon, iga-iga, ubo-ubo, pagnilo sa kalawasan, palanakit sa kalawasan sini. In short, trangkasuhon, ano? O ay palabot sini sang kumigin na batsyag ang nagadaan sa imo sini yung mga joints, parte sing lawas mga nagabusog o kung nagasakit, bati tuman gid ni ka, hassle. Pero minyo kung nano, makabulig sa first pa lang na pagbatsyag naton sa mga palamaol palanakit, pwede gin makabulig yung bulubanyo sang sunthorn plus herbal oil. Pero suliton ko, kung hindi na madala iya sa bulubanyos, pwede kita makatumar sa isang cess the pain. Ang namin sa cess the pain, no? Kaya kung naliba, natrangkaso ka bala, gapin o timo sa paginhawa, nga daw ginapungtan ka, nga daw kapuno sa imo sa nga ulo, gangilo, pamatsyag mo, palabot sa palanakit sa ibang pagin parte sa lawas, makabulig yung pagtumar sa sang cess the pain. Available mo sa mga butika, no? Para mas siya marapit ha, sa inyo sa ni ang mga lugar. Good day, Doc. Nanotice ko, inom ko Sunthorn Gold Capsule. Vitamin D3 ninyo kag inyong vitamin C. Pati ginamin mo sa niti Sunthorn Vitamin C and Premium D3. Kag arigali ha, ang vitamin D3, hindi kita dapat magsala ha. Kaya kung vitamin D3 lang play na nga ton sa nabagayim nun, kag waay sing good fat, sayang lang gid ang vitamin D3 nga ton sa ginainom. So dapat ang vitamin D3 ginainom na ton, piliyon gid na ton nga may kombinasyon gid siya permanente sang good fat. Kasubong sang premium D3 soft gel capsule na ton, nga hindi lamang isa, kundi duha ka good fat ang ginupod sini. Ara, may ara sa ganito, VCO, Virgin Coconut Oil, kag may ara sang Moringa Oil. Ang Moringa Oil, kung gina-apply mo ni topically, kung gina-banyos mo sa imo sa ringa panit, nagabulig pa nami sa atong sa ringa panit. Ah? Pero pwede mo na pasunod sa atong sa ringa lawas. That's why ginupod sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para ma-absorb gid kaayos ang atong sa ringa lawas, maproseso ang vitamin D3, kag masiparado iyang binipiso sa atong lawas, ang VCO, kag ang Moringa oil. Amo nang gina-remind talaga sa inyo, ha, nga kung nga ang inatawag Premium D3, gina nga tonsini nga pagagamiton para way uyang, ha, ang tonsini nga vitamin D. Ha, may nag-message na rin sa aton. So, gininom niya ang Sunthorn Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C. Dasig ko, no, ha, naghamis ang kutis kapin pa kay gin, gamitan niya sa Sunthorn Plus Herbal Soap. May punto man na, no? Tiara, ya, pamatuod na gini na. Nga hindi lamang siling na nag-inom ka lang sina tungod nga nabati an mo lang or tungod nga nagpasimpalad ka lang, kundi tungod nga may resulta na gigani, no, sa lawas. Pero iban sila nga gusto mag-testing, eh siyempre kung ay kapagkatilaw, testingan mo gidanay para mabalaan mo resulta sa mo sila nga lawas. Pero ariya, nakatesting na nga dasig kung naghamis ang iya sila nga panit. Abi mo kung nano, ang isa man sa binipiso kung nag-inom kita sa Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Sunthorn Vitamin C, nagabulig mo nila para magnami ang aton sa nga blood circulation. Kaya nga man, sa blood circulation nga manami, madulong sa nagkaigo ang oksihina kinanglanon sa aton lawas. At the same time, mabuligan man para makuha ang mga basura dira. Nga kung hindi malariglado ang ginatawag exchange sang paghatag sang benepisyo, nutrients, oxygen, kag pagkuha sinis ang ginatawag higo sa aton lawas, nag-aafekto man nina sa aton sa nga panit. Tama mo notice nyo, bisan nung kaysa anho nyo kalughod sa kung anong sabon, anho nyo ka-apply sa isang mga cream o kung mga lotion dira sa problema nyo sa panit, kung hindi ganun makondisyon ng sulod sa aton sa nga lawas, mahatag lang na sa alibyo pero agi lang. Ah, mabalik lang gyapon ang pila sa ka mga sintomas. Pero kung may sulod, may pangwa kita nga ginagamit, tiko ni sampat gid, may ginatawag nourishment sa sulod, may nourishment at protection man sa gwa. Pero sa texter na ton, Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C sa sulod, ginatumar niya, kag Santhon Herbal Soap sa sagwa, kundi dasig niya na umpawan kag naghamis ang iya sa nga panit. Sa mga beauty conscious dira, pwede ka mo makagamit. Labot pa, nga te, ang paggamit sa itong Ultimate Trio, makabulig, pinagiya sa nutrisyon para maprotehiran, masuportahan sa nga paghimo sa collagen sa aton sa nga lawas. Di kong dugangan, napagad sa nisang pag-inom sa Santhon Gold Coffee Mix, but is sampat gin, ha? Ang balsang kantabla ba o sampat ka ng templada? Kaya nga, ton nga Santhon Gold Coffee Mix, magluwas nga sampat ang templada, sampat pagid. Ginatawag kombinasyon sa ni sangiyasini nga mga sangkap. Ano pag ginahulat nyo? Kadto ka mo sa mga butika, mga parmasya para sa pagbakal na, no? Para matilawan nyo na sa mga gusto magtilaw. Kag sa mga nagasigisigi na, parang hindi ka mo sa maubusan sa supply. Kaya ang balsang kilala na ton, or mga kilala naton, bon, hindi lang galidok, no, nga may benepisyo sa aton sa ninyo lawas or manamit at mananam kag mahumot ang Santhon Gold Coffee Mix, magluwas galidra, mahimo magalini makapastress. Dumating ala ka sa premiero mga pagabati, no? Nga man makapastress. Makapastress kung naubusan. Ganing ibang sila, ginatinguhan nila, makabakal sila sarili. Tag-isa, at least duha ka box para nga may pangreserba sila dayon. Kato sa mga suki, nga mga butika kag parmasya. May nag-message din sa Mercury Doc, nakabakal ko, Santhon Coffee. Santhon Gold Coffee Mix. Ala ka, may nakuha ka? Kaya nakabakal ka. Ito, very good. Kaya nakakuha. Kaya ako nakabakal ka galit na, no? Sang Santhon Gold Coffee Mix sa Mercury Drug. Ito mo ito, palanakit sa lawas. Daw ginatrangkaso ka, pwede ka makainom sa ni sang Sesda Pain. Pero basi makabulig mo na pagburuban news para maumpawan yung pamatyag gamit sang Santhon Plus Herbal Oil. Premium D3 Coffee Mix. Isa na sang hindi man aton kalimtan kung nagiinom kita sa ni sang coffee. Ha? Sa aton sila mga tagparamati, ha? Kaya nga man, kadamo sa kafe subong nga pwede na ton na inumon. Kadamo sa mga kafe subong sa merkado nga pwede na ton sa ni baklon. Pero dapat mangin na, kuan man kita, no, mangin maidiid man kita. Kag dapat mangin na, ginatawag, ang aton balagi na pinsar. Balang ako nag-iinom man kita sa coffee, at least ang balik sa aton sininga lawas. Like for example, base sa pagtuon. Ang kombinasyon gali sa mga sangkap sa ginabutang naton sa aton sa ilim nun, may tuman ka na ko nga benepisyo, ukon, perwisyo sa aton sa ringa lawas. Like for example, kung nag-inom kita sa isang premium D3 coffee mix, ginkombinar ini ang kombinasyon niya, halin, I mean ang sangkap niya, mayora, halin sa nisa, ginatawag Santhones, kag vitamin D3. Kag base sa pagtuon, ang Santhones nga makabig na ton nga dako sa beripiso sa aton lawas, ang halin iya sa panit sang mangustin. Nga among ginigin kwaan sang Santhon sa gingamit diri sa premium D3 coffee mix, ya ginupdan syempre ang Santhon, gincombine sa nisa vitamin D3. Nga kung i-combine mo inang duha, ang ina beripiso, nagabulig pabakod sa aton sa nga muscles, sa aton sa nga katulanan, nagaboost, nagabulig pabakod sa aton sa nga immune defense, sa aton immune system, nagabulig para mabalanse ang inflammatory and oxidative processes sa aton sa nga lawas, mabuligan man ang aton kurason, aton sa nga kaugatan, mabuligan man parang aton sa nga brain, kaya aton sa nga nerve health, kaya iban pag sa nga mga binipisyo, like kung nang ginainom mo, kung hindi ka ginman mag-untat sa isang coffee, amo ang ginatawag premium D3 coffee mix. Kami iba na yan nga po, kung pauntaton mo sa coffee, mga ayo, manegosyar pa mo. Di, uwag yung dadok, sa iba niya mabulos, sana andan itong coffee, ang cafe. Kaya iba na sinigano, hindi mabuhi kung hindi makainom sa cafe sa isa kadlaw. Premium D3 coffee mix, masuggest na kung sa inyo. Magluwas pa sina ang kombinasyon sini sang ginatawag Santhones kag vitamin D3, nagabulig pa para ma-improve ang aton sa nga insulin sensitivity. Makalikaw kita sa insulin resistance, pre-diabetes and type 2 diabetes kung ina ang mapabayaan na, no? Pwede kita makainom sang premium D3 coffee mix like mga alas 10 sa aga, alas 12 sini sa hapon. Ang ibang sinong yung mga feedback na ito, nag-inom sa premium D3 coffee mix, kapag sick ko no sa ila sa nga pamatsyag. Tungod niya, may benepisyo magaling ni, no? Bisan pa sa aton sa nga mitochondria. And good news, kasubong sa Santhon Gold Coffee Mix, sa aton nga premium D3 coffee mix, isa sa gin gamit ni Radri sa nga pampatamis, amo ang stevia. Ah, kumbaga, ma-less ang aton sa exposure sa ginatawag kalamay. Nga may labot man ano sa madasig sa nga pagkurinot sa aton sa nga panit. Ano pa ginahulat nyo? Kadto sa mga suki nga butika, mga parmasya, kung nag-inom ka mo coffee, bakal sa premium D3 coffee mix. Kagabi niya kung nga, no? Basta sa pagtuon, ang kuna dyan galino, may bulig man din sa aton sa nga ginatawag reproductive system. Ang collagen nagabulig para ma-maintain ang strength sinino no, kag elasticity sa nga ginatawag reproductive tissues. Ito sa makababinhan sa ovaries, sa uterus, sa cervix, sa vagina. May binipiso ang ginatawag collagen. Sa kalalakinhan niya, dira sa ginatawag connective tissue sa palibot sa testes sinino no, reproductive parts ng reproductive system natin, makabulig gali ang collagen. That's why no, ang pag-inom gali sa ginatawag premium or sa Sunthone Gold Coffee Mix, ginapasudlan naton sa collagen ng aton sa regalawas, pati gali ang reproductive system na binipisuhan man. Ang pag-inom sila sa Ultra Metroyo, like Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Sunthone Vitamin C, makabulig man para sa aton sa reproductive system. Kaya nagabulig man sila, no? Pinagi sa nutrisyon nga maghimo sa regakaigo. Ginanglano ng collagen ng aton sa regalawas. Pero, kung nariba, ang problema sinis, especially sa kalalakinan, kung naghihina ng performance, tila ino man ang istorya. Dari sa niyo masulod, no, ang papel sinis ang maka kaglavo waska. Nga muning komposisyon, muning combo sa atong nga turbo dietary food supplement for men. Kung naghihina niyo sinis performance, nagaluya na, permikapoy, dula sa focus. Kati kung dula focus, ang paminsaron mo, kung stress ka permi, panundum mo na ito, the stress is the number one erection killer. Amo ning hambal sa kilala ko nga, ay, bisan laki-lakihan no, dok. Tumbagya po na. Pero, kung kondisyon ni mo sa nga pinsar, wani ka ng landok ha, makuha na siya, abtik na siya, sambal ka ni, linangas lang ang storya. Huwag pakasaka ang bandira, tindog ng plagpol. Kaya dapat tindog magandang plagpol kung di kasaka. Anong karunang pasaka? Anong sang hayahay sila, no? Sa aton sa mga tagparamati. Isa niya siya sa ginarecommend aton sa makalalakinahan niya. Medyo nagahina ng performance, nagadula ng gana, medyo nagabugnaw na, nagahina na ang ginatawag, nagabuhi na ang puwersa, no? Medyo dula. Lapta ang focus ni pag-abot sa sexual activity. Abitulawin nyo pag tumara sa isang turbo dietary food supplement for men 30 minutos antes sa sexual activity. Mga banadra nga doon dyan naghihina ng inyo sa rin sexual performance. Pero ang balon yung sawa nyo hindi gila pag ang balon kaya ibang sa sikrito lang kunundok mo. Pero may ara yung nagkasugtan na higit sila sawa yung pag ganin nagabakal sa turbo dietary food supplement for men. Ang balon niya sawa yung basta way basulaya kung may tulugay. Depende na lang niya sa inyo sa nga pag depende na lang niya sa inyo sa nga pag intindihan ay 30 minutes before sa ni ang sexual activity pwede makatumar sa turbo dietary food supplement for men. Kaya manami kay since nga up to 3 days nagpabili na niya sa nga efekto nga kung kinahanglanon na kumbaga kung sa armas pa may reserve kaya kung may ara kasang bala kung kinahanglanon

0: mo lang sa baratiya, especially kung paano na ito na ni Mahimo Malikawan. Thank you again sa atong sa ring mga XFM stations, XFM Kadibo, XFM Rojas City, XFM Antique, XFM Negros Island Region, XFM Bacolod. At siyempre, dali sa XFM 100.7, Iloilo City. Sa nag-upod mo sa aton, dali sa Isla Siri Sanggimaras. Thank you, Gid, sa inyo siring pag-upod sa aton, siring pagpangalagan. Sa kinandan, ang inyo certified na Naturo Path Practitioner, Doc Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa paglikaw kag pagbulong sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Ninyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutatayon. Makapahubin pa siyang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: Kumaan ka rin sa Centro. Come sa Bullseye.
4: Department.

0: parang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga buki ka.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid?
4: Eh, namiang music, ah.
2: Nga, XFM, kid?
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Wala sa nabibig sa mga DJs na nalakad.
5: Wala sa konkreto nga sabat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how, kid, apat?
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Di mo!
5: XFM 103.9.

The classic Patti Page with I Went to Your Wedding. It's now 12:50 on the clock. Maayong hapon, Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. Once again, it's another Sunday and this is the first week for the month of October. Even if mga lipay gid ang dakpan wa sang Bacolod because it's Massacre Festival, but since it's a Sunday, wala tamay mahimo, we need to rewind all the hits from way back when. Especially kung mga amo to yung music ang inyong mabatian, I'm sure nagapanguyab na da ang iban. But of course, ang ata naman yung mga oldies ang nag-smile because they remember, ano, nga once nabatian man na nila ang mga recordings nga ina, ano, hindi ilamang yasiling niya sa turntable using the, of course, no, ang mga vinyls, but of course, a radio man. So it seems like yesterday lang ang iniya nga mga hits ang nagsikat. But of course, it's really fun if we know the stories behind sa siniya nga mga ambahanon. That is why I'm inviting all of you to listen. Just stay right there. I know na katuon gid ang dial ninyo sa 103.9 XFM Bacolod. Of course, Mommy G ang bahala sa ato niya nga turntable sa siniya nga hapon. Of course, kinahanglan ko gid ang inyo dira nga mga requested track. This is for free. No need for a 5 peso coin para nga ihulog dira sa ato niya yung ano, a jukebox. Usually, amon ano, sa una, mahulog ka sang 5 pesos and then magwa na ang imo nga record and kuhaon mo ng vinyl nga ina and then ibutang sa turntable. Ang iba naman niya nag-sahot gidma while playing the song. So I hope we'll do that also even if para lang kamudira sa inyo yung mga panimalay. Naka-rocking chair pa oh, si Lolo kag si Lola. Feeling ko daw maano na sila yung magsaot-saot. So sige ah, no? Hindi ta kamo pagpunggan if patunugan ninyo ang inyong radyo dira subong. More of these hits are coming your way as long as you make a request, okay? So nasilig na, this is free. All you have to do is to visit our Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. And there you can open, no, ang inyong chat or ang inyong messenger. And then just message me for the song that you wanted to hear. The song that we will rewind. Tub-tub alas dos ang hapon. Sa nasiling na ako si Mommy G. And kanami-nami gid nga maparisan ang ini nga maambahanon with of course a sip from your Santon Gold Herbal Tea. Ang ating nga Santon Gold Herbal Tea is also perfect especially kung nabusog ikaw sa siniyang tigpalanyaga. Actually iba nakapanyaga na by 12 o'clock ang iba mag-start pa lang. So hindi gid magkalipatan, no? After nga mapuno ang inyong nga chan, take a sip of your Santon Gold coffee Santon Gold Herbal Tea. A warm cup, ano, for your everyday wellness ritual. Take a quiet moment to enjoy ang ata niya nga Yes to Health Santon Gold Herbal Tea. Enjoy the music. I'm sure ang inyo daraya yung wellness ang inyo gid subong nga ginapaminsar ilabi na sa ato niya nga mga oldies. Ang ato niya Santon Gold Herbal Tea ang mayara sang botanical ingredients. Parehas na lamang sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark. Mapaaga man, mapaudto, or mapagapi, himuan ang kapareha ang ato niya nga Santon Gold Herbal Tea. Himo sa Yes to Health Incorporated and sarang ini nga babakal sa Yes to Health Wellness Center. It's now open right there at door number 46, Vinco Building, Lizari Street sa Bacolod. Well, sa ato niya nga mga lolo and lola, no, hindi gid magkalipata, no, nga dapat unahon gid ang ato niya nga ikaayong lawas, the way it used to be.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
2: Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus!
4: Marami na ang natulungan!
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Ako pala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
6: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
8: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Naa, XFM, kid, how?
10: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
9: Naa, XFM, kid.
11: Ay, nami ang music, ah.
9: Naa, XFM, kid.
11: Ay, kula ka lang music magkatapos bugtaw ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit yung mga DJs na nalakad.
12: Wala asang konkreto nga sabat.
13: Wala asang katumbas nga rason. Kung naka-X ka, X ka, ka-X. Simply,
9: may how kita pa.
13: Enjoy lang.
9: Nga, XFM, gid how?
14: Timo!
15: XFM 103.9. Let's pause for a while.
16: And when I hold you in my arms, I promise you.
15: And think of that one beautiful memory.
17: I used to think that love was just a fairy tale.
15: Where these moments once lived.

0: Request on X.
1: X FM.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo
5: sa mga skin allergies at skin diseases.
6: Isang pahid lang
5: ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang galang katikati.
5: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa presyo
6: magaan.
2: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
10: XFM Cebu,
9: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Let's pause for a while. Think of that one beautiful memory.
11: I used to think that love was just a fairy tale.
9: Where these moments once lived.
11: Day I

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Pacheck-up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. Pinagsabi sa akin na itry ko daw yung Sample Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy boosters and

0: MX. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jen, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
10: Kuman ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
11: Department of Agriculture. Kamu.
12: Hi, 103.9 XFM. Let's pause for a while.
13: And when I hold you in my arms, I promise you.
12: And think of that one beautiful memory.
14: I used to think that love was just a fairy tale.
12: Where these moments once lived.

One more hour left, mga katropa, para sa atin nga Classic Rewind. Kaupod si Mommy G right here on 103.9 XFM Bacolod. And by this time, we have another track from Barry Manilow. Well, even now, dapat gid nga ato niya puminsaron, no? And prioritize or i-prioritize ang ginatawag na wellness every day. Don't worry because Yes Your Health Incorporated ang nagahatagid sa inyo sang tsansa. In fact, amugit ini ang tinutuyo sang siniyaya nga kumpanya para nga maging healthy ang tanan-tanan. Like with Santon Plus Gold, ini ang mayara sang mga natural ingredients para sa isaya ka healthier you. Imagine mayara sang mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic and spirulina. Din ka pa sa kompleto na kag mas mabakod nga pang suporta sa aton ikaayong lawas. Santon Plus Gold, himo sa Yes Your Health Incorporated. Bakal na sa inyo nga sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar like Mercury Drug, Southstar Drug, Watson's Pharmacy, TGP, The Generica, Rose Pharmacy, Grace Pharmacy, Sincere Drug Store. And also you can order online para mas damo kag masapos sa inyo. Delivered to you in your doorstep. Just use your TikTok or your Shopee account. This is your Classic Rewind.

0: Mix FM.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gayon ko sang ordinaryo nga kape, gadu kang pagidpagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpite. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga budi. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea!
4: Mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santhol Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangodyara na sa Santhol Gold Coffee Mix.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
3: lalakas,
5: at gaganda ka pa.
6: Nga, XFM, kid, how?
7: Kay pagbuktaw ko, balita din mo.
6: Nga, XFM, kid.
8: Ay, nami ang music, ah.
6: Nga, XFM, kid.
8: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blama, yara ko yung mga balita, blama, sung nami, bigit mga DJs, nalakad, blama, blama,
9: wala sang konkreto nga sabat.
10: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
6: may how kita pa.
10: Enjoy lang.
6: Nga, XFM, kid, how?
11: Timo!
12: XFM 103.9. Let's pause for a while.
13: And when I hold you in my arms, I promise you.
12: And think of that one beautiful memory.
14: I used to think that love was just a fairy tale.
12: Where these moments once lived.
13: Today I

0: exciting, bro.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Weng. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Dibidib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
4: Naun sa diay ka?
3: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
4: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
3: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
4: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
3: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pay. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbis, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Bili sa mga butika. Hala! Ka-exciting!

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, mayarap ko yung mga balita, blam, so nami, bigit sa mga DJs, nalakan, blam, blam,
3: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tiki mo!
3: XFM 103.9.

tinggalin mengayuk usai. Tapos wala man siya lahat ng atensyon sa amon. Kapalun niya sa gayon ng himo. Tsakto niya yan karoon ang mabutan sa amon proseso. Di bala mo na doon? So, amo na siya mo ang kinanglan. Mamati, unagit mafocus ka. The fact na nagkatong na da sila nga duwa, subot silingon, kapati sila nga makabulig ikaw sa iyo.

opisyales ang barangay ang yara sa posisyon sa direkta nga pagtuman sa mga programa at proyekto sa lokal nga gobyerno para sa mga tao. Amo ini ang rason nga hindi matupungan ang importansya sa barangay sa pagtukod sa mabakod nga pundasyon sa aton nasyon. Luwas sa executive function, dako ang papel sa mga opisyales sa barangay kag mga lupong tagapamayapa sa pagsolbar sa hindi pagintindihanay sa malinong nga paagi. Nagapakita lamang ini sa importansya kag responsibilidad nga ginatugyan sa barangay ilabi na gid sa mga punong barangay. Bilang mga frontliners ang barangay mediation kag sa aton justice system, kamong mga kapitan kag mga opisyales ang barangay ang nagaatubang sa sari-sari nga klase sa mga problema, reklamo kag konflikto sa barangay. Ara sa level sa barangay kag sa mga kamot sa aton mga opisyales at pag-up na sa pagdako sa mga konflikto kag hindi pag-intindihanay sa barangay. Tungod sini nga responsibilidad, kinahanglan dugangan nato ng inyo ihibalo kagabilidad sa pag-resolva sa mga konflikto sa insakto kag patas na pamaagi. Pasalamatan nato ng Transformative Training Workshop na gimpanguluhan ni Sir Ed Albuena. No? Sir Ed, kalukulan na pala na principal kagali, no? Sa isa ka eskwelahan dito sa Santa Barbara, Iloilo, correct? Nasa San Miguel. Okay, San Miguel, Iloilo. Correct ni Igtambo Elementary School o principal galihan natong trainer, no? Ang inyo katutom kag-integridad sa inyo trabaho, wala lamang nagahatag sa hustisya, kundi nagapaluntad sa kalinong kag katawhayan. Madamo gin nga salamat, congratulations in advance. Kabay padayon kita nga bugayan sa mahal na Diyos sa aton maayong mga plano. Avance di grense.

magluwas sa kapitan natin kasi dahil ang frontliners na mag-settle sa mga dispute sa community. So dapat ma-equip tagit sila sa necessary na skills paano mag-facilitate sang kag mag-manage sa mga conflict sa community. Well, basically, kung tantawunta from their experiences, bla, makaderive man kita sa mga inputs na mahatag naman sa iba ng mga barangays kailailain man ng ilang mga experience. So, from their experiences, ma-share naman sa iba, kag makalearn man ng iba ng mga communities or mga barangays. Isa ka dako na kausa, kag project, kag thank you git sa kay Go Blackson. Kay, kumbaga, kung sa Ronda daw, ka-left out sa grupo ng isang lupon. Pero despite sina, initali nga sektor, tama, gid ka, importante sa ilang role sa community, pero hindi sila mag-provide sa necessary training. Kagtungod sa initiative ni Gog, biyagin ni Gog, kay nabatian ko gid from his mouth nga, why not nga ipapanaog tani sa lupon kay this training was conducted before sa mga barangay.

Thanks, mga punong barangay. Pero nakita yun ni Gogo ang significance ng training. May papanaog sa lupon. So, ako nga proyekto kag isa ka talalo pang dun nga initiative from the government. Thank you very much.

Hindi madali ang mga nakaraang buwan. Nandiyan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, tagtuyot at malakas na pag-ulan at baha sa maraming lugar. Mahirap man ang mga hamon na ating kinakaharap, tayo pong mga Pilipino ay laging handang magsama-sama at umahon. Kapag may pagsubok, bumabangon. Kapag may problema, nagtutulungan. Kaya't sa pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Bongbong Marcos, inilalapit natin ng mga serbisyo ng pamahalaan sa ating mga kababayan sa iba't ibang syudad at lalawigan. Para sa Pangulo, ang pinakamahalagang handog sa araw na ito ay ang pagkakataong makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino. Patuloy po tayong magtulungan

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo sa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapatas ng libido. Kaya

0: Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sampon Gold. Coffee Mix.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Mga katropa, yan na ang programa sa Negros Occidental Police Provincial Office nga maghatag sin kaalam batok sa mga krimen sa atong sosyedad. Nukpo, katropa mo, education and

sa tanan nga nagapamati sa XFM Bacolod. Kag sa tanan man gitan-aw sa Facebook Live sang XFM Bacolod, kagawaman sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa ngalan sa nga mo ng Provincial Director, Police Colonel Dennis Winceslao. Kaga sa amon mana, Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Joe M.J. Malong. Kaga siyempre sa amon mapisan nga Deputy Provincial Director for Operation Police Lieutenant Colonel Mark Evan Salvo. Kaga siyempre sa ato na mapisan nga Chief sa Police Community Affairs and Development Unit, Police Major Wilfredo Binuman Jr. Kaga siyempre na hindi tayo malipatan ang aton nga snappy nga chief sa PIO Police sa Major Judices Catalogo. Yes, mayong hapon mga katropa, kaysa tanan nga mga pinalangga naton nga tagpalamati nga malabutan sang aton na programa. Subong nga adlaw October 4, 2026, kag welcome naman sa isa kadisyon sang aton na programa. Nokpo katropa mo, kung sadiin kita naman maghahatag sa impormasyon, inspirasyon kag serbisyo halin sa kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. Yes, kag siyempre inyang inyo katropa, Police Staff Sergeant Jane Talatala, mangin kaupod ninyo sa halin na alas 3 hasta alas 3 imidya sang hapon kada Domingo. Yes, no, before kita magadto sa aton nga mga ano subong nga mga topic ko subong hapon, no. Gusto ko lang daan na greet no mayong hapon kay Mama Mayna Celiadora Dumipig, Mama, mayong hapon man sa imo, no. Kaga syempre no subong hapon madamo naman kita sang pag-istoryahan, no, sa mga activities kaga syempre police operations man na ginpatigayon sa atong mga kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental. Kaga syempre subong no nagasugod naman ang pag-celebrate no sang maskara hong sa diinong aton mga katropa dira, no, hindi lang sa Negrosanon kundi mayara man iban nga nagakadto diri para nga ma-celebrate Manila upod sa aton ang isa sa ginapabugal sang Bacolod City, no, ang Maskara Festival. No, mga katropa, no, kabalo ko, no, halos sa inyo gusto man mag-celebrar, no, sa aton nga Maskara Festival. Pero syempre kung mag-celebrar kita, always kikita maghalong kag unahon gid permi naton ang aton nga seguridad. Kag syempre no kung may mga kabataan kita nga upod, no, maglakat kita halungan ginaton nga hindi sila naton pagbuyan kay base madula sila, no, kag maayawan kamo pangita sa kadamo pa naman sang tawo nga nagalagaw, no. Yes, no, pagkaistoryahan ta na karon, no, karon na before kita mag-end sa aton nga programa, tagaan ta kamo sang gamay man mga tips, no, paano ninyo naton maselebrar, no, ang maskara nga secure kita tanan. Yes, no, kag sa una, no, ang aton nga Negros Occidental nagpatigayon sang Negros Occidental Foreign National Keepers Network, no, orientation kag election sang ilang bag-o nga mga officers sa tong September 28 2026, no. Ini nga aktibidad no gipatigayon sa pagpanguna ni Police Colonel Dennis Winceslao, ang aton nga Provincial Director, kag syempre ni facilitate ini sang aton mapisa, no, nga Chief sa Police Community Affairs and Development Unit, no, nga ginapamunuan ni Police Major Wilfredo Binuman, kag syempre kaupod sang aton na
maalam kag mapisan man nga Deputy Provincial Director for Operation na Police Lieutenant Colonel Mark Ivan Salvo. Simpre sa sining orientation no ang mga foreign na national salin sa nakalinlain nga syudad kag banwa sa Negros Occidental agin patagan parte sang ila mga katungdanan kag responsibilidad bilang miyembro kag opisyal sa FNKN or Foreign National Keepers, no? Ginistoryahan man ang mga katuyuan, organisasyonal nga struktura, kag ang importante nga papel sang FNKN bilang partner, no, sang PNP sa pagpugong sa mga krimen kag pag-ambit sang importante nga mga impormasyon. Pagkatapos ang orientation, kinpatigayon man ang eleksyon sang provincial officers sang aton nga FNKN, no. Makita nato, no, kabalo naman kita nga halos sa diin nga parte, no, sang Negros Occidental, may ara kita yung mga foreigners nga kung sa diin na dira na sila yung nag-i-star, kaupod sang ila mga tiayo, no, iba na kapangmana diri, iba na kapangasawa, amo na nga diri na sila nagtinir sa aton nga probinsya, no. Sa iya mensahe, no, ginipasize ni Police Colonel Dennis Wenceslao, no, ang importansya sang FNKN bilang taytay sa tunga sang foreign community diri sa Negros Occidental kag siyempre sang aton mga kapulisan. Ginpabutsyag man niya, no, ang padayon nga commitment sang NOCPO sa pagpasiguro sang kaluwasan kag siguridad sang tanan nga foreign nationals nga nag-i-star diri sa Negros.

Yes, nagpatigayon sa send-off ceremony sa mga tropang naging deploy sa Mascara Festival sa Sangtong September 30, 2026, no? Iniginhiwat sa Bacolod City Police Office Headquarters. Ay nga aktibidad, no, ginatinan ni siyempre sa aton nga Provincial Director Police Colonel Dennis Wenceslao kay tungod nga madamo man kita sa nga kapulisan nga alin sa Negros Occidental nga naging deploy para ma-maintain naton ang sekuridad, no, sa nga Mascara Festival, no? Siyempre, ang ining activity na gin-host ng Bacolod City Police Office, ginapamunuan ni Police Colonel Eugene Ribadomia, no, ang City Director sa BCPO. Siyempre, no, ining aktibidad ginatinan sa aton nga Regional Director, no, Police Brigadier General Rudisendo L. Reales. Kag, siyempre, ara man si Honorable Greg Gasataya, no, ang City Mayor sa Bacolod. Ang mga tropa, no, gindeploy sa Mascara Festival, naghalin sila sa nagkalain-lain nga ahensya, lakip na diri ang Philippine Coast Guard, ang Armed Forces of the Philippines, Bureau of Jail Management and Penology, siyempre ang aton nga Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, kag kaupod na dira ang aton mga volunteers, no, ng aton mga force multipliers. Ang deployment sa mga personnel, oh, kinahanglan agud masiguro ang kaluwasan, siguridad, no, sa mga ginatpatigayon naton nga Mascara Festival sa Bacolod City. Pagi sa pagbinuligay sa nagkalain-lain nga ahensya kag mga force multipliers, ginapaabot naton nga mangina malinong kag masiguro ang seguridad sang tanan nga residente kag bisita sa pag participar kag paglagaw sa sininga celebration. Amo na nga ang aton nga kapulisan na nagtingob, no, hindi lang kapulisan, ang ara aton ang Bureau of Fire, ang aton nga Coast Guard, no. Nagkalain-lain nga siya nga gusto, no, matapos ang ining pagselebrar sang maskara nga mangin malinong matawhay kagkabay pa, no, aton ipray, no, nga matapos ini nga selebrasyon nga wala sang insidente nga matabo, no. Amo na nga hindi lang niya kay kapulisan kag nagkailain nga ahensya ang may responsibilidad diri, kundi kita man mismo, no, tanan kita sa komunidad, no, kay kita ang nagalagaw dito. Always man nato na pinsaron, no, nga ang ini nga selebrasyon is para sa para i-enjoy sang tanan, para sa katawhayan sang tanan. Amo na nga be responsible kita, no, maglagaw kita dito, be responsible kita, respetuhon naton ang tagsa-tagsa kay para nga mangin successful kag mangin malinong ang ini nga selebrasyon sang Mascara Festival 2026. Yes, Ma'am Jewel, mayong hapon na good PM, Ma'am Jane, no? Subong Mascara Festival, mahiwaton nga ganban, temporary man lang siguro ang ganban. Kami ginahiwat nga festival pagkatapos ang festival, ginalift man lang ang ganban. Yes, no? Ang aton nga ganban, no? Himo ina sang aton mga kapulisan kay para nga ang pagselebra sang aton maskara is mangin safe, no, mangin matawhay, no. Ginadumilian ang pagdala sang armas, kagag always ginaton nga remind ang aton mga katropa yang bawal gid ja magdala sang armas, wala labot nga gun ban subong kay may maskara festival. Ginabawal gid ja ang pagdala sang armas lothang, especially wala ina sang nagakaigo nga dokumento, no. Amo nang always ko kamo gina encourage, no, sa aton mga katropa dira nga nagatan-aw ako nagpamati man sa aton na kumayara kamo, no, ginahuptan dira nga armas lothang nga wala man lang sang dokumento, no, nga ipakita once nga ini ginapangayo sa inyo. Pwede yun na sarang madala sa pinakamalapit ninyo nga police station kag ma-surrender ina kayang aton nga kapulisan sa Negros Occidental. Mayara kita programa nga armas by lubugas, kung sa diin ang inyo armas nga wala sang dokumento i-surrender ninyo kag tagaan ka mo kabaylo sang bugas. Yes, Ma'am Melanie, mayang hapon. Good afternoon, Ma'am Jane. Ari lang kapamati sa Sitio, Lapak, Duldol, Barangay Robles, La Castellana. Yes, mayang hapon dira sa tanan naton nga tagpalamati kaga. Tumalan naman sa Facebook Live naton mga taga La Castellana. Mayong

kapot git sa inyo. Yes, ari naman, sang September 30, 2026, nagpatigayon ang Negros Occidental Police Provincial Office sang four-year honors para sa katong Regional Director Police Brigadier General Rudy Sindo L. Reales. No? Ang aktibidad ng patigayon sa pagpanguna siyempre sang ato na pinalangga ang Provincial Director Police Colonel Dennis Wenceslao bilang paghatag pasidungog no? Kag respeto sa liderato ni Police Brigadier General Reales. Sa iya pag-abot no ginabi-abi si Police Brigadier General Reales sang kansilay dancers nga nagpakita sang madinag yawon kag matahom nga kultura sang Negros Occidental. Sa sininga aktibidad no ginpatigayon man ang meet and greet no kaupod ang mga official no sang nakpo ang aton nga mga nagkalain-lain nga Chief of Police no sa nagkalain-lain nga banwa kag syudad sang Negros Occidental no ara man sila iniyo nangina kahigayunan man no para sa pag paligon, kaga pagbinuligay, kaga siyempre pagpakingangot sa mga police officers. Kag isa sa mga highlights ang iya pagbisita mo ang oath-taking no ceremony sang mga bag-o naton nga napili ng mga officials sang Foreign National Keepers Network no tugin na naton nga FNKN pagtapos nila elect sang September 28 take oath sila sang September 30. Okay, no? Kaga syempre no ang inyang ilang pag take out no gina-administer ni siya personal no sa aton nga regional director para no mahatag man niya ang iya suporta sa aton mga bag-o nga FNKN no. Pagi sa sining nga aktibidad no ginpakita sang nokpo ang iya padayon nga pag respeto sa liderato kag commitment sa pagpalig-on sang koordinasyon kag partnership para sa kalinong seguridad kag kaayo hana sang komunidad.

Yes, no, kaga tungod no sa mga ano blas aton nga mga police stations, no, wala man sa nga permanente nga mga officers nga nagalid ginon sa aton stations. Sa dong Oktubre o no, 2026, no, gimpatigayo naman sa Nokpo Command Center ang assumption of office ceremony sa Escalante Police, City Police Station. Ang seremonya, siyempre, yung pangunahan sa nga na pinalangga nga Provincial Director, no, Police Colonel Dennis Wenceslao, kagin officiate niya formal ang pagsulod sa katungdanan ni Police Lieutenant Colonel Christopher V. Muego bilang bago nga officer in charge sa Escalante Component City Police Station. Ini nga seremonya no nagmarka sang formal nga pagbalhin sang liderato no ang aton nga outgoing OIC si Police Major Santillano ginamo ni siya nagtalo subong nga bago si Police Lieutenant Colonel Muego. Kaya nga ginapaabot nga magapadayon sa pagpaligon sang anti-criminality campaign na kampanya batok sa illegal nga droga kag peace and order efforts sa syudad sang Escalante. Siya mensahe no ginpabutsag ni Police Colonel Dennis Wenceslao ang iya pagsalig sa liderato kag ikasarang ni Police Lieutenant Colonel Muego. Ginpasiguro man niya ang bugos nga suporta kag kooperasyon sang Nokpo para sa pagpalabot sang misyon kag mga katuyuan sang Philippine National Police. Paagi sa sini nga pagbalin sang liderato, ginapasalig nga mapadayon ang epektibo nga pagserbisyo kag pagpatuman sa mga programa para sa kalinong, siguridad kag kaayuhan sa mga pumuluyo sang Escalante

Yes, sa sinigbayan makadto naman kita sa mga police operations nga ginhimo sa aton mga kapulisan sa probinsya sa Negros Occidental, no? Nauna na diri, no, sa Puro Casay, Barangay 1, Kabangkalan City, Negros Occidental. Isa ka persona ang nadakpan sa ginpatigayon nga anti-illegal drug operations sa ang kapulisan sa tong September 30, 2026 pasado alas 3 sang hapon. Ang nadakpan gin kilala bilang si alias Jaja, 27 anyos, lalaki, single, wala ubra kag residente sang Puro Kahatres, Barangay Tanawan, Kabangkalan City. Ang operasyon ginpatigayon sang Special Drug Enforcement Team sang Kabangkalan City Police Station paagi sa bypass operation. Sa amuman nga operasyon nadakpan ang suspek matapos na ginhatag niya sa police posture buyer ang isa ka heat sealed transparent plastic sachet nga may sulod nga ginapatihan na shabu kamaylo sang bypass money. Sang ginpatigayon nga operasyon nakumpiska ang 11 kahit-sealed plastic sachet nga may sulod nga ginapatihan nga shabu nga may ginabulubanta nga kabugaton nga 15 gramos kag may standard drug price nga 102,000 pesos. Nakarecover man ang mga kapulisan sang cash kag iban pa nga non-drug evidence. Ang nakumpiska nga drug evidence kinpadala sa Negros Occidental Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination samtang ang suspek kag ang iban pang ebidensya yara sa kustodiya sang Kabangkalan Component City Police Station para sa nakakaigo nga disposition. Ayon ang operasyon no, nakapakita sang padayon nga pagpanikasog sang ato na kapulisan sa pagpatuman sang kampanya batok sa illegal nga droga kag sa pagprotektar sa aton komunidad. No, amon no, always kanya naton yung remind ng aton mga katropa dira no nga ang illegal nga droga wala gidya nga maayo nga ihatag sa imo no. Luwas nga gubaon yang imo lawas sa aton mga kabataan, gubaon niya ang inyo puturo. Ha, kung madakpan ka syempre isa pagidina no, kaluluoy ang imo nga pamilya. Nga aman na syempre no, gahambal ka nga ang droga hapos ang kwarta, dasig ang kwarta, pero kung madakpan ka paano ang imo pamilya? Mas maglala ang inyo sitwasyon, no? Amo na sa aton mga kabataan, dira nga nagapamati, no? Always gidisulod sa paminsaro ninyo, hindi na kamo mag-testing-testing sa ginatawag naton nga illegal drugs. Kay ini nga ano, ini nga bagay, makaguba lang ni sang inyo puturo kag sang inyo pamilya. No, sa ano naman no, sa kampanya batok sa mga wanted persons nato no sa Barangay 1 poblasyon no, EB Magaluna, Negros Occidental. Nadakpan sang kapulisan ng isa ka most wanted person nga rank 2 sa regional level nga ginpangita bangod sa kaso sang rape kag paglapas sa Republic Act 7610. Ang pagdakop natabo sa tong October 1, 2026 pasado alas 3 sang hapon nga ginpatigayon sang tracker team sang EB Magaluna Municipal Police Station. Kaupod ang mga personnel sang Regional Intelligence Unit sang PRO-NIR kag Provincial Intelligence Unit sang NOCPO. Ang nadakpan gin kilala bilang si alias Mario, 51 anyos, lalaki, may asawa kag residente sang Barangay Poblasyon EB Magaluna Negros Occidental. Ang iya pagdakop ginpatuman paagi sa warrant of arrest para sa 2 counts sang rape kag 2 counts sang acts of lasciviousness. Ang arant may recommended bail nga 236,000 para sa act of lasciviousness kag syempre no, wala naman na ginarecommender nga bail para sa rape. Sa karon yara na sa kustodiya sang EB Magaluna MPS para sa nagakaigo nga disposisyon sang iya nga kaso. Haripagid sa Purok 3, Barangay 1, Kabangkalan City, Negros Occidental, nadakpan man sang kapulisan ang isa naman ka most wanted person, no? Number 1 naman siya sa provincial level sa tong
October 3, 2026, patsado alas 11:17 sang aga. Ang nadakpan gin kilala bilang si Alias Reyno, 37 anyo sa laki, may asawa isa, kaliborer kag residente sang Puro Kabugon, Barangay Tagukon, Kabangkalan City. Ang pagdakop gin patigayon sang tracker team sang Kabangkalan City Police Station, kaupod ang mga personnel sang PIO Nokpo 3rd Maneuver Company RMFB NIR kag RIU NIR paagi sa isa ka manhunt Charlie operation. Nadakpan ang suspect paagi sa warrant of arrest para sa kaso nga qualified rape, rape by sexual assault and acts of lasciviousness. Para sa mga kaso sang rape, no, wala na siyang bail nga ginarekomendar. Para sa qualified rape naman, samtang may ginarekomendar naman nga 200,000 nga bail para sa rape by sexual assault, kag 36,000 nga bail para sa acts of lasciviousness. Sa karon yara na siya sa kustodiya sang Kabangkalan Component City Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon sang kaso, no. Ang ini nga duwa kapag dakop sang aton nga wanted person, no, nagapakita sang padayon nga pagpanikasok sang aton kapulisan, no, sa Negros Occidental sa pagpangita kag pagdakop sa mga wanted persons para mapasigurong ang hustisya kag seguridad sa komunidad.

Yes, tungod na ga-celebrate kita sa Mascara Festival, no? Siyempre, no, hindi ko yung magtakop sa nga kon nga programa kung hindi ko makahatag biskan gamay lang nga safety tips para siyempre sa siguridad ninyo samtang kamo nagalagaw kag naga-enjoy sa tion sang mascara. Yes, una gid no, number one gid no, bantayin ninyo ang mga personal ninyo nga mga gamit. Siguraduha nga safe ang inyo nga mga cellphone, ang inyo mga kahita, ang inyo IDs kag iban pa nga valuables nga gamit no. Likawan ang pagdala sang sobra kadamo nga kwarta kag mga butang nga hindi man lang kinahanglan no. Kung maglagaw-lagaw kamo, kabalo kamo nga maskara, damo sang tawo, damo sang nagalagaw hindi ninyo kilala, kung pwede pa lang nga hindi kamo magsuksok sa mga alahas nga dalagko katama no, tamuan na nakabalwables nga gamit, hindi nyo na pagsuksoka kay ang inyo lakat islagaw. Basi isa kamo sa mga biktima no sa pagpangawat no. Mas mayo nga likawan ninyo kag syempre kung magdala kamo sang kwarta, dala lang kamo sang nagkakaigo nga pwede ninyo magasto sa inyo nga paglagaw. Ikaduwa no, kung may upod ka mga pamilya o kung barkada no, mag-set na ka mga daan no, kung diin ka mga lugar, mag kit anay. Kung magbulagay ka mga lagaw, basi gusto sa inyo upod malagaw sa pihak, gusto nyo sa pihak, hangita na ka mga daan sang lugar, kung diin dira ka mga makit anay no, ay tungod sa kadamo sang tawo, syempre yung gadina so kanay, mas maayo, gidno nga makaistoryahanay na ka mga daan para nga sa patiun sa inyo pagpuli, hindi ka mga magsumalangay, hindi ka mga mag tinalangay. Dapat, butang na ka mga isa ka lugar, kung diin ka mga makit anay, para makapuli ka mga nga safe kag lulupod kamo gihapon. Siyempre, ikatatlo, amo ni ginaginhambal ko, bantayin ninyo ang inyo kabataan, no? Hindi pagpalayo ang inyo mga bata, siguraduha nga may ara sila nga dalang identification kag contact numbers, no, sang ginikanan o kunsang guardian. May ara na subong pwede na kamo subong ka pakulinta sa inyo kabataan na wala sang do ID na siya. Din ibutang ninyo ang pangalan sang bata, address kag contact number kung sino ang kontakon in case nga magtalang ang bata or madula ang bata. Kung makita sa sang aton mga kapulisan, hapos ang pagkontak sa inyo bilang ginikanan kag guardian nila. No, ikat-apat, no, maghalong sa kadamaan sa nga tawo kung sobra na gani ang tawo nakita ninyo, likawin nyo na, no, hindi na kamo magdasok dira o kung magpagutok pa dira, no. Kaga, syempre, no, sundon gid permi ang instruction sa nga aton mga kapulisan nga ara dira sa mga marshals, kaga, syempre, sa mga event organizers kay para nga tawhay ang flow sa nga program, no, sa maskara. Ikalima no, maglikaw sa away kag hindi magdala sang armas o kun iban pa nga delikado nga butang no. Kaya ang maskara nato ni i-celebrar nga malinong, dapat respetyoso kag responsable no sa aton mga katura dira nga nagalagaw-lagaw. Kung nakainom kamo hindi na ka maglagaw-lagaw. Kung nagainit ang ulo nyo hindi na kamo maglagaw, mas mayo pa nga magpahimuyong na kamo no. Kaya base makakita kamo dira sang kontra no, palayo man nato no kadamo sa mga insidente nga katabo tungod sa hubgon, tungod sa kaisog no. Likawan na lang nato na para nga ang pagselebra naton sang maskara is mangin malinong kag mangin matawhay para sa tanan. Yes, ikapito no, magdala sang tubig no kag magpahuway kung kinanglan no, bangod madamo ang tawo kag posible mainit ang panahon. Importante gid nga hydrated no ang aton mga kauturan dira nga nagalagaw, dala kamo sang tubig, magdala kamo sang payong kung maglagaw kamo. Kag syempre no pwede man kamo no makatumar sang aton nga Santon Gold capsule no, sarang niya na iya syempre pabaskugon ang inyo nga mga immune system sa panahon subong nga ang init kagang ulan na gulpi-gulpi lang no. Always gid naton pinsaron unahon nato ng aton nga health. Kag syempre sa pinakalas no, kung may emergency no, magpabilin nga kalmado kag mangayo dayon sang
bulig. Kadto sa pinakamalapit nga police assistance desk o kon emergency personnel. Para sa emergency assistance, no, siyempre, dial nyo lang ang 911. Kaga labaw sa tanan, no, magsilibar kitang may disiplina, respeto kag paghalong. Kaya ang Maskarap Festival, amo ang tion sang kalipay kag paghiusa. Siyempre, enjoy, stay safe, kag magpuli sa panimalay ninyo nga matawhay kag luwas. In behalf sang Negros Oxinda Police Provincial Office, nung kami nagapasalamat kay Doc Remilito Oy sa paghatag sang kahigayunan nga mabatian sa kahanginan, ang kapulisan sang Negros Oxinda Police Provincial Office. I-follow kag i-like ang Facebook sang XFM Bacolod, kagamuman ang PNP Negros Oxinda Police Provincial Office. Ini ang inyo kapulisan sang Negros Oxinda Police Provincial Office, magapadayon nga magaservisyo sa inyo sang maintegridad, professionalismo kag malasakit. Kag kun kamo may makita ang isa ka krimen, hindi magpabaya yun nga mag-report sa pinakamalapit nga police station o kani-dial ang aton emergency hotline 911. Kaya ang kaluwasan sang komunidad nagasugod sa pagbinuligay sang tanan. Kagdiri naman natapos ang isa kadisyon sang aton na programa, nokpo katropa mo, kagini ang inyo katropa Police Staff Sergeant Jane Talatala, kita na'y kitaliwat sa masunod nga Dubingo. Madamugig nga salamat, mga katropa.

0: Renewed now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngudmi na bad job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagi ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. System.

0: pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald. Ibag ko kung aliskobre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos magbukta ko, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, so nabibigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X. Simply,
0: may how, kita, pag...
3: enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9. Go!

0: ni Malaya apektado sa saka demolition order nga ginpaduman sa City Legal Office kag DTTMD diri sa may barangay 14, siyudad sa Bacolod. Hilway kag malinog ginpatuman kay inasang gobyerno lokal ang pagbaklas sang lima ka illegal nga struktura sa Purok Ramon Magsaysay Barangay 14. Ang ining operasyon ang naghawan sang dalan nga alagyan kag parking lot para sa ginapatindog nga Bukas Plus Center. Ang facility sa ka-joint project sang Department of Health, Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kag sang syudad. Pagabatonon diri ang mga minor admissions, konsultasyon, operasyon kag iban pang mga medical services. Ang demolisyon din pamunuan ng DTTMD Head Attorney Ruben Mikael Sabig, CLO Enforcement Head Retired Police Colonel Levy Pange, Attorney Bartolome Malde, kag Attorney Clarence Sulat. Gin pasiguro sang syudad nga nasunod ang husto nga proseso bangod tatlo ka notices na ang naserbe sa mga residente antes gin patuman ang tika.
1: So far na no, okay naman no, kag nasuguran na, kag manugtapos na gani, amo naman lang ang kulang nga sa diin, ang project is ng hospital nga sa area masugura na gid.
2: Nakita ina namo may ara gid nga reklamo, may gamay ina ya nga resistan. So at the end of the day, kinanglan ta gid implement kung ano ang ginahambal sang layi. So ang importante lang gid kung magreklamo sila, kung ang procedures bala ginsunod naton, ang layi ginsunod naton, and then kung ano man ang benepisyo nga pwede mahatag sila sang layi, ginhatag man sa ila. So it is so far kin pa-apply man sila sa aton Bacolod Housing Authority, which is a basic requirement tutob sa dito sa qualified beneficiaries. And then at the same time, nag-suggest man kita o kung nagwa man during the pre-demolition conference na provided sila assistance to individual in crisis situation na finance under man agyapon sa aton LGU.
0: Kaupod man sa sining operasyon ang mga representante sa Bacolod Housing Authority o kung DHA, DSSD, DRMO, kag Presidential Commission for the Urban Poor o kung PCUP. Agud pareho nga mabuligan ang apektado ng mga pamilya. Dungan sa niya ang BTTMD nagpanakupman sa mga nagalapas sa layis ng trapiko sa Barangay 14. Tatlo ka kolorong na tricycles ang na-impound kag 18 ka mga driver's licenses naman ang ginkumpiskar. Luyag sa administrasyon ni Mayor Gagasataya nga upod sa pag-uswag ang disiplina kag pagtuman sa kasuguan ano kung lagi.
3: Kagamuyad to ang balita sa suning oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
4: Tapos mo lang, Sir Budlay. Mga batsyag mo kung isa ka amon ni ano kaluwi ka matapos mo. Inoras. Maningaw ka man, no? Amo na imo first ka natapos? Okay. Kaservisyo arito sa bundari sa District Jail. Metro Bacolod District Jail Male Dormitory dili sa barangay Dumanan. Cobra sila sumun sa tawag na Fuzzy Wire Crafting. Ato mga PTLs pareho si Sir Ross sa gan no? Nakahimo ka man isang elementary kapawala.
5: Subong
4: mo na. Huwag na, may bouquet ng Antonio Blau. Patsa ko ka mga doon sa gansaka. Kaya ka mo sa mga decors mo.
5: Oo. Ano pwede, sir, sa mga
4: wedding, sa
5: pagdibu.
4: Yeah. Ah, okay. So kung mag-amon eh, mga ano kalawig ang matapos ninyo?
6: 15 to 20 minutes, sir.
4: Okay.
6: Lasing ka, sir.
4: So ini siya, Dos Santo, ini sa inyo skills, no? Ikaw,
6: yes.
4: Sir. Dari ka umang kapag.
6: Oh, yes.
4: So mag-amon sa inyo project, anong inyo nga pag-take sa inyo?
6: Malig din yung lesson para sa amin, sir. Kag maka, ano kami sa knowledge, sir.

0: sa piyak na table. Ano may mga finished products sa sila o inyo ni sir? Babakal ko pila ni sa. Protect sila ni kanong kanito ni Jan. Wala kami ano sir. Magwasi ba si Biloga ba kung lagang negros ka mong supplier, no? At pag isa punta, oh. At umayaman sila, okay. Ari pag gathering at table. Pila na ka Bilog na brand nyo, sir?
1: Ano kalawig yung natapos mo?
2: Wow! So kung may time ka mo Biloga daw, kamo ka mo brand,
0: no? So ini pink, ini naman niya daw.
2: Okay.
0: At iya pula. Ikag subong tungod Christmas, kita ninyo ato. May asas ang Christmas tree! Kamusta? Kamutingin niyo Christmas tree?
3: Kaya, kapit pa.
0: Kag siyempre nga ito nga si CLD, oh. Kada yung mga mo, talangang pa ko, matalibutan ni nila. So, ang ginay mo, tapos ba mo ito, wag ang fancy wire crafting. Ini siya, sila man din ako ba? Sino?
4: Sample.
0: So, pamangkot ko sa inyo, anong inyong impression sa ato mga PDL direct?
4: So far,
0: ato ilang mga naubra nga bouquet, may mga single stem sila nga bouquet. Tagpila man ang price range, kung ibadigyan na sa guwa.
4: Isa ka mo sinakdaw, nasa 250 to 300.
0: Oh, okay. Ma'am, ano ang imo impression sa aton nga mga PDL? Sige, introduce ninyo ang ining handicraft.
5: Every time, sir, magkanto kami before their training, nga mag-share kami sa bago naman nga craft sa ila. Excited, nila sila, kag nag-very attentive sila talaga sa amin.
0: Warden! Ano man imo na badyagan pag nakita mo mga PDL naton na may productive sila na oras na ginagimod nila?
6: Fulfillment. Because muman yung mandate namin siya. I-prepare sila sa ilang pagkuha. At same time, maaari siya na sa tulog, nila-income sila.
0: Di niyo sila makuha sa materials nila?
6: Maka-request na funding from the regional office through our WD para sa capital na. At the same time, may araw mga jail commissary.
0: So kalami, no? May reformation na, productive pa ang itong mga PDL. Kamakabulig sila, pamilya.
6: Pasalamatan nga natin sa local government ng Makulod, sir. For support sa nga pala natin sa mga.
0: Okay, Warden, thank you, ha. Kag, tumakakita ko sa pareho sila, pero mas tahong bagin. Yan ang sa itong PDL din sa Makulod. Ako si Angelo Angolo, Servicio Patron.
7: Ang ato nga local drainage iangot nato sa diversion para mas damo ang outfall nga magwa diri sa diversion channel. Kusubong ko coordinate kita with DPWH ari sa Piak. Yang ila naman to yung drainage nga along Palangka approaching dito sa north Gintap Manila diri sa diversion channel. In maintenance ni sa nga gina monitor ni together with highway maintenance for rapid drainage response. So every week ginapa-check ko gina sa ila. Simple malang ang pag-checking mo kay kung tanaw natong dito sa tapping point kung may nasambot dito nga basura or mga debris. Ultimately ang dere ang tubig masaka na din. Pero ang iyang status subong with regard sa iyang pagiging obstructed, hindi isyado. Kay clear ka tama, papisutan na ito subong sa sewer jet para makita tangang tubig na flow. So subong ganis na natural gravity lang isang flow at tubig. Ang SM, isa sa mga hotspots sa flooding, especially kung magbinagyo, maginulan. So nga mo na ginaobra, siyempre may mga forecast mga kami nga ginabantayan. So prior sa mga forecasting, ginaunahan na niya na mo ang inspect. Ang tanan natin nga mga drainage nga Iyaka City, as well as sa pag-coordinate natin sa diversion channel, pakadtugid to sa outfall sa Redco with regard sa lineal meter, nga gina-clearing, included ang desilting, declogging sa inlets, ang paghawan sa mga manhole cover nga may mga siltation, heavy siltation, around 45 kilometers. So kung ibutang tayo sa actual, alin diri sa SM, bakat to sa Manapla, that's how far na ang aton nga na-declog as of 2026, as of today. Diri sa reclamation niya, actually, since every week, gina-maintenance na niya. So, a span of 200 to 300 meters, gina-clear, gina siya every week. Last, pinaka-recent nga inulan, Gaway Kalabot, 1 hour. Ang height ng tubig nga gaka-overwhelm diri sa Palangka, hindi man siya maglakaw sa gutter. Mga 10 to 12 inches na nasa Wailabot, 30 minutes, sir, ganaog man sa ultimately, ko pa naog isa. Tungod kay may ang aton nga outfall, clear, hindi obstructed ang aton nga guwaan sa tubig pagkat sa diversion channel. Kaga ang aton nga mga inlet, properly desilted ni sila.
8: Isa sa mga nagapahinay sa pagpanagtag sa social pension para sa mga senior citizens

0: mo ang pangitanay sang ilalinya base sa priority number nga ginatag sa ila. Inima na nagapakapoy sa mga tigulang. May sulusundera ang mga opisyal kag staff sa Barangay Banago sa ginhiwat na payout sa multipurpose gym sa Purok na Himulaton. Sila ang nagbutang sang mataas na signage sa atubang nakitaon sa tanan. Good move! Iniya nag-iya sa mga senior citizens kung di iya madiretso agad magkuha sang ila pension. Wala sa may nagatarang-tarang.
1: Ginuna, dinamon, sir, ang mga PWD, para kay kaluhan naman na nag-dedicate ang PWD. So, wala gid ang PWD tapos na naman. Para hindi kami mag-dinumugay kay ano, abla sir, okay, we'll organize.
2: Siyempre naman po, hindi kaya mga PWD na kaluhan, mga senior, na hindi naman sana mungin.
0: Si Mayor Greg ang nagpadala sa team na nag-monitor kung bala matawhay kag kung ano ang mga problema sa mga social pension payout. Loyal sa gobyerno lokal nga matawhay kag wala ginagudlayan ng aton palangga ng mga lolo kag lola. Ilabi na na kung sila ang atong ginahatipan kag ginahatagan sa Kabilinggan, ang Bacolod, stronger together.
3: Nagbayad ko sa renta sa ginaladlara na munda. Nagbayad ko 500, nagkambiyan niya ko 300. Nagbalik sa sinya, piki man yung mo kwarta. Yung bayluhan ko 1,000, 5,000 ng 1,000. Yung man, ang piki man ni Japo na yung mo 1,000. Yung ko inano ni man. Dasyon sila sa Taiwanese niya, bilang tawang mga kwarta mo. Yung pangbukad niya nga akong kwarta. Niya, abi-abi. Niya, oh, niya, oh. Ara, piki na, oh. Ara, piki na. O, ara, piki na. Niya, amulan niyo, oh. Amulan niyo sinya niya mo nga ko, no. Kailang din ang binta na.
4: Ang binta ng mga gabi na, natipo na namin, oh. Kaya kayo naman sa libertad, subong pa lang.
3: Basta ang iya pang hambal, ala.
4: Iba, hindi man ala ang pambal nila.
3: May ara man nga daw nagalanga-langa mabakal sa bala nga daw ginakulbaan. So may isa pagitugan ng bakal niya ara yung kwarta ko bago. Sinya ulit na yung kwarta ko. Sinko ari may kambyo ko di. Dasun talagali sa maglakat. Sinko nga daw ginkulbaan ko.
5: Ano, ano,
3: kami na subong niya nga daw ako lang din. Katamu eh, mga taga-kawian. Katupad ko da kag tagala-kastiryana nga nagabulat din. Kamu, di mo?

0: PC man, look forward ang among mga voices ka. So far, we are planning man sa mga programs and activities naman sa para sa council.
1: Pagpakadami sa exhibitor, magpag sa kumindiin kami. Ang bakong tayo nga, the process kami sa Yabert, New York, kay the gender, dahil yung pakalito kami din sa ano, second floor, sa doktor, kay makamayo kami certificate na no transplant sa dalang. Hindi mo ito dahil hindi nagsama kami sa babaw, hindi kami storya. Hindi yung tawagan niya dahil ng ano nga may balayda, nakita niya walang ano. Sa diin niya ang 3,000. Hindi mo ako balayda, nato sa dalang niyo. Hindi mo ito dahil na may balayda na ito. Doon sa nabalay na kanawala. Hindi mo ito dahil hindi mo assess kami dahil niyo. Hindi daging ako mo ito dahil hindi ligan kami.
2: Pauli, I was listening to a preaching, and it departed about family, about love, about relationship, about our commitment and obligations to our children. Okay, so because of this, though this is not mandatory and we're encouraged to do so, para makaupod man kamo panyapon sa mga kabataan nyo, maka-spend time kamo sa mga kabataan ninyo. Magambal ko kabataan, dala na da pamilya ha. Meaning mag-spend time upod sa pamilya. Hindi po silingon nga ma-spend time kamupod sa mga pariyo mo nga empleyado dito sa may nobla, tutulan nila na oho, kundi sa inyo tagsa ka mga balay. Okay? Kung magwa ka mo ti okay, wala gid yung problema. Pero pangabailan yung akon kagayo. We will be deciding to do this today para at least you can have time for your respective families. So let's try to be honest enough. No, we are being paid by the people. Our salary na galing sa Pumuluyo. But for this afternoon, mapuli kita temprano to be with our family. Okay? Why are we doing this? Not just that the president issued this memorandum in line with the program of 34th National Family Week. But over and above, I think this is very, very timely, this is very, very opportune considering sa mga nagakatabo sa aton nga palibot subong, di ba? Kinanglan gid subong matag kita tinion, kama istorya nato ng aton nga mga kabataan, hindi kay mag-sermon. Ha? Lain ang nga mong generation subong. Bibla Pauline, no? Lain-lain ang generation. So, we are doing this to support the program of the government, but much more to ensure that we will have time for our children. So, ang pangabay ko, pag alauna karon, dulungan puli. But ang mga the usual naton nga sa health, sa disaster emergency, so on and so forth, yeah, in place kita, no, to address if needed so. Okay? So we'll provide the memorandum in a while para by 1 o'clock mapuli and to spend time. Amo na pangabay ko gid palihog, hindi naton pag-usikan ang ini nga oras. Kaya mga kabataan sa mga government schools, mapuli man after 1 o'clock. Why naman klase tanan-tanan? So mas nami, magpuli, kita na'y tanan-tanan sa puluyan. Kung nanong imuon yun, noti, inyo na na'ya. Basta importante, we will have the time for our respective families. Okay?
3: Anong measures na gagawin natin dyan?
4: Yung drain cover for replacement siya ng French drain cover.
3: So, kaya nang saluin lahat?
4: Mm, yes, sir.
3: So, hindi na mag-leak ng ganito?
4: May leak, sir, pero mas minimal siya. Due to wind na lang yan, sir.
5: Dapat may transplay.
4: Dalawin na yung gawin namin action, sir. Rectify namin dyan while doing yung, ano, yung pang-replace talaga.
3: Yung timetable natin po daw.
4: Uli namin, sir, lang mga by, ano, by 2, sir. October 2, sir.
3: So, balita. Kung sa din tubig, di ba, babalik sa loob?
4: Yes, sir.
3: Kailan kayo makapag-stall?
4: Sir, bukas na bukas na para sa ito. Pero mahabol namin. So, targeting ko, sir, na matapos na by 2.
6: Yan hindi dapat may routine pa rin. Oo nga. Kasi na, bro, is not down.
7: Bali, ang muna mo.
8: Ngayon, loan na dyan.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, may harap ko sa mga balita, blam, sun, nami, bigit sa mga DJs, nalakad, blam,
3: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tiki mo!
3: XFM 103.9.

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Nga XFM kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga XFM kid?
5: Ay, nami ang music ah.
3: Nga XFM kid?
5: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Blah, mayarap ko sa mga balita. Blah, so nami, bigit sa mga DJs nila.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
6: Simply,
3: may how kita pag...
6: Oo, enjoy lang.
3: Nga XFM kid how?
8: Tiki mo!
9: XFM 103.9.

0: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sa Negros Power. Status ang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
1: Welcome sa mga programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Samar Tigala. And so, sa buong topic ko ito naman, ang isa kaprograma sa Negros Power. Kung nalaligan, nagsturyahan na kita sa Negros Collect, subong sturyahan na naman ang isa kaprograma man sa Negros Power, ang Negros Correct. Kaupod na ito ng SLRP Consultant, Sir or Engineer Edwin Muntimayor. Engineer, kamusta?
2: Okay, may mga gasa tanang nagpamati, no? Kung nagalantaw sa amon. So, I hope ini nga programa, mga tag sa inyo sang education, no, kung ano blang inoblas ng Negros Power na hindi nga programa kung ang Negros correct, no?
1: Exactly.
2: So, ipikarta di karon kung nga agin create ini nga programa.
1: Hindi nila karon niya, engineer. So, okay. Okay. Ano ang Negros correct?
2: So, okay. Ang Negros correct, kami ang mga naasay, no, mag-correct sa mga metro. Labi na ganyan mga metro, ng mga daan na sa una, naging pampanamon sa Sineco nga time, okay. No? Wala mislan. So mga metro yun, may mga lifespan na siya, no? So dapat ang mga metro ng mga daan, metro ng mga guba, metro ng wala na galakat, dapat islan na muna para nga ang konsumo sa konsumidor mabalanta, no? Kaya isa sina, kung wala galakat ng metro, kaguba ang metro, ang mga nangitungaan sa system loss. Albo ako naman may order sa buong panubuan ng system loss.
1: Exactly, sir.
2: Okay, so isa sina muna sa ang tawag na non-technical loss, muna sa ang metro nga wala ang nagalakat. Okay, ang isla namon.
1: Ginaislan ta sa buong sa digital.
2: Yeah, meter. Okay, digital.
1: Ano nang kinalain sa, you know, the usual meter, sa old meter, kasi ang digital meter?
2: So okay, ang sa una nga metro is electromechanical. May mga moving parts na siya. May desk, may mga gear, no? So, prone sa guba, kung nabinibin ko may naglagpok sa may pritahan, malagpok, maulog, prone sa guba. Whereas, kung electronic meter, wala na sa moving parts.
1: Mm-hmm.
2: Ikaduwa, mag-reading sa electromechanical sa una, may counterclockwise, may clockwise ng relo, bra, kita nyo, hindi, na sa reading, muna, may counterclockwise, may clockwise sa mga pag-reading.
1: Mm-hmm.
2: So, isa ang kasala ng mga meter reader.
1: Okay.
2: So, layan sa digital meter, kapag kita, may number na.
1: Okay.
2: So tapos kayo mag-reading, do hindi ka mayo mo, hindi ka magsala. Tama ng number mo. Like dito ya, i-bribe yun, pang wala to, wala to, mga reading. So muna, isa. No, kung ikaduwa, ang digital meter, makamisyo siya sa insakto ng konsumo. Ibalo ka ang mga meter na gina-install sa guwa. Before install, gagawin niya sa ERC, ang Energy Regulatory Commission. May sila patakaran na dapat ang meter na magwa is plus or minus 0.5%.
1: Okay.
2: Accuracy error.
1: Ano na sugat sa mga sir?
2: Mali, kung 100% lang ang accuracy, ang iyayang registration, below sa mga 0.5 sa 100%, 0.5, no? Mga 95.5, dapat ang muna ng accuracy mo. So, pagwao nila na. After mapagwa ng metro, itakod, may isa po yung sila ka-guidelines na dapat, inang ang metro, unaran sa guwa, every 2 years, testingan ang inang abas. Kunyari, may order kaming metro 100,000 kabilog.
1: Mm-hmm.
2: So, isa sa kabats.
1: Mm-hmm.
2: Kung pag-aunan mo

0: metro, narasa gua hindi sa mag taas sa 2%, dapat taas sa plus or minus 2% siya.
1: So sa bungsu ng metro, digital meter na mabal, tapos yung accurate ni, hindi na ni sa maman ni sa mga yung mayara, yung kita yung daan, kisa ang mga konsumidor na hindi man tanan, mag pitik-pitik ang ano, ang metro.
0: Balo ka sa una, ang metro is electromechanical. So, damo. Tapos lang sa una, ginahimo na mag-manipulate sa meter para magamayla konsumo. No? Damo, technique nila sa una. Mm-hmm. Pagwasa ng electronic meter, ni-studyohan naman nila paano ma-manipulate ang meter. Nara-Yapon. Pero mabudlayan na sila. Kami mga metro, subong gagawa na maskin i-manipulate nila ang konsumo sakto Yapon sa digital meter.
1: Basta yan hindi, yan, ang importante, basta hindi matandog sa mga, well, gusto na magtandog, accurate din na sa'ya.
0: Accurate na siya. Kung naslain ko siya mo, after 2 years, matisting kami.
1: Matisting na mata. So,
0: kung nalok ang mga electronic meter, more or less, mga 6 to 10 years lang, 10 years na, no? So, dapat matisting ka every 2 years, kasi may mga defect na. So, muna nga, may order nga, muna, testingan ang batch by batch.
1: So, digital meter ini?
0: Oh, yeah.
1: May balayaran yung consumidors kung magpailis sila?
0: Actually, wala balayaran yung pailis. No? Free na sa charge. Basi sokton nga muna sa mga tao nga nagpang-ilis, wala bayad ang pailis metro. No? Pag kami nag-schedule sa ilis, wala na sa bayad, free of charge na siya.
1: Okay. Paano naman balaan? Ay, wala. Doon nga ako ng Metro Subudo, hindi naging mahiwaw. Paano sila mapaschedule? Ma-message sila sa atin? O mahulat gilang sila? Kay schedule naman na sila automatically for replacement. Yeah.
0: Kung gusto nila immediately pa isla nila, pwede sila katawag sa atin di sa Nikos Power na gusto nila pa isla ni Metro. O kung may mga ganito ng mga meter reader o kung inspector naman makita nila, pwede mo sila ka-request, no? Paisla nila ang metro nila kung ga-suspect na sila ng metro na hindi na mayo. Mm-hmm. So, pwede mo na nila mayo mo.
1: Well, kung mag-ilis na kita, Jury, for example, kanto ka sa balay ko, ilis ko sa mga engineer, ma-burnout sa akon.
0: Yeah, actually, may burnout. Marulis ang mga pinakatayong. Ha? Basta wala lang problema. Kaya pag-abris ang metro, kung wala man ang problema, siyempre, dali lang na, 15 minutes, okay na sa interruption. Mm-hmm. Kataso mo na agag-islan mo. Ang problema lang kung pagkakas, tapos ang imong meter sakit, tabi ko ba? So, siyempre kayo na. O kung isla na meter sakit, siyempre nagigito kayo mga 1 hour. Pero kung normal lang, wala, ilis lang, 15 minutes, okay na na.
1: So, makanto na matabi ko, for example, B, hindi smooth ang pag-isla, ano, may guba? May balayaran?
0: Wala, wala balayaran.
1: Okay. At least karo.
0: Wala.
1: So, kung may mag-locate si Nagos Power na guba sa so, during sa pag-ilis, automatically kayo
0: na. Actually, ang duwa nakaguba ng balo, basi ang ingamin mga guba, guba lang yung natural na pagkaguba. Basi may guba lang naging manipular na metro, kasi siyempre lain
1: naman yung istorya.
0: Okay, wala.
1: Ang wala naging manipular, pe?
0: Oo, wala na yung sabay. Okay. Pero may kung may manipular, may mo kami na inspection report, imuhan na muna kay days, kagpapiruha ng witness sa consumer, imuhan na sa mabalaan ng mga gintandog na metro, may mga differential billing na sila magawa.
1: Penalty. Okay. So, paano nila mabalaan kung authorized ang ilis sa metro?
0: Well, nga mo nga mga tao, no? Ito yung mga organic na mga tao, gawin ni Pumi sila, no? Pasubok na ako, gawin ni Pumi ko. Ang muna yung types ng Pumi, no? Tanin na, lain-lain na kadadlaw. So, kung may ID, no? So, kung mag-iwis sila, ang tao nyo gawin nga ang tao is naka-informi, may ID, at ang slack yan sa is Nikos Power. Whereas, kung third party na muna nag-iwis, may informi, may slack ila, may ID, may slack ila, tapos may ang slack yan nga ang authorized third party contractors ang Nikos Power. So, makita nyo na sa, no? Pag pangyoon nyo kung may ID man sila, para verify nyo nga ina sila legal nga gin-deploy isang Nikos Power para mag-ilis ang mga metro.
1: Okay. At least, no? So, mga subscribers, tandaan, gin, mga yung ID, ah. No, all of them, may ID, ginaya, and also, dapat naka, ano, gito, wala ka panukot.
0: Oo, wala ka panukot. Hindi, yung mga, wala kami ka panukot.
1: Kung may hara, manukot, i-report.
0: I-report lang sa amon, kaya nga lang, report sa amon, gano'ng number, slaktan nila, para malocate naman kung sino na sila ka panukot.
1: Well, balik ko, sir, sa pag-replace ang old, sa new, no? May tendency na magbago ang bill nila.
0: Actually, kung nang imo metro nga daan, may diferensya. Simple, kung islan bago, may lain na konsumo mo. Ay, binigay kung imo metro daan, hinay na, islan na bago, nag-correct na imo konsumo, simple, magain mo konsumo. Pero kung ang daan mo,

0: table nga PD pa, di sila ramon, wala mo na sa changes. Kung naman nag-iapon nga loan yung ginausan mo, ang muna sa matabo.
1: Mas important yung Islam, yung Jaguro.
0: Mahalagod mo yung Islam, ta kay simple na ang daan ng metro, pro na nasa sa guba, ang kwan, kag... dali-dali maghina o kung magdasig man ng lagan, so dapat islanta.
1: Okay. Pila na kita somehow, pila na taka-portion to nga napag-islanta na ang mga metro dali sa Central Negros?
0: Actually, ang yearly na mga na-island is mga around 12 to 14,000.
1: Yearly
0: plus
1: na?
0: Yearly, yeah.
1: Oh, so, naka-2 years na kita?
0: Oo, 2 years na kita. So, ini nga tuwig, actually, as of August 31, report na mon is 12,000 na island na mon plus. So, madamo pa na. May kadamo pa metro nga ilislant, no? So,
1: yeah. Mayara kung sa Pedros, ngayon hindi mo pailis.
0: Mayara ka katabo, hindi nang pailis. Kay basikita nilang metro nila.
1: Dumayo.
0: Dumayo muna. So, hindi man na dapat nga ang rason mo na nung islang pailis. Dapat ang tsakto-tsakto lang. Kung pila mo sumo, dapat mo muna ibilisin mo. No? Kahit yan, pero naman si Iban nga gabayot yung tsakto. Kag ang aton nga ginagas nila yung aton losses na hindi maging taas.
1: Okay. Lastly, engineer, ano mensahe natin sa mga consumers? Panugyan natin ang isla na o i-report na kung dapat naging isla ng mga metro?
0: Bali, kung kamo mga consumers, kung gusto nyo ang metro nyo, kung gubagod man, i-report ng samon, kaya sige dama, isla na muna. Kag advice namon, kami aragin ng tao ng magkanto sa amon, sa inyo, ng amon tao. So, i-verify nyo lang legal sila, may ID, itong mabalik kayo na, may salakyan, at may authorized ng Negros Power. Kaya ang inangamon nga mo, subog, hindi na kayuhan na mo, kayuhan nyo man, no? Mm-hmm. Para pareho lang kita nag-imo sa insakto nga bagay, no? Mm-hmm. So, dapat ginpais lang tang nito.
1: Engineer, thank you so much. Importante, gining ato ng discussion. At least aware na nga itong mga consumidores.
0: Okay.
1: Diba? Well, mga kasubidores, isa na naman ito topic kong ato na, well, na hibaluan. And this time, ang pag-ilis gali isang metro, importante gid, especially kung daan ng imo metro, layo gid nga islanta sang digital. Ano na bala kita sa buong generation, high-tech na kita? So, kung digital, mas accurate ang konsumo, mas hindi ka magreklamo, kag mas hindi ka magtingala kung ano gid ang nakatabo sa imo nga bill. Kung gusto mo sure ang imo nga bill, isli na na sang digital meter. Kung gubada, message us para ma islan dayon. Kaga, always remember na kung may magkanto na kagmanukot gani, pangayo gid sang proof na taga Negros Power ina. Kag kung taga Negros Power man ina, kagmanukot, i-report sa amon diri sa Negros Power. Saliwat, madamong salamat sa pagpamati ka pagtutok sa ating programa, ang Negros Power at your service. Kit-anay naman kita next episode for another topic. Today, we discuss Negros Correct. Madamong nga salamat at ini si Samar Tigala, and this is Negros Power at your service.
2: Inyo nabatian ang Negros Power at your service program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamong nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
3: XFM kid how?
4: Kay pagbukta ko, balita dayon mo.
3: Naa, XFM kid?
5: Ay, nanyang music ah.
3: Naa, XFM kid?
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ko yung mga balita. Tapos yung amin, bigit sa mga DJs nila, kagawa.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
3: may how kita pa?
7: Oo, enjoy lang.
3: Naa, XFM kid how?
8: Timo!
9: XFM 103.9. Go!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Linan nyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain. Ako sila

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa New York.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabatsyag ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko nang discover nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samson Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Samson Gold Coffee Mix.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang trini.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Wala imbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Mga katupa, excited!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunar siya sa una, gainin ko sa ordinary lang.

0: Pero sige, as lumsa nga kong siyan, isaga pala nung kapa ko. Some premium D3 coffee mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 coffee mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung ka vitamin D3 ka pa. Premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: System pain.
8: Mas gari mo sa kaservice ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis. Na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil wala nang kasakit ang ako ni Kurt.
7: System pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo ay madaugid dya.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Exciting!
11: Exciting!

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Exciting!

0: Live testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. San

0: Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balance diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako ka Lisa Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
8: Sa mga butika.
1: Samson Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Dominay, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix.

0: Santod Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santod Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santod Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santod Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa atong sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamu.

0: Ayun.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: Secrets of Health. We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
1: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal gani kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nagastay sa aton siri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
0: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na
1: isa Sir Josil kay suppose hapos lang pagpagwa sang aton sini nga higko eh kagasuno pagini sa pagtuon nga ang pagpagwa sang higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kontani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas
0: amo na kalaba ha
1: abot lang kung paano nila takso na Santhon Plus Gold ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sang ila sini nga sustansya kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yas rin nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. The secret of
0: health. So, if constipated, mag-inom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
1: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
0: Oo.
1: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini. The secret of
2: health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko. The secret of health.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sini to maintain sang manami, firm na ito sining skin. At the same time, nagapanami sa ito sining mga joints. So, Santhon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ito sining brain. The Secret of Health.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Eh, namiang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
4: Ay,
5: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ka sa mga balita, blabos, ang amin, bigit sa mga DJs, nalakag,
6: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
3: may how, kita, pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
7: Tiyo!
6: XFM 103.9 XFM 103.9

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort.

0: Kantun Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Kantun Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Kantun Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Kantun Plus Gold.
0: Kantun Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Kantun Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Kantun Plus Coffee ka na. Kantun Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o saka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o glavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher.

0: Santhan Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhan Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Pabibili sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!

0: Ari, sa ka-service crew, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sis the Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi badyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga bukika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: may migraine man kamo, amo ni dapat kapin nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kang Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
2: Po si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Woo!

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, excited! Isa ka matulutog na kag maulanon nga Domingo sa tagsa ka katawan nga naka-tune in na sa phone pal. Ako si Katropang 27, makaupo nyo until 12 midnight. It's October 4, 2026. Kamusta na ang tanan-tanan naton ng mga katropa? Nakapanyapo na ba? Nakainom na sang mga maintenance ng mga pulong? Naka-vitamins na? Naka-Santon Gold na? Naka-Santon Vitamin C naman bala? Kung mag-amo na, plastado na ang tanan-tanan, i-welcome na naton ang tagsa ka mga XFM radio station nga naka-hook up na via satellite. Sa Bacolod, mabatian kita sa XFM Bacolod 103.9. Upod ta si Katropang Chief Junel. Sa kaban ka lang XFM 106.1 with Katropang Rodel. Hindi na ako maglawag sa San Carlos at sa Canlaon. Kaya ma-program na si Kuya Helen kada gabi sa mga Cebuano Station. May man tani masulod man sa Silonggo ba para wala na ako na yung tutulog. Nakatune in naman ang mga taga Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. And mayong gabi man sa mga taga si Alex ang upod na to sa Iloilo. Kag sa Antique, XFM 93.3. Upod na si katropang Kuya Jay. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang Noel. Kag 106.5 naman sa XFM Roja City, Capiz. Sa Sagay, klaro makita mabatian sa 87.5. Kag makita sa television, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorious Manaplaka, di Sagay kag Escalante. So, kompleto na ang tanan-tanan naton ng mga katropa nga naka-tune in na sa XFM. Sa gusto mag-intra, all you have to do, i-save nyo lang o kung i-dial nyo ang XFM call and text line. Amunay ang sa Smart 0912-007-6793. Kag sa Globe 0915-8311-431. Kag hindi na gin naton mapunggan ang kadasigon sang mga inoras kag panahon nagahilapit na gidyaya ang Pasko kag year 2027 because it's 81 days 2 hours and 30 minutes Christmas na.
1: Happy holidays from all of us.

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.

0: 47 minutes after 9 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! Welcome back sa Phone Pal. Ginadulong na sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag, kag healthy nga pananawan, tumarga mo sang Vision X Plus. Nga mabakal sa inyo mga suki ang mga butika sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sana naman ngumiti ang nakasimangot nga buki. Pwede na makatawag XFM call and text line sa Smart 0912-007-6793. Again, it's 0912-007-6793 kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ari ako diri gahulat sa inyo mga katropa. Gani ano pa ang ginahulat nyo kay nagahulat ako di gani. Buwas gali, wala klase, good man. Ay, happy World Teachers Day sa tanan naton nga mga mapisan. Kaga, mataas nga pasensya nga mga maestro kag maestra nga nagatuytoy sang pagtuon sang ato ng mga estudyante nga hindi na masarangan sang ilang nga mga parents sa kasakuon sang ilang nga pagpangabuhi. Si Ma'am kag si Sir nga nagahubog sang kaalaman sang aton tagsa ka mga estudyante halin sa kinder pagadto sa college. Happy World Teachers, Happy World Teachers Day. Nadamo o matong world man. Makigan kita ni sang aton nga English teacher. Mayong gabi gali kay John Carlo Bacalanco sang Kabankalan, Mark J. Villanueva, hello to you. MJ Pedogomeo, mayong gabi man. Virgie Jenaline, hello. Kay Pop John Piliado, Juana or Jonah Claveria Nono Argilies, Den Siever, mayong gabi. Sa YT ka live Troy para di mautod. Ay huwala akong open ang akon nga ano ba? Akon nga FB live ba no? FB live, YT live gali. Nasilduhan ako na bala sa akong YouTube 6K. Sana. Charot-charot lang, wala pa. Pero kung subscribers naman, mga 13,000 subscribers naman lang ang akon nga YouTube account. Amo nang Troy Tisoy official. Pwede nyo man na siya ma-subscribe actually. Kay in the future, maubra ko da sing ano, sing porn site. Kaya nga ako naman niyang blow up amo ining Facebook. Kitaan nyo lang ang Troy Tisoy XFM para magkadaupang palad kita dira. Maka-chat-chat kita mga katropa. Ara lang ko dira. So, hindi nyo lang napagsapaka ang ang automated nga message na nag-reply sa inyo. Kaya ginhungod ko na kay para kung hindi ko ganahan mag-reply, may reply na nga daan. Kaysa naman nga mag-message ka mo, wala gin may ga-reply, di ba? Kasakit man bala isin mood lang. Masakit man bala kung isin mood ka lang, di ba? Ay, ambot na lang yun, Jaya. Basta masin ka ganing, arab lang, ga-expect ka bala nga, arab lang, ang imo mensahe mabasahan niya gid galing kay may time kung kay isa nga wala gid sing wala sa mudo balang gina-chat mo may ara gid ya time nga no reply at all. No reply at all. tapos madumduman niya ka after a week, 2 weeks, 1 month. Ay, la pasensya gid sir kaysa ko sako gid. Subon lang ko ka reply, we, che. Che lang na iya ah, pero wala ginasaya sa mood yung nga mag-reply ah. Dial na kamo sa din mga kamusubong, tawag na kamo kay para may kisuryahon ako ba. Dial nyo ang 0912-007-6793 kag 0915-8311-431. Matulutog na ang panahon no, kay ti biskan pa paano mga katropa, pasalamatan naton kay nagbulubo-bo pa ang ulan sa aton nga area. i-compare mo sa iban nga malabyan gid sa super El Nino bala. So mabulubod lang ang ilang mga patubas, ila pananom kay tungod nga affected sila sang super El Nino. Pero thankful kita sa aton nga area kay biskan papano nagawisik-wisik pang ulan. Ang problema talang gid galing kay ang tuman nga pagtaas ang balayran sa kuryente. Amo gina ang pinakadako naton nga problema ang tuman nga pagsaka sang balayran sa kuryente nga hindi gidya mabangbang bisan ordinaryo nga bisan wala nagagamit sang refrigerator nagabil sila tag 3K. Well, that's life. Kamo na gani kung hindi nyo gusto magbayad sing dlag ko, hindi na lang kamo magpatakod sang kuryente. Kaya para wala na kamo sing kulumuron. May caller kita sa line number 2. Good evening.
1: Hello, magandang gabi, Joy.
0: Ay, magandang gabi. Sino to? Hello? Hello? Oo, sino to?
1: Si Antonio, Troy.
0: Antonio, taga saan ka, Antonio?
1: Taga Pontevedra, Troy.
0: Pontevedra, Capiz.
1: Yes,
0: oh, really? Nasa Pontevedra ka ngayon? Naputol. Hindi na-update yung load. Pasensya na. O di naman kaya, mayroon din palang problema talaga sa internet dahil iilan sa mga lugar ng NIR at saka Western Visayas apektado din ng mahinang internet connection. Bakit kaya? Sinipsip mo, Antonio? Ah, okay. Bakit ka nga pala nagtatagalog? Tawag dito, tinitest mo ba yung Tagalog spokening ko? Or sa Maynila ka nagaling kaya nagtatagalog ka?
1: Actually, ito ay nilag pa nga to Pamanila.
0: Ah, nagabiyahe ko, tricycle. So, anong may bulig ni Troy Tisoy sa imo subong gabi? Kay nakatawag man ikaw?
1: Mano, niya lang sa tanan ng mga katumba.
0: Ah, may asawa ka na? Antonio Banderitas, may asawa ka na?
1: Wala, Troy. Single.
0: Ha? Huh? Single pero nakapanglubong ka na sang una, sang hubin-hubin ka pa.
1: Sang una to eh, pero subong wala. Sang una pa to.
0: Yan eh, pero kung sa dalalayon malang may ginalubngan ka na malang perme. Kung kay isa, gambal ka man nga makapoy man ano?
1: Pambuti, wala naman ako katilaw. Ha?
0: Ka-defensive pala sa imong ako niya, wala ginahambala mo niho. Kung may unay gani ang ginalubgan ka, makapoy man balay. Labi na gid kong hina ang ano, ang kitaay sa biyahe tricycle. Makapoy man no.
1: Oo. Daw hindi ba mo lubong kunamin si Karan man.
0: Oo, daw hindi mag sink in sa mind mo nga mapanamit lang ang mapanamit kay ga problema ka nga paano ni man makabayad man bala ako sang Arkila sa tricycle kag makapagasolina. Kag may mabakal man ko bala nga bugas kag sudan para sa akong pamilya, di ba?
1: Kapigado
0: gid. Chakto na pigado gid. Ngagan pa sang imo nga asawa bla nga yoyawira. Ha? Hindi gani what I mean bala sa iban hindi kay ikaw ang ginatumod ko sa iban bala. Dungagan pa sila asawa nga yoyawira kung hindi ka kapuli on time. Duway dugay pinanawag. Diin ka na, diin ka na. Nga na dugayan ka sa di ka naman naghapit. Do ka talaka bala. No? Naamo na gani nga aton man ginapaintindi sa aton mga tagpalamati mo, especially ang mga single. Makahambal gid kuya sa akon nga ano no, sa akon nga opinion nga sa una lang ginaya ang namit. Pero kung ara na gamo sa aktual nga pangabuhi, nga pala sini gatinaas, gasinaka ang presyo sang gasolina, ang balayran sa kuryente. Ay masakit man sa ulo kag ano bay kag mainito ng imo nga mga ulo man, di ba? Gamay-gamay lang kasing al ka na dayon.
1: Na. Ya, ta, ang ulo mo, pati si Dalem ko mainit, agoy naman.
0: Na. Hindi ka pagid, hindi pagid gabi paskoron pagid.
1: Abaw. Buwag ka tagmag, Ingles nga.
0: Inaway. Inaway. Inaway. Te, sa imo nga, sa imo subong goal, mga sawa ka pa o kung hindi na lang?
1: Depende, try kung nangita, sa kung nang makabulig lang sa ganit na para lang sa gasinong dalayin sa sobra sa
0: Oh. Ah, duma, ano na, dumabudlay na napangitaon na bisubong.
1: Dumabudlay na napangitaon,
0: ang nakatuka abis aton, most especially sa atong culture bilang isa ka Pilipino, kita nga mga lalaki, gidya ang maningkasog sa aton nga pangabuhi, gid. Tapos may ara, may ara man mga kababaihan nga willing man sila magbulig sa ilang mga bana, pero hindi gidya tanan. Do kalabanan gidya, kalabanan gidya Antonio, ikaw gidya ang pabiyahion sang tricycle gidya.
1: Ano ba nga ganya nga tawag din nila tuwing haligi ng ano man nga?
0: Haligi ng tahanan. Oo.
1: Ang gudo magwali, hindi kang kabalik.
0: Haligi ng tahanan. Yes.
1: Kami lang ang ginatawag nila ang haligi ng
0: tatay,
1: mga tatay
0: nila bukiringo. Oh, muna mga tatay, muna mga father, muna haligi ng tanan. Ang ilaw naman niya, ang muna ang mga nanay.
1: Obligasyon ka din isang tatay ang ano ka ng tanan sa ilaw pang buhay.
0: Oo, wala ka na yakabaluya hao sa atong kultura nga dapat lalaki ang maningkasog sa pamilyang Pilipino.
1: Okay, ito mga
0: tatagay
1: pa nga buhay,
0: try mo. Nan! Amo na ganing, nga ginapaintindi ko gid sa imo, nga mas maayo na lang na nga sa subong, single ka pa, kay tuman ka mahal agad sa tanan-tanan nga pamalaklon. Ti, kung ipursigi mo pagid nga mangita agad niya sing uyab, ti imo na naiya, kay ti imo man naiya gintuyo nga magkapamilya ka, di ba? Pero, sa subong, alang-alang pagid niya katama, Antonio.
1: Sabong at simpo, Troy.
0: Good.
1: Well, depende sa pagbaka siguro, Troy. Okay, do. Ako nga rin, siguro doon makahing ako sa malang ko biya sa buong kayo. Bilag ko sa buong, kuhan mo, rentay nyo ito sa tapang sa Troy.
0: Amang lalaki ka na lang, hindi ka naman babae.
1: Ay, hindi ka lalaki.
0: Wala man na ginadalian, Antonio. Wala na ginadalian. Dapat ginapreparahan ina siya. Kaya wala ka gani kabalo sa dalalayon sang libot sang aton nga kalibutan. Wala kita kabalo kung anong nagakatabo. Kaya sa subong nabalanan naton nga nagakatabo na nga nagasinaka na ang presyo sang gasolina, ang balaklon kag kuryente. So, kung imo pag inaipurso ang imo handom nga makahingagaw ka, nga wala mo ginplanuhan, ikaw man na Japon ang maayawan da kag kaluluoy man sa mga kabataan nga bunga sa inyong ang pagpalanggaan na isa pigado nga panahon. Diba? Walang duda, gidya ya Antonio, intsakto ina. Kita
1: kala ka sa subong laon man ko Japon
0: kay nan. May ara pagit isa ka point dira labot nga pigado kita. Arab lang wala pagita nagaan sing mayo nga itsura pagit. Na, do ihawan kita na ya.
1: Sinisi kita sa ngimol nga ata.
0: Uod! May kulukwarta tani nga ata. Bala ang nagpitik ka natin kay para makakulukwarta man kita kag wala kita ka problema sang kwarta ya. Sa subong daan niya, kwarta gid iyang problema sang tao.
1: Ay, kung sinang way kwarta, da, ayos lang nila kung may kwarta mo.
0: Malusot ka gid, ha? Sige, ha? Te, ano na, griton mo aton mga katropa na nagpamati, subong?
1: Ah, mayong gabi lang sa talan ng mga katropa, lalo na dito sa Roa City, sa 106.5 Roa City.
0: Oh.
1: Sa mga katropa ko ngayong gabi.
0: Oo. Hindi ka na mag-plug sa number mo. Hindi lang anay, ah. Sunod lang guro. Magtulotaway na.
1: Oo.
0: Lamat, Anton.
1: Kay? Ito, baldito ni Kalada. Tangon ang katropa.
0: Okay. Salamat, Gid Migo. Katropa Antonio. Thank you, Gid. Kag-regard sa mga taga-Kapis, ha?
1: Okay. Thank you, Tom.
0: Thank you, Gido. Mayang gabi sa kay Madam Lorena Daza de la Cruz. Hello. Wala si Dolphy subong nangumpanyar siya. Naglisensya na to sa nga daan sa akong grabe. Ginyo suyaan nga daan last Thursday. Oo man! Kaya matingala ka na bala kay Dolphy kung kaisa. Ngarap lang iawang ka na pinsar sa tupiko nga makahabuyanay kamo bala sing ano sing inyong idea. Ang iisalot niya ginyo ang layo-layo sa kamatuuran. Amo na sa kung kaisa nga tuman ka sangkad sa iya panguna-una nga hindi mo ma-reach. Are. Interesting man ang iya nga gin message ako nang kay Isidrab la. Ang kuryente gid bisan di mo pa imo solar. Ang kurente galupok, ano kuno ya? So iabot sa lingon bisan nakaga solar na sila kuno. Dako man japon ang ilang kuryente. Ti ako mo man na aga solar man ko. Pero una-una nga bulan niya sang wala pa nagsaka ang sa amon diri nga area, hindi man guro tanan nga nagsinaka no. Sa amon area diri sa NIR bala. Kay nagtag 17 pesos nang per kilowatt. So naka-solar ko mga 1 month gamit ko. Ang bill ko mga pila to gani man, mga 7,000. Then na-reduce ko siya sa 4,000 ang akong bill sa nag-solar na ko. Tisin nga bulan, ikaduhan ako kabulan nga nag-solar japon nga gamit. Naka-reduce na ko from 7,000, nag-4,000 na lang ang bill. So bunga nag-abot naman ang bill, nagbalik naman sa 7,000 ni what? Solar na ah. Amambal ko, hindi na lang ko magpa-andar aircon, masuga na lang ko electric para pagka night time ang akon battery makinot ko nga asta maagahan naman diwat. Kaya man an mo mas malawig ang wala sing adlaw o kun namin ko ang gabi ikomparar mo sa may adlaw o kun aga. So that is why nga kinanglan gid nga magamit ka man japon sing grid kay i-charge mo sa imo nga battery kung may ara nga daan adlaw kung kaisa nga gaguom-guom hindi ka man ka-harvest maayo malubat ka man japon so kinanglan mo gid japon kuryente. So ang ako na lang gid amambal kinot na lang kamo nga daan kung hindi nyo gusto magkurinot ang inyong nga mga agtang sa nagataas nga balay ransing kuryente. Oh, ari sunod-sunod caller. Ay, good evening. Yes, sir. Good evening. Welcome sa phone, pal. Pangalan, palihog?
2: JR Galea.
0: JR from?
2: Oriental.
0: Ihambal kung sa din sa Oriental.
2: Bayawan.
0: Negros Oriental. Ara ka da sumong sa Bayawan?
2: Oo, atro yan. Ito din sumong.
0: O nga naka-ano ka, naka-join ka sa akong program, nagpamati ka sa radyo o sa Facebook ni market ni Troy?
2: Sa radyo ni Troy?
0: Sa Bayawan, mabatian kami sa Bayawan.
2: Batian ni Troy eh.
0: Really?
2: Oh.
0: Ano nga frequency da sa Bayawan gasulod kami man?
2: Sa Kabangkalan ni Troy.
0: Ah, ang 106.1?
2: Oh, Troy.
0: Terribly ang signal ni Rodel subong gabi. Labot sa Bayawan.
2: Tingog mo doon subong Troy.
0: Klaro-klaro, Ged.
2: Klaro-klaro, Ged, Troy.
0: Oo, tinga nga kabalo ka mag-Ilonggo.
2: Kay ano, Troy mo. Kay ang akong nanay, Troy. Nagkatariman sa ano. Ilonggo man sa Troy.
0: Diin sa Negros?
2: Iloilo.
0: Ah, taga Iloilo. So, imo papa mo ng taga Bayawan. Dinda balay nyo sa may Bayawan, akon ihatang nga landmark ang inyong Bayawan police station kag sa may plaza.
2: Diretso sa Villa Saltroy.
0: May ara man da sing alagyan sa Bayawan, agyulngan tugali ako namin, gyulngan. Amila po si Isabela, oo. Sige, ah, sa proper lang ginasang bayawan, Migo?
2: Hindi, Troy. Sa ano niya, Troy? Barangay na, Troy. Hindi rin nasa sa local, Troy, sa Villasol.
0: Nabukid ng apart? Bali, ano na, taas ng apart ang inyong location?
2: Ano man din siya, hindi man din siya bukid na apart, Troy. Patag lang sa, lapit lang sa barangay, Troy.
0: Ang imo radyo, may antena, wala?
2: May
0: arag, Troy. Agyong butangan mo, kay para damo ka masagap ng signal, kag damo ka pilian, pamatian.
2: Para batian, hindi matinyong, Troy, ba?
0: Ay, amo nang nanamian ko, git kay ginaidiyahan, git jabala. Migahay man kami na ni, ano, ni Ma'am Febby, ang mayor gani na sa Dina gani, mayor si Ma'am Febby, subong man. Kailan mo si Ma'am Febby?
2: Kilala ko rin sa ngalan pero hindi ko kilala yung apelido
0: rin. Oo, nalipat man ko gani sa yung apelido. Basta, muna siya. Sila ni, ano, sino to gani nga kung kilala sa una da, nga nag-lawag-lawag da sa radyo natin man. Mga Migo ko na sila actually.
2: Bayawan, Troy.
0: Sa bayawan, mga Migo ko na sila. So ano man ang imo nga tuyo sa akon nga program sa buong gabi? Hindi lang akon lawas ha, kay may tag-iya na ko ha.
2: Hindi lang na, Troy.
0: Ha? Oh, hindi lang kuya ha. O exempted na ko na. Di ha.
2: Hindi tatalo, Troy.
0: Hindi ginaunahan talaga daan ba si Blahaw? Kasi mo tayo kabaloya, di ba? So, pila na edad mo, Migo?
2: 29
0: years old. Eskwela ka pa, huwag ka trabaho na?
2: Wala na, Troy. Eskwela, Troy. Ano na, may gamay lang na pinagkakitaan, Troy.
0: Wow, may negosyo. Di po hindi tada kasosyo sa iyo negosyo, da?
2: Pwede man, Troy.
0: Ano na nga negosyo na nga pwede na itong kapitalan?
2: Ano pa niya, Troy? Hindi pa gin siya dako na ni ano, Troy? Pang ano lang, pang sa balay-balay lang bala, Troy?
0: Oo, pang ano na? Pang bugas-bugas lang, gid. Pang asawa-asawa mo na. Sa edad mo nga, Troy? Kagmay?
2: Kagmay na, ano, Troy, ah? Hindi na pa-utang-utang man, ah.
0: Ote, sige, friend na takay ka pa-utang kagali, ah. So, bali ako una mga kliyente kung utangay man lang, ah. So sa subong, love life na lang kulang sa imo, correct?
2: Sa karon, Troy, amo na, Troy. Kay 3 months naman ko single, Troy.
0: Ah, bago lang ka mo nagbulagay?
2: Oo, Troy.
0: Live-in na ka mo? Nag-live-in? O kunubya-nubya lang?
2: Ano, Troy, ining gakad-tukad ko siya din.
0: Ba? Pagkad-tuya da, muman paghublas mo sa iya mo na. ang mga pinagbabawal na technique mo man ang ginabuhat mo.
2: Ay, secret na lang.
0: Aba, hindi ka pa manugid ah.
2: Wala
0: na may kapamati. Sa itong duwal ang tadig istorya ya.
2: Bakit may kapamati na bata ba?
0: Ha? Wala na. Ginapatulog na sila. Kabalo na sila ba sa mag 9 to 12 gani. Mga adult na pwede yan mamati. Ang iban gagamit na earphone para hindi batian sila mga bata. Oh. Naka ismeringhoy na kamo?
2: Siyempre, Troy.
0: What the F? Grabe nga, diskarte mo ba? Na ismeringhoyan mo dahil ng uya ba?
2: Oo. Siya din na, Troy, nagkato sa akin, Troy.
0: Ano?
2: Siya din na nagkato sa akin.
0: Ma? Sino una ng hagad sa imo? Ikaw, gitguro, nagpakalam una eh.
2: Ano, Troy, ah?
0: Gin-istoryahan?
2: Ano na, Troy, yung bugso ng damdamin na, Troy.
0: Okay, kung kaisa, abi nga dahil, sino man, abi, hindi madala kung mag-akos-akos na kamuman. Ngagan pa sa karaw-kawan nga kamalag ko, ah. Biskandiin makadto, hasa nga makakrear sing, kakalab. Hasa amat-amat, kamang sa likod ang kamot, pak! Ginlalas na ang laksang bra, dito na nagsugod ang ismeringhoy.
2: Miringhoy o balinghoy?
0: Mabalang ko ganyan tao basta makarelate sa ginapangambal ko. Kakadlaw ko sila yan, no? Para sa iyong walamigo, no?
2: Galing, try
0: na. Galing kay ti, lain lang yung galing ang pagdala ko sa mga lingwahe balang ginamanggamit ko. Di ikaw gani, gayom-yohom ka man gani nga tong hambal ko gani nga. Basta gani magakusakos na magkinamangay na gani ang mga kalamag ko, ang mga kamot. Hasta nga lalason na tong laksang bra, piyo na nga maismiring huyan gid. Di ba gayom ka?
2: Hindi ko na maligawan, Troy, basta aray mo yan, Troy.
0: Isang pagtilaw na gabalik-balik na sa dahin si Imo, eh, no?
2: Oo, Troy.
0: Una, malanang sakit, bay. Di ba?
2: Ambot sa inya, Troy.
0: Mambal, mambal, malanang. Agoy, agoy, kapdi, agoy. Pag sunod nga balik, hindi na naamo na mabatian mo nga agoy-agoy. Ano ba mabatian niya sa sunod nga balik, kag sa sunod nga sultada? Ano na mabatian mo sa iya?
2: Agaray-agaray naman, Troy.
0: Hindi ah! Tapos sa tala sa agaray-agaray kag agoy. Sa sunod nga balik, yung sa imo, ano na mabatian mo?
2: Salimot ka, Troy. Kidamo mga dito mo.
0: Hindi ah! Ang mabatian mo na siya. Ari man ang isaya pa, inosente-inosente pa ni siya. Hindi pa siya magmuad ya. Hulbaan kagit nga kapamati sa si Imo Subong.
2: Ambot lang gawarte. Kapamati ko sa Subong.
0: Galing kay Tee. Wala naman ka mo. Importante, nakatilawanay ka mo sa isa kag isa. Wala man perdihon da. Diba?
2: Ambot lang taro.
0: Galing kay 3 months pa na. Wala pa na, wala pa na ma-heal ang wounds sang inyong mga tagipusoon. Basi may chance pa nga mag-uliay. Magbalikay kay kabudlay man mag-adjust nga daan kung bago naman, di ba?
2: Why not try, try kay daw may ara to siguro sa Subong.
0: Sa Dasig man, 3 kabulan may ara na dayon.
2: Lapit na Troy, 4 kabulan, Troy.
0: Amo na biyang isa sa mga problema man, labi na gid
2: kung pa. Hindi, kay ano man Troy mo, ining layo siya mo.
0: Hmm. Din, baliw wala sa daya sa bayawan.
2: Malayo siya, Troy.
0: Gaubra siya abroad or gaubra sa outside sang ano, sang inyo nga province. Sa Bacolod siya go work. So nakakita sa gali sang iyang nga bag-o sa Bacolod.
2: Hindi man siguro sa nakakita kay siguro
0: ara na nga daan.
2: Hindi sa pagtrabaho niya siguro, pagtrabaho niya medyo nawala na ng time, napabayaan na.
0: Na wala hindi na intact ang inyong communication kay Ti.
2: Oh, nawala lang time.
0: Ang problema pag ida kung nagka-developay sila sa upod naman sa trabaho kay permis sila of the night.
2: No, may amogin na
0: story tapos na, ikaw talagsa lang kang magkita nay pagkatapos nakita iya tuguro ang yaman ginapangita sa ginbayloya sa imo. Eh. So that's life, amo gina siya. So hindi ka mo meant to be nga mag-upod hasta sa dulo ng walang hanggan. So hindi pagid siya para sa imo kag may ara gid guro nga babayi nga makaintindihan nay kamo kag amo na nang imo nga meant to be nga ra lang inambal nga amo na ni siya ang para sa akon. Kaya aslong nga nagaginhawa kita ya kag sa dalalayon nga lakat sang panahon may mga babayi ginadira sa Gyapon nga makilala mo kag mauyunan mo man, that is why nga mangin ano ka mo, mangin compatible ka mo sa isa kag isa kag dira naman masugod liwat ang bag-o nga ismeringhoy. Right? So sa Subong, i-plug the number mo para may ara ka man lingawan da. Kag ikaw na da bahala, kabalo ka naman na magdiskarte kay may buhot ka naman, migo.
2: Ay, siyempre, Troy.
0: Sige, go ahead, plug your number.
2: Okay, 0953-1132-589. Again, 0953-1132-589. 0932-582-589.
0: Thank you so much, Migo. Regards sa mga taga-Bayawan. May gabi eh.
2: May gabi
0: kay Innerland Leo. Good evening watching sa Chicken House South sa Guard on Duty. Hello! Uy, Maskara Festival na. Oktoberfest na. Ayan gabi da. Ang araw da sa mong sabakulod nga nag-enjoy kaon-kaon. Kaga happy Maskara Festival 2026 sa tanan-tanan kaga. Halong kamo ha sa mga bisita kag nagalagaw-lagaw ang inyong mga wallet nyo nga mga importanteng nga mga gamit like mga cellphones, wallets, kag kung ano man dira, i-safety nyo kay para hindi kamo masalisihan sa mga nagapanglamang sa kapwa tao. Ang oras sa XFM 1018, ang time check inadulong sa inyo sang Sandton by

0: nagtumaro kasi badyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Ibilis
2: sa mga bukika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
2: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: 37 minutes after 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! You're with Katropang Troy Tisoy sa phone pal nga programa sa mga Domingo sa October 4, 2026. Kagangin nga programa ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Oil. Palalakit sang kalawasan, may panuhot, hangin-hangin. Pamanyos ka mo sang Santon Plus Herbal Oil. Very effective kag mahamot. Hindi baho pang tigulang. Kundi panghubin kag pang tigulang nga hamot. Bakal ka mo sa iyo masuking butika. Malapit sa inyong lugar. Pwede na mo katawag sa XFM call and text line sa smart nga linya 0912-007-6793. Liwat 0912-007-6793. Kag sa Globe 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Tuwag na! Pang-greet na ni Anay ang mga nag-comment sa akong FB Live kay Mila Cardinal. Ma'am Mila, ikaw lang guro tawag sa amon kay wala kami sing pangtawag. Kabalo ka naging nga bago lang ko nagambal nga pigado. Ikaw lang dial sa muna nga mga XFM call and text line atong ginpang mention ko, ginpang lawag ko bago lang atong 0912-007-6793 kag 0915-8311-431. Ang muna nga mga numero ang inyong pagatawgan ha. Kay Sabton tana kag maisuriahan nay kita sing tarong. Wala sing may masabad kundi kita-kita lang gid ya maisuriahan nay. Mayong gabi line number 1. Hi, may gabi. Pangalan. Pangalan, anay.
1: Kagawad niya.
0: Kagawad? Kagawad. Karoon lang bla. Dali lang bala mamangkot ko, anay bla. I-mute yung mga radyo para hindi ka magsala sabat sa akon. Mute lang, anay. Kay ulihin na, may delay. Makatunog sang iya nga monitor ho. Grabe, waswas subong ni Rodel sa Kabankalan. Pinuga niya gid mayong signal gid. Kanami sang akong tingog, no? Wad, mayong gabi, Wad. Bali, barangay kagawad ka sa ano nga barangay dawad sa Kabankalan?
1: Barangay 6 Kulukret, Kamangawang City.
0: Sa may proper lang na?
1: Proper na poblasyon.
0: Ah, sa poblasyon, oo.
1: Bali, malamang bibikar ako, sir. Ako nakadaog sa Gold Eagle.
0: Ah, nakadaog ka pagigali sa Gold Eagle nga premyo sa Tansan promo. Damo ka Tansan, ha? Damo ka Tansan?
1: Oo, Adlaga,
0: putos ko sa Subreti. Ba, nagabutan, gali ang iyong mga pangalan. Grabe, Wad, no? Wad, yeah. Wad. Ti, ano ang imong reaksyon sang wala madayon ang barangay kag SK election?
1: Nang dipindi mo sa mga palakat yung mga kumisimang sinaduro. Hindi yun man nila nga may meron pa sa mga tapos na nanong bumulig sa ang
0: rosori. Hindi, sa imo sa imo nga personal na lang bala, anong imo nga reaksyon sa wala madayon ang BSKE?
1: Ay, hindi ko kumpurmi kay may arepan nga mga barangay official na malfunction tapos ang ginagamit lang barangay ko personal interest nga yung corruption ba?
0: Oo, ang mugina. Do ikaw lang gidya nga daw ikaw lang gidya kagawad nga na istorya ko yang hindi kumpurme nga wala madayon ang BSKE kay ang imo panindugan may mga barangay officialis nga wala naga-perform sa ilang pinamarangay nga buluhaton kundi ang ilang personal nga interes ang nagapangibabaw sa ilang serbisyo.
1: Pero ang number one po sa barangay, ang kapitan, si chairman, ang pinansa ng intra, ang presidera, So, sila lang yung sir ang nag-rolling tumbling sa budget.
0: Oo. Oh.
1: Yan ako yung pinawala kang surok.
0: Ang manami sinakagawad ang manami sinakagawad tanan nga mga barangay nga nagapinamati sa aton dapat maging transparent kamo sa isa kag isa kung di nagakalalato na ang fund
1: hindi magdamong project kamo sir hindi magdamong project kamo barangay nagdamong akit
0: amo gani kayti ang pinakaimportante abi kung nagapanerbisyo kita maging transparent kita sa katawan mo especially sa aton nga barangay nga nasakupan kung sa diin nagakalaladto ang budget hindi kay inyo nga kuum-kuumon lang nga may ginaugom nga mugali nga budget tapos wala yung ginapagwa
1: kung wala ka kung may committee ka nga ang budget mali wala ka kung layo ka sa isip kapitan, layo ka sa papay, ang guwa mo, babay.
0: Malaway, abi, sa aton kagawad, labi na gid kong may ara, sing ano bala, ara ba lang hindi nila kaalyado nga nagdaog sa sinak nga barangay?
1: Correct, correct. Amo ginasya.
0: Wala gid sila, yaya nga...
1: Hindi ko sir, na partido mo, independent mo, independent ko.
0: Oh, ara ba lang, amo ni bala kagawad, nga kung hindi kanila ya kaalyado, ikaw ya ang mabilin sa katabtaban, hindi kanila gaan sing ano sing committee nga mabudgetan ang imo nga committee para makaserbisyo man sa pumuluyo dapat ani yaya wala na ya siling independent kamandera kaalyado ka man kun indi dapat kay kamo ang gipambutos ang tawo kamo ang magululog yon nga mga opisyales para ma-crear nyo ang inyo programa para sa inyo nga barangay. Hindi kayo maggrupo-grupo.
1: Sir, nalukit kayo na yung prosyo nagalukit.
0: Ano?
1: Nalukit, prosyo nagalukit.
0: Nalukit, prosyo
1: nagalukit. May budget na, sir, may budget na, pero may budget na drawing ng nawal na unod.
0: Oo, tiyan mo na nga, be. Hindi ba lang na, hindi ba... Wala tadi. Wala tadi.
1: Ang kurso ba sir? Ang kurso.
0: Kagawad?
1: Ang kurso sir niya sir.
0: Wala tadi ya may wala tadi ya may ginapabati-batian niya nga barangay. Ha? Ang aton niya nga ginahistoryan in general niya ha nga kalabanan gid ya sang barangay sa malabutan sang aton na pag-broadcast subong wala gid ya gahiliusa kay ga grupo-grupo ga faction-faction man Japan.
1: Tapos, well, ang iba niya barangay official, sir, yung mga timing, time out lang, mulat ng sinubo ang sinubo sa isa.
0: Di na yaman namin, baga mo na yan.
1: Hindi mo na yung nasa kay ang barangay sa dilog na story sa pangalan, rampan, sa bakta ng tundrag.
0: Di na yaman namin, iya nga ma time in, time out, galang biskan.
1: Basi may, sir, may ang taang barangay namin, sir, every week yung dakta na ito siya bo, siguro ang prison order ng kapitan na hindi ka kabakot ko yung pagparin siya bro, kung hindi
0: pinakaya man. Ay, doon? Ang...
1: Magdamong plastic, magdamong adik.
0: Ano na lang na iya kagawad? Ang bahala na sinadira iya ang mga operatiba kung paano na nila ma-operate ang muna ang mga tao nga nag-ladlad sang ipinagbabawal na gamot. Subong kagawad kay nakatawag ka subong nga gabi bali may ara ikaw tamyawon
1: ang ko lang ang amon lang ko na ang amon bro kapatiran sa lagi ba mga tao ka papilipino sa tapenti at yung may kari isipan yung may kari taong kaibigan gugin mo labi kang nag-expital sa koko kag kwan ng dead council sa kapakamit council.
0: Salamat gid kagawad.
1: Tawgama.
0: Salawat.
1: Sir, nang ambalabi si Sir Andrew si Windel, tawgamati kong aga, doon yung tamiya, wow.
0: Wala guro ka message si Winston mo.
1: Ano nga line kay Andrew, Pans Andrew Burgos, wow.
0: Idra ka follow sa ilang Facebook nga, dahil lang ida, iyata ko sa iyo mga lan.
1: Sir, sir, ako sir, local version sir.
0: Bali ang ilang ngalan sa Facebook para dasi kanila ma-mention nga aga pa lang pangitaon mong XFM Bacolod News and Public Service Authority. Hamo na pangitaon mo.
1: Wala, Wala lang ko sa Facebook, wala lang ko sinuporn na at ipad lang akong gamit.
0: Ambala si Winston nga mangayo kasing number nila ni Windil kay para mabatian mabasahan nila ni Andrew pagkaaga.
1: Si Winston din sa tanyo kaya pamilya sa akong sa bulsa.
0: Aram man gali. Sige ah. Kagawad, salamat yun. Kaya mo yung gabi ah.
1: Turbo.
0: Oh. Thank you. Okay. 10:47 kag may mga bag-una kita nga mga kilala subong kag mga kaalyado nga mga tagpalamati sa XFM. Di ba sa basta nga ato nang pangilala subong. Big time na kita subong yaya. We've got 12 minutes more to go before we hit the hour of 11 o'clock and you are listening sa phone pala programa. Sige po na po nyo katropa ang Troy Tisoy. There is XFM katropa mo. Exciting!

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo. Vision Next, marami na ang natulungan.
2: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Xanthan Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

7 minutes after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! Troy Tisoy, kaupod nyo until 12 midnight sa mga Sunday. Eh, Sunday yun man. Hina mo ko lagi nambal Sunday. Sunday yun magandang sa photo. Okay, isa wala. Hindi, wala mamemorya. Wala kung ano subong adlaw. Wala ako. That is why dako gina may bulig sang date kag time sa computer mo, no? Kaya nga pinataka ka lang yung kambal yan kung ano lang ang sulod sa imo nga pinsar mo na imit lang mo. So muna gani, bago magambal, kinanglan gid may ara ikaw guide nga script bala nga mga pointers para hindi ka makalipat nga, para hindi ka man alinga nga pamatian sa radyo. sa mga naga-birthday today, happy happy birthday. Padayon kita subong sa aton nga program nga Phone Pal, ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen. Sa mga gusto magwapa, gwapo, mga kape ka na healthy ka pa. Mabakal sa inyo mga suking abutika malapit sa inyo nga lugar kag sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy Nationwide. Kag syempre nagapadayon sa gyapon ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo, which is last Friday, may nagdaog na naman sing 5,000 pesos nga cash para sa aton nga weekly draw. So, yara na kita sa week 9. So, next week, ma-week 10 na kita. Then, tatlo na lang ka draw. Matapos na naman ang amon nga Goldie Gold Beer Premio sa Tansan promo. Kagbantayan nyo sa November 8, ang grand draw. Kung sa diin kami magapanghatag sing cellphone, kag cash prizes man sa gyapon, kag grocery package. Paano bala mag-intra? Baka lang kamo sa mga Gold Eagle products, pareho sang Gold Eagle King, kag Gold Eagle Beer 320 ml. Ang tansan, hindi o paghihaboy, sulod nyo sa sobre, gamitan nyo bilang entries sa aton nga nagapadayang na Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Sa sobre nga puti, sulod nyo da ang tansan, sulatan nyo sa inyo kompleto nga pangalan, address, contact number, kag ang suki nga tindahan nga nabaklan nyo sang Gold Eagle Beer. Kag ang inyong entries, ihulog nyo sa mga drop boxes nga nahamtang sa tanan nga XFM radio station sa NIR, kag sa Panay Island. Sa Bacolod may drop box, sa Sagay may drop box, sa Iloilo may drop box nga available, sa Antique may Araman, Kalibo, kag Roha City, Capiz. May mga drop box na dira sang Goldie Gold Beer Premio sa Tansan promo. So, pwede ka pila ka beses magdaog. Importante damo entries mo, as long nga magabutan man lang ang inyong pangalan, kag bisan nakadaog na kamo sang week 1 2 3. Pwede man lang kamo sa gyapon makadaog. Amo na ganing hambal nga the more entries you send, the more chances of winning. Na ganon. Basta mo na nasa. Kagmati ka mo permi sa XFM sa dugang nga detalye. Kay may mga palaabuton pag ina mga promos para sa among mga tagpalamati. So, basta promo gani, ma-effort ka muna, obras ang inyong mga entries. Para syempre, ang kabaylo sina kung magabutan ngalan nyo, makakwarta man ka mo! Malingaw ka na, makakwarta ka pa muna diya sa XFM. Katropa mo, exciting. Tawag na XFM call and text line. Mabato na ko caller subong sa line 1 kag number 2. Ang line 1 nato na mo ini ang 0912-007-6793. Kag ang sa line 2 naman 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kadasig lang sa mga inuras, no? Doon sa San Ulang kita naging istoryana, nag-start na 9 o'clock. Tapos subong ma-12 na. Pila na lang ka minutes. Alas 12 na, kagbuas Lunes na naman. Ginambalogi ng Happy World Teachers Day. May pipila ka mga bulutuan nga wala sing klase. Pero i-confirm nyo anay sa inyo nga mga designated bulutuan. Kung may klase giman o kung wala, buwas! Pero may araman iban nga nag-declare nga wala klase. May araman iban nga may klase. Do district by district. Do hindi ko kaintindi. Basta i-confirm yun na lang nga daan kay kamuna yan nakabalo kay kamuga eskwela. Basta kaya ako diyan nag-greet lang ko sing Happy World Teachers Day.
Hi sa mga maestro ka maestro ng mga single. Hi. Sa ako gidya obraga ano how grades nga wala gid naka time. O kung nakanubya na ako nakanubyo galing kay hindi na magliwat kay nasakitan. Oh. Mugi na iya, masakitan kagid. Ilabi na gid sa paghikog mga ginatawag. May mga tawo nga wala na nag-agi sing kasakit. Ang kasakit ara na sa ilang marriage na nga part. Pero sa nubyahan ay pawala pa. Pero sang nag-updanay na, dira nga nagatululuhaw ang mga issues, hindi na mag-intindihan ay, may cheating, oh my God. So sa Gyapon, nobody's perfect gani, pero as much as possible tani kung matingwaan nga marisolbar dahil ang problema, ilabi na gid sa inyong marriage kag sa inyong paghigugma mas maayo kay mabudlay nga daan nga pabago-bago sing partner ma-adjust ka pana kita mo nang iban nga naga amo ni blaw kita nyo nang iban nga based sa akon nga mga kilala man nakapamana sila no may, nakapamana sila subong tapos may nag-abot sa ilang life ang ilang mga ex, ang ilang mga classmates ang una. Naka-reunion, tapos nagkilayanay amuna, nagkaintindihanay. Tapos dira na nagululuwa ang ilang mga istorya, nga kanugon, tani, wala ka nagdali-dali. Kay ikaw man lang sa Gihapon, ang ari sa akong nadughan. Kumusa ni Bipaliyog akong dughan, abi? Wae ni Jenny ulati yaya kay single na saya subong. Happy listening Jenny ulati naka-tune in sa subong. Gasen sa sang recorded sang mga audio nga pang play ko sang music kay naka-tune in sa kuno. Happy listening. So amo na gani hambal ko nga ang ina ang mga bagay isa ina sa mga temptation kag whether you like it or not. Kita nga mga tawo, makasala, kag kung kaisa hindi naton mabatuan ang temptasyon na ginatawag. No? Biskan ano pa naton ka bakod, biskan ano pa naton ka alam, kag kung ang temptation gani, hindi naton mabatuan, mabulilyaso man ta sa Gyapon mga katropa. So ang ginahambal gani sang mga spiritual advisor pangamuyo kamo nga hindi kamo matintar. Kay mabudlay na kung matintar ka tapos may mga ano na bala, may mga damo na nga may madalahig, most especially may mga kabataan na kamo. Dira na ma-start ang inaway, barangay-barangay, kinasuhay, sustento. Kay ang punot dulo dira ang temptation at the same time wala kita sing kakontentuhan bala sa aton nga kaugalingon. Sa pila ka minutes nga kakalam lifetime nga lulukduhon mo nga problema kag syempre ara na sa imong utukan nga hindi na madula kung ano nga mga issue kag mga problema ang inyong ginasuong. Kag amo na kung wala gid may mapatunga kag wala gid may mapaubusing pride sa pride ang mag inawayay maguba gid ang pamilya pero may ara isa nga makaintindi taason ang paminsaron pasangyaron ang pangunahuna nga ra balang itimbang gid maayo ang desisyon nyo mas mapati ko nga ma-save nyo pa na ang inyong relationship. Pero kung nagapangibabaw ang pride, kag pride sang isa kag isa, most probably, guba ang pamilya. Tungod sa temptasyon nga ginatawag, lakutan sing alkohol, kag yagangyang upod ang mga friends nga mga consentidor man. So, dira ginagasugod tanan. Kay man anyo, hindi man na iya siling talaksan sa pagkalalaki o kung pagkababayi ang padawadamo
nubyo, padamo-damo nubya. No? Biskan law ay tatuod, kag kung may nakita man ang iban nga do ka unique sa imo nga pagkatawo, may ma-develop o kung may mahulog nga buot, may mahulog nga buot. Pero kung ikaw naman niya nga imo ginaprotehiran ang imo nga pamilya nga ginbuo, hindi ginatani matabo. O galing naman, kung may nakita man si Mr. o kung si Mrs. nga may pagkulang sa ilang nga marriage, kag kung may ara gani, nagasulusit-sit-sit-sit man sa kilid, daw piho gina nga madalagid sa temptasyon na ginatawa. Pag matigayo na na gani, buka ka na. Basta kung ikaw nga nagapamati isubong ka nagaproblema sa iyong mga love life, hindi magabala ka. Kaya may mga solusyon ang tanan nga mga problema. Kag nagkaproblema ka, tungod ba na sa imo nga hinimuan?

Mayang gabi galihan, nai sa mga taga PDRRMO Aklan, most especially kay Sir John J. Litunwa. Happy listening, watching from Kalibo, Aklan. Salamat!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Iaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapasgog sa atong natulan. Pampagana sang uto. Kag pampaimprove sa atong immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa. Mabili sa
3: hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty Zone.

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Santhol Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister Pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
2: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: XFM 103.9.

0: ang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Kulod Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Sa rin yung pamamaga ng bintik ko, subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Samtong Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanhiga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Meribel. Sa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pasang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buti ka. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Samsung Gold.

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag ako naman kad, akang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Paige.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sampon Gold. Coffee Mix.
2: Ako, Sorodel, sa ang tapuli. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Sampon Gold Coffee Mix na.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin.

0: Make it yours.
1: Sample Plus Gold.
2: Kaya nga pala, sinilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one sa

0: pain? Isa lang. Tula tayo ng pain?
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Samtong Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samtong Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingog na prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagbrutatayon pa. Samtong Gold Coffee Mix. Ang super nga kape.
1: Samtong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: System pain.
6: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako likod.
0: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipay-lipagi ko sa mabatean ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antay.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
6: Sa
1: doctor.
6: Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
9: Pipili sa mga butika. Hala! Ka-exciting!

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen ka glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga soaking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin na dating kung akong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang trini.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng dilawan na kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagduklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa akong siyan, isaga pala no kap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
9: na all-in-one.
8: Sa presyong
9: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Sigari mo sa ka-service ko. May harap sa mga chronic back pain. Ako ginangat ko. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko siya. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang apang ikot.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Mga katupa,

0: Down pain. Fast and safe. No! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Strong Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. San

0: Max. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Liz and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng imbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
9: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
7: Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Exciting, bro!

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginadulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansaun Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansaun Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansaun Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, side sa akit niya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain bijang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang

0: exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa ating programa Tria sa Exciting Pilipinas. Mga katropa sa Bungyanga Adlaw sa Lunes. Sa Lunes na naman, October 5, 2026! Sa mga nag-celebrar sa ilang kaadlawan, subong yang Lunes, happy, happy, happy birthday! Happy birthday sa inyong atanan, no? Sa may mga birthday today. And of course, mga katropa live, the live na kita sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And syempre, mabatian na kita sa inyong mga tagsakaradyo sa 103.9 XFM Bacolod. Syempre, kaupo din niyo sa mga aga ako si katropang Wendell Palinario. Good morning! Good morning, good morning, good morning, and alas 5:11 na! Alas 5:11 na mga katropa, kamusta ang inyong mga pagdigamo? Kamusta ang inyong mga pamahaw, inyong mga pagpangapingapid? Dasigdan sang lakat sang ato niya tempo kay ti Lunes na naman. Dawsang san ula. Tapos, ti kibot lang ta, Desyembre na. Magibot lang ta, tuig 2027 na. Sa mga katropa, matama ta, dira pa shoutout ha. Comment lang sa inyong mga pag-greetings sa atong yang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Comment lang dira kayo sa pagbalik natin na at atong ina isa-isahon tamyaw ang ato mga katropa peeps ano, this morning. Kag ating mga katropa sa lakad sang panahon, ang weather forecast issued sa mga alas 5 sang aga. Ining super typhoon na gamayara sa international name nga Choy 1 mag-apekto sa Visayas kag Mindanao. Dari sa probinsya sa Negros Occidental, maglalumon nga panahon nga may dalang rain shower sa pila ka bahin sang probinsya kag thunderstorm ang ma-experiensyahan. Samtang light to moderate naman ang kakusugun sang hangin from west to southwest ining huyop mga katropa direksyon sang hangin. Kagat ining nasambit yang super typhoon na mga katropa nga may international name nga Choy 1 ang araw sa gihapon sa Guaya ginamonitor sa Gua sang Philippine Area of Responsibility. Pero bitbitkin pa yung kay mga thunderstorm advisory mga katropa no. Ginexpectar nga makaapekto diraya sa may Pontevedra, Binalbagan, City of Mamaylan, Isabela, City of Sipalay kag Hinubaan. And mag-apekto man o, dra sa may Hinigaran. Kagpila pa ka mga LGU sa bahin sang south mga katropa. So, preparar sa inyong mga payong dira mga katropa. Kag nakita naton nga ti October 5, subong Teacher's Day! Oo! Stanan yung mga teachers naton. Happy, happy, happy Teacher's Day! Ang probinsya sa Negros Occidental nagatagtuko nagpagwa sa memorandum order ngati kanselado yung klase no sa Negros Occidental DepEd Division kon sa mga under bala sa Negros Occidental ng mga divisions mga katropa. Pero ti sa syudad sang Bacolod ya nagipagangot man kita konti may klase ya may klase sa Bacolod sa Negros Occidental lang ano wala sa mga eskwelahan under Negros Occidental. Saliwala sa mga teachers nato dira ka nag-hone sa aton. Nag-tudlo sa aton. Nagsaway sa aton. Wala makabugrogin balbal no. Happy happy Teachers Day sa inyo mga tanan. Happy Teachers Day mga moms and sirs.
Ariwa, kay ti alas 5.15 na mga katropa. Time na para sa aton musikahan. Kaya basta gani alas 5.10 onward, syempre musikahan. Dariya sa aton, yung programa Exciting Pilipinas. Kon aga, musikahan na sa aton yung Exciting Pilipinas. Justin! Joke lang, hindi. With Justin Bieber, mga katropa, rin na ang Babe.

0: panalong panalo, Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Joe. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
1: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
4: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Lainit pre! Nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
4: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
5: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo Food Supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement from Hihimo, mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain. Ako si Heidi, retired

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

And nagbabalik sa inyong mga radyo. Good morning, good morning, good morning. Oras natin alas 5:27 na. Kamusta nang inyong mga pag-preparar sa mga nga daw sang Lunes? Diri sa siyudad sa Bacolod, my classic, kag my obra. And of course, aliwati, happy, happy Teacher's Day sa tanan yung mga teachers naton all over the world. No? Happy Teacher's Day. Ay, all over the Philippines, galing at National Teacher's Day. Thank you so much sa mga teachers naton yung nagtudlo sa tunhalin sa ang daycare kita. Hasta nga tinang lambot na kita sa kung sino kita subong. Sino ka nga ba? Kaysa diin na kita subong. No? Thank you to our teachers. Yeah, nagaulog tas, nagawalk out, nagbulukay ng buhok sa kugtas sa ato.

0: nagka-punggoron, nagka-fine lines, nagka... ano pala tawag na? Nagka-eye bags. Thank you so much to our teachers, to our moms and sirs. Thank you so much. Not just for the learning so when it comes to academics, but of course, sa mga teachings ninyo, no? Also, sa mga advices. And of course, sa mga bagay na tudlo ninyong guwa na kutani sa mga modules sa classrooms. But you still taught us those things nga tinapabulig sa tag-sa-tag sa mga estudyante nga mag-grow, glow, charot, hindi, nga mag-grow and maging better version of themselves. Thank you so much and happy, happy Teacher's Day! Yan, and oras na ito, 5:29 na mga katrapa. Aside sa teachers na ito, nga nagatudlo sa aton mga katrapa. You know what? What? Ang isa ba sa nagatudlo sa ato, aside from our teachers, our parents, our guide, kung na nga ito, yung mga guide rabi. Ang ato nga experience, di ba? Kung pag nagatudlo sa ato, experience, one of our teachers also. Pero, sa naabot ang pagkatuto mo sa iyong experience, kung magsala-sala ka na, have you experienced mga katrapati, nagsala-sala ikaw, kung nagridang ka-ka? Ang term kung sa iligay nun pa, especially kung sa aton yati, sa mga eskolahan, performances, sa work, presentation, etc. Na mga musinam na for example. May ragin siyang time nga, ikaw sa una, mga ikaw leader, ikaw sa front line, front row ka. Mga ikaw da ang panghakot audience kung tani. Pero, ay, sa sobra mo ka excited or because it's your first time, kinurbaan ka or may nakakita ka dabi sa audience nga, nadula ka sa focus pero sa akong sa una daw, ano, nakita ko tuman ko, ton ken. Mata pa ko to eh. So, to na ano ka bala, nadula ka sa focus mo tungkol sa mga kita mo or whatever the reason is behind this. Pero you know what? Also, aside from our teachers, nga tiadlaw ginila subong, experience also is our best teachers, man. Are balahaw subong sa aton nga TikTok and video. Kay, ay, hindi lang ako, hindi lang ni siya, o I know, nga pila sa aton, naka-experience sa mga musini. Lang sa otokon kanta, manda, pero nagsala ka, naguna ka kanta, naguna ka birit, naguna ka da saot. Kaghalata nga halata, gidya. Pero that's the experience nga, syempre, madumduman mo gid. Kagmasin na basulan ka pa, wala ba? Sa mga ka-team, groupmate, or fellow dancers, or singers. Pero, you know, this one, team ako gani, mga best experience nga maka-learn man kita. Ano ba na live sa atong sumunod nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na! Tik-tik ka na!
1: Dear Basketball.
0: Sa una pa yan siya. Pero, lain. Sobrang halata kayo daw na nagkamali ka. Yan. Siyempre, may yarag na tayo makis aga katabo ni because you're too excited, too much excitement. Nga, kagi ko na, first time ko nag-contest sa out siyang grade 7 ko. Oh, grade 7! Grade 7 ko nag-contest kami sa out sa Filipino. Dapat hip-hop inyo sa out, pero dapat ang music kay mga, ano ba lang na, wikang Filipinos. Tayo'y mga Pinoy. Tayo'y hindi ka na. Mga amo na ang music. Dapat mga ganyan. Una. Kaya. Ay! Mga amo na. Pero, bo, excited ko. Wala man ko nagsala-sala. Pero gauna-una. Excited ko. Wala pa gani. 1, 2, 3, 4. Naka 5, 6, 7, 8 na kuya. Oo, and you know, makadlaw ka na lang yun gumakita mo. Tapos mabasulan ka, mabalahaw nga. Ay, na-perdate na kay man, ikaw, gid. Ga, una-una ka, tong daw. Tapos sa front ka pa ba lang kitaon ka, gid. Ay, my God. But anyways, natin, also experience is our best teachers. And salamat sa mga teachers naton dyan. Happy, happy Teacher's Day! Walang katapusang Happy Teacher's Day because you all deserve no, sa inyong mga pagtamyaw, sa inyong mga sacrifices, and of course, inyong love towards your students and your duties. Thank you, ah, sa liwat, ah. And of course, I would like to greet and personally thank ang mga teachers ko sa Ramon Torres Louisiana National High School, sa Don Salvador Benedicto Memorial Elementary School, sa mga teachers ko dira. And of course, sa my mga teachers ko man sa University of the Philippines Visayas. Thank you so much! Although nga the journey is not perfect, may ragit sa mga makapasakit sa mga buot. But then, thank you for honing me, for teaching me, for being my teachers, diba? Happy Teacher's Day once again. Oras na ito na lang, 5:34 na! Aray na mga katropa natin nga nag-upod sa itong programa dito sa Exciting Pilipinas. Sila yan ni Sir Jelwin, mayong aga. Hamagya hindi na nationwide class suspension, only ang province lang. Yes, only ang province lang sa Negros Occidental. Si Gov Lacson lang ya ang nagdeklara. Ngayon wala isang klase sa DepEd Division sa Negros Occidental kay Teacher's Day. Pero diri sa ganit sa syudad sa Bacolod, ya, may klase gidya mga katropa. So, padayon gidya sa pagluto da sa inyong mga pamahaw, pagpanyaga kay may klase. Samtang kay Icing Cavarles, good morning, good morning, ma'am. May klase, ya, ma'am, sa Bacolod City, ya. Sa kay Ricardo Dalisay, good morning. Napa-shoutout niya ko, no? Sila dito ni katropang Winston Villanueva. Sila sa South nga bahin, sa Negros Kabangkalan. Salamat, ya, mga katropa na Ricardo Dalisay. Sa kay mamay na sila dura dumipig. Ma'am, good morning, man. Dara sa may Punta Taytay. No, mga mom's chapter na to, na dara sa Punta Taytay. Akong Punta Taytay. Good morning, mamay na sila dura dumipig. Sa kay Mama Rivek Hori Castine, sa kay Mama Melanie Martisano, Sir Arnay Serida, good morning man. Good morning sa inyo, Tananda. Ha? Sila ang tita Salina Traje, ka tita Daisy, mayong aga, dira sa inyo, kita sa may Maita Gracia, kay Nong Jo, good morning, mayong aga, mayong pag-biyahi-biyahi na naman, no? Ruta, Takoling, Central Market, ah. Mayong aga sa inyo, ito natin. Mga katropa, 5:35 na, thank you so much, good saliwat sa inyo mga pag-upod sa itong programa ng Exciting Pilipinas. Kag mga katropa, padayon lang sa pagpamati kay Magabulos ang The Secret of Health. And after that, di balitaan na naman kita. Kaupod si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Saliwatan niyo inyong kaupod. Kada aga, pampuga ko na aga dari sa programa nato ng Exciting Pilipinas with the katropang Wendell Balinario. Good morning, good morning, good morning sa inyo. Ingat, ingat! Once again, happy, happy Monday! And good morning!
1: News and Public Service Authority. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Magsanton Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
0: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
0: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
0: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
0: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
0: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
0: Ah, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Lula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sang kanamit kag binipisyo sang Xanthan Gold.

0: beauty conscious kid ko nga daan, gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmasko, gag na gwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki namon sining mga sumulunod kag tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ang ato sining pagparagad sa sining programa, tinutuyo sining mahatagan kamo sang ideya, informasyon kag maedukar sa kon ano ang mga nagakadapat nato sining himuon para matipigan tang ato sining lawas, para makalikaw kita sa mga masakit. Nagadako man ang problema ta kon may magset in ang masakit sa aton, kay kinahanglan mo gid maggasto eh. Kinanglan mo gid mangita na sang tambal kag kun magset in na gani mga simptomas sang masakit. Kakahulugan ina nga nagadako ang aton sining nga kinahanglanon nga galastuhon parang inog bakal sang bulong. Pinakaimportante sa tanan is prevention. Kun may ara man lang kita sang pamaagi tiempo para nga mangin healthy ang ato sining nga lifestyle. Ina mga abyan makabuli gagud to makalikaw kita sa mga grabe sining nga pamalatian. Pwede ka mo makapasakop sa ato sering pagpanagad basi may mga concern ka mo darang masarangan karon sabton sa ato sering consultant dari sa programa The Secrets of Health. Sa ato sering pagpanagad upod ta ang ato sering Doctor of Alternative Medicine Practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Jocelyn. No? Gina-welcome na ito ng aton sini mga tagpalamati sa kutob sa madabutan sa aton sini nga tingog sa pagwaragwag kag sa kinandan. Yari naman kami ni Sir Jocelyn, no? Sa paghatag sa inyo, pagdulong sa inyo, sa pila ka mga mapuslanon ng mga informasyon may angot sa aton sini nga ikaayong lawas. Hindi na kita maghulat nga magbalatian antes pa manginaktibo kita sa pagtalupangod sa aton sini nga kalawasan. In fact, kadamo sa mga magamit naton sa aton palibot nga hindi mabakal sa butika. Ultimo ang pagsunod sa mga suggestion naton diri sa lifestyle modification para makalikaw kita sa badatian kag para magpabilin nga ang lawas maligon kag para adlaw-adlaw kitang may proteksyon. Ang paginom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C kita sini ang mahimo nga mabuligan.
3: Yeah!
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo kama produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo da sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sining baklon, dako pang discount nyo sining makuha. And then sa mga kaiping sining kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sining mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Yes to Health.
1: Pero diri kita sa mga hiyang niya sa kape, may kape para sa tanan pati kabataan. Kay why niya caffeine kag why coffee beans, ang Santon Plus coffee mix, may mangosteen powder, soya powder kag moringa powder. Kita niyo why kape, why ya sang coffee beans, why ya therefore sang caffeine. Pwede kay inom sini mga kabataan kaysa sang function sang isoflavone nga ra sa Santon Plus coffee mix, amo ang pagpa-activate sa ato sini nga brain functions.
2: Gagtuman kita na ka importante Sir Jocelyn, no? Kay tanawa bla subong mga pamatanon pa pero mga malipato na. Mahina na ang memory. Actually, naka-notice mo siguro ang kadamuan sa nga pag-abot sa spelling. Subong doon medyo mahina na ang mga ulihing tubo. Ano? Although hindi man tanan, isa sininga makabulig sa aton sa ni Sir Jocelyn para mangin matinandaon kita, amo ang lecithin. Mm. Yan nagabulig pa-aktibo sa aton sa nga brain. Pwede sa makabataan. Kag sa mga may edad-edad na Sir Jocelyn nga naga-malipaton man. Mm. Makuha na to na siya kung maginom kita sa Santhon Gold Coffee Mix.
3: Yes! To Health!
1: So para sa mga diabetic, may matamis kita nga kape, pero way problema nga makapasutap sa blood sugar level kay sweetener stevia, and that is premium D3 coffee mix do Cleo.
2: Kinasuggest ganin naton sa mga diabetic nga isaman sa kinanglanon nila ang pagpasilak sa adlaw para nga ma-activate ang ila sa ninga sistema dira lawas, especially kun may vitamin D sila para sa insulin sensitivity. Pero kuno ay kamo time, ari na lang kapihan nyo ah. Pilian nyo na lang ang premium D3 coffee mix. Ang isa sini sa advantage, may vitamin D3 kamo para man sa insulin sensitivity ni. Kagwaay man sin problema nga madisturbo nyo sing blood sugar tungod nga stevia ang iya sining hagin na gamit nga pampatamis sa dira.
0: Southern Plus Gold.
1: Ang hypertension may mga simptoma, may mga patimaan. O galing pag set-in sang simptoma o kung mga patimaan sa lawas ta sini, botang balos ni Dok Leo, ara na naduktan ka na.
2: Kaga posible, Sir Josil, may mga nahalita na sini nga mga parte sang aton sini nga lawas.
1: Medically, may explanations ini ang inatawag nato sini nga PP or blood pressure ta. Depende sa readings, no? The systolic and the diastolic nga reading sa ato sini nga blood pressure. Sa present nga pag sinalayo ang lifestyle ta, Dok Leo, pila dapat gin man sini ang i-maintain mo nga blood pressure para makasiling ikaw nga low risk ako sa possibility of having a hypertension.
2: Para mahambal na ton, Sir Josil, nga normal kag healthy nga ton sini nga blood pressure, ti dapat dira kata sa 120/80 o kon less sa dira.
1: Speaking about less, no, manubo sa 120/80.
2: Correct.
1: May ara kon kaysa nga reading nagataas ang iya sini nga over. Let's say for example 120 matuod, pero ang over yakon sa galabot tag 90 tag 100. Ina nga mga kondisyon na makasiling ikaw nga you are at risk of a possibility of having a hypertension na Dok Leo.
2: Yes, Sir Josel, kay imbalance na say dapat i-considerar gid naton ina siya may ara man gani nga like 120 ang imo sini nga systolic, pero diastolic nimo is less than 80. May mga bagay kagyapon nga i-considerar sina.
1: So kung mag above and below normal, butang balon, something is wrong sa sulod sa imo sini nga lawas and must be corrected, Dok Leo.
2: Correct.
1: Pero kung may BP, ikaw, blood pressure of 130/80, ba't tamalo sini 130, ang iban sini okay-okay pa. Pero ara ka nagali sa moderate risk of having a hypertension, Dok Leo.
2: Kung baga, Sir Josel, tinagaulo-umpisa na ang pagtaas mo sini nga blood pressure. Kinanglan mo na sini ang pila ka mga lifestyle changes o kung nang iban sini, inatagaan na sang ila sini mga medical doctors ang maintenance.
0: Supple Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang

0: Ay, ibandok layot, galabot, tag 200, pero okay malang sa ila. Pero makitaan mo, nagapalamula, nga daw palanggitom lang ang pagkapula. Galabot, tag 200 over 120, 180 over 120. Pero kaya gapon sa ila sining alawas. Pero anong risgo mo sini, Doc Leo?
1: At yari sini, Sir Josiel, hypertensive crisis na ni. Very high crisis na, ha? Risk.
0: Crisis na ni, Doc Leo, ha?
1: Yes. Masiling na nato yung emergency situation. Lagan ka na yun sa imo sini nga, medical doctor. Kikinanglan mo na sining immediate medical help.
0: In short, kung nakalabot gagali sa amo nining blood pressure basi matumba na ikaw nga way pilas.
1: Correct.
0: About this problem sa hypertension, gulpi man lang ini naga set in sa aton. Ang iban triggered, for example, ang iban nabi palakaon sang matambok, labi na gid kon palakaon ka aligi bala sang alimango kag kasag. Nan numero uno gid na mamatambok pareho sa bisang baboy. Pero sa baboy, just to give you a trivia, ha, ang pinaka masakit sini kag ang pinaka delikado, hindi inang puti niya nga ma nagauyog-uyog, kundi ara sa panit ang pinakadelikado gid sa tanan dira, concentrated. That's why nga ti magkaon kag anisang panit sa litson, sa mga plakaon sa litson, kag sa nagkakaon sa litson, kon magkaon kita gamay lang sa panit, bulong sa hidlaw kon gakaon kamo, ah. Hindi nyo man pagpatami kay anything in excess, kuno hindi man manami sa lawas.
2: Kung dati ayaw mong

0: now available in your nearest drugstores.
1: Kinanglan mahibaluan tani kon ano ang mga specific, for example, ang mga mataas itrisgo kon kulang ka sa amoning nga bitamina kag minerals. Ano ini nga mga bitamina kag minerals nga dapat hindi magkulang always sa ato sining lawas, Dok Leo?
2: Ang ginatawag mineral nga potassium. Nagabulig ni siya para mabalanse na to ng aton sining sodium levels kag magrelax ang aton sining blood vessel walls. Ya kun sa diin ang kakulangan sini o kun ang low potassium levels, posible magresulta sir Josiel sa sodium retention nga nagapataas sa aton sining blood pressure.
1: So speaking about this potassium, masamin aton sining ginapakaon sa mga nagasuffer sang low potassium supply, saging dayon dalaganan ta.
2: Correct.
1: Inang way kagi balaluto nga saging. Ang dako galiit makuha kita nga potassium nga saging. Hindi nang sa normal nga ginakaon ta, but sa sub balang hinatawag ta nga saging.
2: Correct, Sir Josiel.
1: And ang iya gali nga nutrition man sini, hindi lang ara sa masami na ito ginakaon nga unod. Kung inang sa daw labot-labot siya pagid, Dok Leo.
2: Isa man, sir, makuhaan na ito sang sustansya.
1: So, please be guided, ha? Mga tidbits of information ini kabay pa makahatag man sa inyo sang ideya kung paano ninyo tipigan ang inyo sining kayong lawas. Now, ining magnesium. Actually, gagmay man lang ining kinanglanon naton sa lawas naton. Pero kung makulangan, kagalian, sige-sige nga kulang ang magnesium supply sa lawas ni mo, that could trigger sang imo sining hypertension, Dok Leo?
2: Yes, Sir Josiel. Ano? Kaya ang magnesium actually is a relaxing mineral. Nagabulig ni siya para sa aton sining blood vessel relaxation. Di kabalo naman kita nga para nga ang aton sining blood pressure manami kagabalanse, hindi siya magtaas. Dapat ang aton sining kaugatan may pahanunot. Mayong iya sining pagpahanunot sa nagaagi sinadira nga dugo. Nga kung sa diin, kung kulang kita sa magnesium, Sir Josiel, especially sa medyo malawig nga mga panahon, binulan o kung tinuig, nag-increase niya sa vascular resistance nga nagaresulta sa mataas nga blood pressure.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3.

0: show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: How about ining vitamin D? Actually, we can get free vitamin D kung kaya nyo man lang mag-sulay sa init, magpa-init, especially early in the morning. Nga early in the morning, bangod man kay tini, tama kasingkal. Pero as per our discussions before, Doc Leo, ang maximum nga makuha nato nga makadalawat kita at damo sini nga vitamin D kag madasig ang processing is between 10 o'clock, no? At 2 o'clock.
2: Kung kaya lang, Sir Jose, no? Alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3.
1: Mm.
2: Dira sina nga mga inoras.
1: Amo ni siguro nga way ti may ginastroke nga baka, no? Kay way ka panilong bisan ni lawig mus banglid, eh.
2: Gapabulad sa init.
1: Bastante sila yas vitamin D. So ang vitamin D, anong iya sining function, Dok Leo? And if deficient ikaw sa supply sa vitamin D, ano ang nagakatabo sa aton sining lawas?
2: Actually, no, masibod niya ang ginatawag role sa vitamin D, Sir Josil, pag-abot sa balance sa aton sining blood pressure. Kaya ang vitamin D, ang role niya sini, nag-adjust o nag-regulate o nag-control ni siya iya sa renin, angiotensin, aldosterone system which regulates BP. Which is, ang low vitamin D levels ang ginaangot siya sa increased risk sang hypertension.
1: So, but increase ang risk, nagadugang sa risgo ni mo nga magka-hypertension ikaw. Bisan pa way ka sang history sang being hypertensive, kung kulang, kagsigisiging pagkulang sa vitamin D sa dawat. Ang masami sini nga ginamuno nila kung hypertensive ang tao na. In short, sini, may mga manifestation na nga ara na sa boundary ikaw nga magka-hypertension o kung magka-high blood. Ginalimit nilang imo sini nga sodium intake. Why? Nga kung masubrahan ikaw sodium intake, magkabakita sodium just like sang asin, ha? Sodium chloride na, eh. Nga kung masubrahan ikaw intake sang parat, na delikado para sa mga hypertensive, Dok Leo.
2: Kasubong sa nahambal na tunta gina, Sir Josil, no? Kung nga akin ang lana ton sang potassium. Kaya ang potassium, amon isang nagabulig balanse sang aton sini nga sodium sa lawas. Nga ang pagnubo sang potassium, madulaan sang gwardya ang aton sini nga sodium. Mm-hmm. Nga kung sa diin, may ara kita sa ginatawag nga sodium retention, nga magpataas ang aton sa ninga blood pressure. Di area ang ginahambalan naton ang mga kakulangan sa lawas like magnesium, potassium, vitamin D. Samantala, sodium naman niya, sobra. Ang sobra nga asin sa lawas, hindi man makapayo. Ginapahibalugid naton sa aton sa ninga mga listeners, mga viewers naton niya, ang more nga asin makuha naton sa aton mga ginakaon nga may labot sa hypertension, dira sa processed food. Hindi sa asin nga table salt or rock salt lang naton.
1: No.
2: Kaya araya makontrol ta pa na ya, matulutimpla ta pa na ya. Kung kulang, madugang-dugangan mo. Kung medyo maparat, masabawan mo dugang. Mas labi nga mag-andam kita sa mga processed food nga damo sang sangkap ng sodium. Labi ginato na ginarecommend sa ila nga mag-inom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kung ang komposisyon sila sa nga mga pagkaon, processed, kag mga instant. Para nga rising imbalances nga matabo, nga nagresulta sa hypertension o kung high blood pressure, dapat kunara ang potassium ara man ang sodium nga naga binuligay sila sa ila sini tagsa-tagsa ka obligasyon.
0: The secret of health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santhon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhon Gold Capsule ti mera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pa gid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pa gid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sa phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sini nga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sini nga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sini nga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pag-functionar sang aton sini nga kurason. Ang garlic nga nagaangkon niya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil. Nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive. Pero kung maginom sila sa Sunthorn Gold Capsule, kasubong lang, Sir Josil, ano, ang inang mga benepisyo na kuha man nila tungod sa mga nasambit na tun nga sangkap.
1: How about ining premium D3? May VCO, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang pwede sini mahimo sa mga hypertensive o kung may mga high blood doklayo?
2: Amo ni Sir Josil, yan nag-modulate o kung nag-control sa renin, angiotensin, aldosterone system o kung RAAS o kung RAS ba lang ginatawag. Kini siya, Sir Josil, sa BP regulation. Isa man isa sa rason na kung nga ang dapat natong talupang doon ining renin, angiotensin, aldosterone system na ton kay isa ni sa rason nga nagataas ng aton sining blood pressure. Kay nga aman, kung ang aton gani sining blood pressure mag-drop sa aton sining kidneys, masensya nga nag-low ng sining blood flow, marilease ni Sir Josil sa enzyme na ginatawag renin. Ang renin nga ni itrigger nga naman ang chain reaction, maproduce naman isa sang angiotensin 2, amon ang active form, a substance nga nagapanarrow o kung nagaconstrict, nagapakitid sa aton sining ugat, kag nag-raise sa aton sining blood pressure. Ginastimulate naman sining ang pag-release ang ginatawag aldosterone, ang hormone nagabulig no para sa aton sining kidneys, i-retain niya ang salt and water, increasing blood and volume pressure. So kung i-combine na to ni siya ang iya sining efekto, nagapataas siya sa aton sining blood pressure para ma-restore ang balance kung naganubo ang aton sining blood pressure. But the problem is, amon ni Sir Josil ang problem, if ang ining ginatawag ang relasyon bala sa sining system, ining ginatawag na aton sining renin, angiotensin, aldosterone system, once gani karon nga mag-overactive siya, nagaresulta sa padayon nga pagtaas sa aton sining blood vessel constriction o kon sige bala pagkitid sang alagyan sang dugo tungod nga nagaconstrict ang aton sining ugat, excess of fluid retention kag higher blood pressure over time. Amo ning problema, Sir Josil. That's why no, ang ining ginatawag RAS nga ini, amo ning frequent target sang antihypertensive drugs kag ang mga ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are common treatments sa hypertension. Tungod sa amo ning rason, Sir Josil, kun naga-overactive na ini siya nga nagaresulta sa pagtaas man sang aton sining blood pressure, nga amo man ni siya ang ginabuligan control sang vitamin D.
1: How about ang vitamin C? Ano iya ang role ya sini? Agud to nga hindi kita matam-an kag hindi mag-set in ang mga simptoma sa aton sang hypertension, Dok Leo.
2: Tama ka importante, Sir Josil, no, ang papel sang vitamin C kag benepisyo niya sini pag-abot sa aton sining kaugatan. Kinanglano ng vitamin C para sa collagen formation sa aton sining blood vessel walls. Ginapabakod sining aton sining kaugatan. Nag-improve man niya sa nitric oxide availability para sa pag-agi sang aton sining dugo kung mag-circular ini alin sa kurason baka to sa nagkalinlain nga part sang aton sining lawas. Kaga more effective, Sir Josil, ang vitamin C para sa hypertension sa yadto mga tao nga kulang sini kaga mataas ang ilang sini nga stress levels o kung stress sila pirmi halos adlaw-adlaw.
1: So ang vitamin C nga makabulig idea sigurado kita para nga ang lawas naton makafunction sa maayo, makalikaw kita sa hypertension o kung high blood. Ngalan is Sunthorn Vitamin C. Alkaline nga vitamin C pa niya, Doc Leo. In short, sini, bisan taking before meals, hindi magsulab at sulok-sulok.
0: The Secrets of Health.
3: Yes, to health!
1: May mga produkto si Yes to Health Incorporated. Nga damo na nagapangita si ni. Yesterday nakaagi kita sa isa ka drugstore kag nangita sang Clear Skin Beauty Soap. Kaya nabatian niya kuno sa ato sini nga live stream nga manami kuno magpahamis ang kutis sa Dok Leo.
2: Gina-remind gid naton sa aton sini mga tagpalamati, babayi man ko na lalaki, may termino sang unang kilala ko Sir Josil mo. Nga para sa iya isa ka mortal nga sala ang magtulog nga waay nagapanibin bisan pa mang hilamos man lang. Kay nga man, ginapabay-an naton ang mga nag-clog dira nga mga oil, ang mga oils dira sa aton sini nga panit nga may nagapililit nga mga higko, kay mga kagaw-kagaw dira nga maghalit sa aton sini nga panit sa bilog nga gabi. Hindi lang si Sir Josil nga pampaputi ah, kati may ara sa sang ginatawag ko Jake and Glutathione. Kundi nagatinlo pagid sa nga aton sini nga guya sa aton sini nga panit sa aton sini nga kutis sa pangkabilugan.
3: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Nga ang ginarekomendar na ton nga kinanglan gig kamo magamit sa isang habon. Kati hindi man manigar Sir Josil. Ang oil hindi man na madala basta sa tubig lang. Pero dapat ang habon man nga gamiton man naton ang swabe man sa aton sininga panit. Why sa may mga maisog nga mga chemical dira kag mga sangkap nga hindi man makapairitar sa aton sininga panit kasubong sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Amo ni gani nga sa mga kabataan bala kaya wala pa ma-expose sa mahigko sining environment ang ila sininga kutis. Kinatawa takutis baby.
2: Correct.
1: Mahumok, hamis, dawa ay sang pores.
2: Abi mo Sir Josil, ang isa madunduman ko naman ang gin partner sa nasa aton sining kilala no. Gagamit sa Clear Skin Beauty Soap ang ginakape niya Sunthon Gold Coffee Mix. Kami ara sang glutathione and collagen. Kung nga mahumok, kung nga mahamis, kung nga ang daw kaulumol sang panit sang bata, tungod nga bastante pa sila sa collagen.
1: Firm pang ila sininga panit.
2: Yes.
1: If you speak about mahamis, inang hindi kitaon halos ang imo sininga pores sa imo sininga skin. At the same time, pwede man kamo magamit sang Sunthon Herbal Soap. Ang Sunthon Herbal Soap actually is para ini sa mga germs that causes dasig magbaho ang inyo balhas bala sa inyo sininga bayo or if not ang nagakabilin sa aton lawas labi na gid sa masami nga nagabasa nga parte sa lawas ta sa aton sining ilok Dok Leo.
2: Problema gid kun dali ba karon every time nga balhason kita ate madumduman dayon sa iban sini ang luto nga bayabas. Although iban sini ti nagakaon iya sang luto nga bayabas ginabutang panagani Sir Josil sa sinabawan. Hindi lang siling Sir Josil nga nagapanimaho ka bayabas kundi katinlo ang aton ginaistoryahan diri. Hygiene nga ginatawag. Amo ni ginahimo sa aton o kun benepisyo nga makuha naton kun san Sunthon plus herbal soap ang aton sini nga ginagamit kamay antibacterial property sa Sir Josil. Lakip na gani ni mga samad bala nga dugay magpali.
1: Oo.
2: Tungod sa mga kagaw-kagaw, magamitan mo sina mabuligan niya nga madasig magpali. Pati pa ni mga kinadtan sa sapat-sapat dira Sir Josil nga nagaresulta sa mga ginatawag dark spots, mabuligan niya man niya mamat-amat fade kung nagagamit kita sang Sunthon plus herbal soap.
4: Sunthon plus herbal soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: By the way, pag-mention mo sa sapat-sapat ini Dok Leo, subong di ka baylo-baylo ato sa ning klima, ulan-init.
2: Hmm.
1: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
2: Yes.
1: Amugin ng numero unang kontrata kay posible carrier na sang dengue. Tama ka makahalalit, maubos gidunod sang imo sininga bangko kon nali ikaw di malason nga magka dengue. So dapat likawan ta number 1 nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon Herbal Oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
4: Sunthon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sunthon Plus Herbal Oil.
2: Ang gid tawag Sir Josil nga malikaw ka sa kagat sang lamok hindi ka mapalapitan sa lamok kun mapamanyos mo na siya. Makabig na lang na to na Sir Josil nga bonus mo na lang na. Kay kung nagapamanyos ka sang Santhon Plus Herbal Oil, nagabulig man ipahumok sa imo sa nga panit. Di kun mamasahi, balaan mamanipulate ang aton sa nga makaunuran na Sir Josil, nagabulig man ipa-active sang pagfunction sa aton sa nga lymphatic system. Ang mga higo dira, mabuligan niya madrain man sa aton sa nga lawas. Nagapanami sa aton sa nga blood circulation. Mahumutan, mahaklo o palang Sir Josil ang sense ni nagatawhay imo pamatyag, nagarelax imo panghuna-huna, naganami imo tulog.
1: Try it ang Santhon Herbal Oil. Mosquito repellent pa ni siya. Hindi makapalapit ang lamok ang iman pang sapat-sapat para mangutot. At the same time, nami ang iya sining epekto. Gapala mo ipo, imo sining lawas bala. Banyo sinyo bala. Bisan hindi na ka mo magmasahe, batsyagan nyo gid ang pag-usbong bala. Batsyagan mo nagasulungaw ang hangin sa imo sining kaugatan kag sa imo sining kaunuran. Kung mamanyos ka mo sa Santhon Herbal Oil. System.

0: pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. The secret of health.
1: Kung nagigkamo ka gwanta, sang palanakit sa lawas ninyo ha, mag-cease the pain na Doc Leo.
2: Gina-discourage man aton gali. Yadto mga nagapalanakit ang kalawasan kapian pa kun daw indi na matandog. Ninyo na pagipilit nga ipahilot pa o kun ipapislit pa. Kundi, ang pinakapuntos ni ipahuway na ton kag parang mabuligan kita nga magtawhay aton sa nipamatyag, ma-alleviate ang symptoms nga ina o kun sintoma nga ina. Pwede matumaran sang cease the pain.
1: Kung overstretch kag overwork ang inyo sining mga muscles, gapa lang manog man na dito sa sulod. So delikado man patandog nimo kay ma-aggravate lang ang banogya, hindi makuha ang sakit.
2: Tama.
1: So imnin niyo na lang sang cease the pain. Pero amo niyang ilimnon sa katulugon niya Doc Leo, ang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Mm-hmm. Isa ni Sir Josil sang ginatawag makabulig sa makalalakinhan para bala matuman Sir Josil ang obligasyon na ginatawag lang ulayhon sa katulugon.
1: Dapat unpredictable kuno ang isa kag isa eh. Kung unpredictable ka mo to maintain kuno sang good relationship ha, dapat hindi man bala mabasa ni Mrs. ang estilo ni Mr. Kag si Mr. budlayan man magbasa sang estilo ni Mrs.
2: Mm-hmm.
1: So dapat always ready kung sa Boy Scout pa.
2: Amo na lang ng defensa mo dira si ni Sir Josil kahit hindi mo mapaktan.
1: Mm-hmm.
2: Subong bala o kung buwas, subong bala nga oras o kung dugay-dugay.
1: Mm-hmm.
2: Dapat may reserba kagid si ni Sir Josil para bisan anuman nga takna, anuman nga oras, magpanawag ang kinahanglanon. Kumbaga sa termino sa kilalata, may ibuga kagid.
1: Pero kung gusto mo gid mabasa si Mrs.,
2: mm-hmm,
1: dapat nga siya pauyaton mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Paghatag sa imo turbo, balaan mo na kung anong masunod sina. Dayon niya ka-timean siya, ups, 25 minutes. So sa mga lalaki ining daw nadulana bala libido, daw ay nagana bala sa ila sininga sexual activity sa inyo sininga partner, 30 minutes before loving magturbo dietary supplement for men. Mabakal ini sa sukit niya mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, kag sa Bacolod City sa Yes to Health Store sa Lisari Street in front of Marayo Bank.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Exciting!
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may taglay na anti-cancer.
7: Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
0: Sister Pain.
13: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad lang mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
14: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag binipisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako gali si JC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Di rin ako ya sa Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: Exciting!
9: Exciting!

Center. Mga balita nga una mo mabalak. Tribong Mababalian Express. Balita. Labas. Kag-eksklusibo ka nasagap pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.

0: AM News Express Manila.
1: XFM Time, alas 6:20 na, may aga siyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagun sining kaman sa bungubayin sang kalibutan, welcome na diri sa pagpalayag sa ating palatuntunan ng Express Balita. Express Balita. Mga katropa, adlaw kita subong sang Lunes, Oktobre 5, tuwig 2026, kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinare.
1: Kag si katropang Franz Sandro Borgo. Sige, dulo naman sa inyo mga katropa ang mga kaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiman pa. Sa mga nag-monitor na subong sa ito ng XFM Bacolod mga katropa, babatian ninyo kami sa radio frequency ng 103.9 sa FM band. Sa XFM Sagay City naman sa radio frequency ng 87.5 mga katropa. XFM Cabanclan City sa radio frequency ng 106.1. Kaga XFM San Carlos City sa radio frequency ng 98.9. Hindi ka mo magkalipat, bangod mga katropa. Dara sa inyo nga mga sa Negros Oriental, may XFM Canlaon City kita. Mabatian ninyo sa radio frequency ng 101.7.
2: Mga katropa, kita mo na malantaw sa ito niya nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayaraman kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kaya mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod mahimo na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phone sa ito nga official streaming app sa XFM Philippines. Mga katropa, pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Ma-install kag ma-download ninyo nga libre mga katropa. And ma-access na ninyo 53 on-air stations salit sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mayara man kita sa text line mga katropa diri sa atong estasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:22 na mga katropa, ito padulungan ang mga headlines sa balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Emergency power ginadoso sa Joint Committee sa Kongreso agud masulbar ang brownout sa Visayas.
2: Grade 4 student kababayi ginlampusan sang bato kag ginhimuslan sa syudad sang Bago.
1: 5,000 nga water pipe sigadugang sa syudad sang Bacolod. Kag sa taga mga headlines sa balita naman sa national.
0: Express Balita. National News.
1: NWRB nagpangabay

0: sa tanong mga balita sa showbiz. Mga katapat sa tunga sang issue sa karon, Dennis Trillo nakakuha sang duha ka awards.
1: Kag sa tong karon mga katropa ang balita, special ko po si katropang James King. Lalaki! May 17 ka mga nobya sang ining na hospital dito na naibaluan. Alas 6:24 na. Mga katropa, inyo na ba tayo ng mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa? Lagi na ginadulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
2: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: At ang napadulungan ni detalye na sa balita sa lokal.
3: Express Balita. Local News.
1: Isa ka special power ang mahimo matag sa Kongreso sa Presidente Agod Masulbara kulang nga kuryente sa Visayas. Iningin doon ni Senior House Speaker Ding Hernandez samtang suportado naman ni Deputy Speaker Albie Benitez. Ginakompormihan naman ining bagay sa Department of Energy nga si Secretary Sharon Garin agod mapadasig ang mga proseso sa mga kinanglanon. Ang Joint Committee hearing sa Committee on Energy, Visayas Development kag Legislative Franchise ang nag-isa agod pasabto ng DOE, ERC kag NGCV. Kung ano ang rason nga natabo ang rotational brownout kag paano malikawan nga masulit ining nga matabo. Ginakos sa Department of Energy nga bisan nakabalik na sa operasyon ng duha ka mga dalagkong nga planta nga nagahatag supply sa Gyapon. Makabi nga delikado ang Visayas sa yellow and red alert. Bangod isa lang kaplanta ang maguba, liwat naman nga may rotational brownout. Bangod kulang sa baseload generator ang Visayas region.
0: Ang Department of Energy nagako nga may dako gidman nga kakulangan sa baseload generations ang Visayas. Rason kung nga natabo ang malapnagon ng rotational brownout sa nagligad nga binulan sa Visayan region, partikular sa Panay, Negros, kag Cebu. Ini ang nadangatan sa joint committee hearing sa Committee on Energy, Visayas Development and Legislative Franchise sa House of Representatives nga giniwat sa Elfish Hotel sa Bacolod City tinalikdan ng October 3, Sabado. Ang hearing naglawig galing alas 9 sa aga tubto pasado alas 2 sa hapon. Ginpahay ni DOA Secretary Sharon Garin nga nagkulang sa malawig nga plano kung paano masabata madasig nga pagsaka sang demand sa Visayas region apang pahayag sang DOE nga may ginahimo naman nga tikang apang sa masunod pa nga tinuig magka-operate ang planta gani tubtob sa karon nabutang sa risgo sang yellow kag red alert status sa ang Visayas kun maisa lang ka planta ang maguba liwata. Nagaduso ang DOE sang battery energy storage gani hinyo sini sa National Grid Corporation of the Philippines nga sa pagkontrata sa makabutang sang battery storage facility. Sunos pa kay sa kay Secretary Garin nga dako gid man nga may kakulangan ang Negros Island bangod bisan may bastante nga supply ang mga solar power plants apang mauyang lang ang sobrang enerhiya sa adlaw bangod ang peak demand ara na sa hapon kag gabi.
1: Nagapangunang agenda sa 3rd District Negros Occidental sa ginhiwat nga Legis here amo ang Tubo Act nga gin-author ni Congressman Javier Benitez. Sino kay Benitez? Ang Tubo Act magapabakod sa SIDA Law o kung ang Sugar Industry Development Act. Diri sa Tubo Act, mahatagan sa madamong suporta ang mga small planters in kaso may mga pagtilaw nga tubango ng industriya sa kalamay. Kasubong sang barato na nga presyo kag madamong importasyon kag pagpangatake sang peste sa katubuan. Sa amuman nga hagna may ayuda gileyon nga mahatag sa mga mangunguma sa tubo nga hindi na maghulat sa state of calamity. Gimpasalig naman ni House Speaker Faustino Bojidi III nga inasuportahan ang hagna bangod hindi lang Negros Island ang may katubuan kundi bisan sa Luzon kag mismo sa Mindanao. Komitido man ang mga mamalida nga nagtambong sa legislature nga makapasar ini nga hagna bangod sang ginatos kalibong ang mga pubuloyo ang makabenepisyo.
0: Gintabungan sang 18 tanan ka mga congressmen ang ikalimang edisyon sang Legislature Project sang House of Representatives nga gindala sa 3rd District sang Negros Occidental sang tinalikdan nga semana Biyernes ang nasambit ka programa sang House Leadership ni Speaker Faustino Bojidi III kung sa diin siya mismo ang nagpamuno sa pagpatag sa pumalasakop kung ano ang importante nga malapit sa pamuluyo ang Kongreso amukod sa nga mga mamalida nga nagapadulong sa probinsya. Ang Bacolod leg ang panglima na nga edisyon matapos ang sa Luzon.

0: Una kag Mindanao, antes man ang Bacolod ginhiwat ini sa South Cotabato sa lugar ni Deputy Speaker Ding Hernandez nga isa man kay Ilonggo. Ang mga congressman sang Bulacan ang upod nga nagtambong bangod sila ang magaserbi nga host sa Madason nga legislature.
1: Pila sa isa ka grade 4 student ka babae matapos nga ginlampusan kag ginimuslan sa siyudad sa Bago kagawan sa Oktubre 1. Sunod sa kay Police Captain Bonifacio Galvez, ang Deputy Chief of Police sa Bago City PNP. Antes matabong krimen, nakitang suspect ka naginomopod sa iyang mga abyan malapit sa ginistaran sa biktima hapon sa Huwebes, Setyembre 30. Dugang pa ni Galvez, kagahon sa Oktubre 1, ginaligar. Kagin sulod sa suspect ang balay sa biktima samtang nagakatulog ini kagang iya nga iloy. Apa ang hinali na lang sini ngaging kuang biktima kaging kugos padulong sa guwas ang ilang balay. Gindala sa suspect ang biktima malapit sa kanal ngan hamtang sigad sa katubuan kagiya nga ginlampusan sang bato kaginimuslan ang biktima. Apang natigan nga makapalagyo ang minor de edad kag nakapanugid sa iya nga iloy. Gilain mga naresto ang suspect paagi sa gipatigay nga hot pursuit operation sa kapulisan kagining nahunong na sa kustudiya kag napasaka ng kaso ng pagpangimulos. Nagagawa sa investigasyon ng amay sa biktima ang napriso na sa kaso ng paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kag sa karon, padayon pa nga ginabulong ang biktima.
0: Nakopeskar ang kapin 8 milyon pesos nga shabu sa gilunsar nga drug buy bust operation sa kapulisan sa Purok Santol, Barangay Balugo, Sudad sang Dumaguete, probinsya sang Negros Oriental aga sang Oktubre 2. Ang naaresto ginkilala sa kay alias John, 35 anyos, kag residente sang Purok 7, Barangay Batinggil, Sudad sang Dumaguete, probinsya sang Negros Oriental. Sandig sa impormasyon sang Police Regional Office Negros Island Region o kanang PRONIR, gilunsar sang City Drug Enforcement Unit sang Dumaguete City ang natigayon. Kag natigayon nga maaresto ang suspek kag nakuha ang 1,150 grams nga shabu kag may kabugusan ni nga balor sang 7,820,000 pesos. Nagagwa man sa investigasyon nga ang suspek ang ara sa likod sang tako nga distribusyon sang illegal nga droga sa mga barangay sa syudad sang Dumaguete kag ini ang ginaligar gikan pa sa Cebu. Pasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 ang kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Maaga pangatubang sa kasong iloy sang fetus nga babae nga ginbilin sa sulod sa Victoria City Coliseum gabi sa Oktubre 2. Kung sa dingin ginpatigayon ang legislature. Sunod sa kay Police Lieutenant Anthony Loraiz, ang Deputy Chief of Police ng Victoria City PNP, nagapabilin sa karon sa kustodiya sang kapulisan ng 20 anyos ng iloy ng residente sa siyudad sa Talisay, samtang ginaasi kasong reklamo nga PD 856 o kunang improper disposal of human remains. Dugang pa ni Loraiz, wala na kaibalo ang iloy nga ini ang nagabusong. Bangod wala nagabot ang iyang pamulanon sa tatlo na kabulan, kag sang ini ang nagtambong sa isa kaaktibidad sa lugar, panghinali na lang ini nga nakabatsyag sang sakit sa tiyan, kag nagpadulong ini sa banyo kag nagwa ang fetus. Nagaidad sa 7 na kabulan ang fetus kag wala na ini sang kabuhi, bangod sa kakulba, nagwa ang iloy sa lugar apang sang siya tuyo nang magbalikan ang fetus, ginaligar nga hindi na ini pagpasudlon sang gwardiya. Kumadumduman na sa puan ang sang nagaroving sa lugar ang fetus nga ra sa sulod sa basurahan, kay gilain ini nga gimpalabot ang impormasyon sa Victoria City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon ng CDRRMO.
0: Dako pang lalaki nga top 1 most wanted sa provincial level angot sa kaso nga pagpanghimulos kag pangbulistya sa Purok 3, Barangay 1, Siyudad sang Kabangkalan aga sa Oktubre 3. Ang naaresto ginkilala sa kay alias Nonoy, 37 anyos, may trabaho kag residente sa Purok Kabugan, Barangay Tagukon, Siyudad sang Kabangkalan. Sandig sa investigasyon sa Kabangkalan City PNP ginserbe sa suspect kang warrant of arrest nga ginisyo sa Presiding Judge Regional Trial Court Branch 61 angot sa kaso sang pagpanghimulos nga mayara sang piyansa nga 200,000 pesos kag pagpangmulistya nga may piyansa naman nga 36,000 pesos sa karon nakahunong sa kustodiya sang kapulisan ang suspek kag magapangatubang sa nagakaigo nga disposisyon kag imbestigasyon.
1: Patay ang minor de edad nga lalaki matapos nga malumos sa swimming pool sa isa ka resort sa Barangay 13, Siyudad sa Victoria hapon sa Oktubre Tres ang biktima. Nagaindan sa anong katuig kagresidente sa Barangay Tres, Banwasang Ibi, Magalona. Sunod sa kay Police Lieutenant Antoinette Lorais, ang Deputy Chief of Police ng Victoria City PNP, nakita ang biktima sa isang man kaminor de edad nga nagpadulong sa pool nga ara na ini sa idalom sa tubig. Dugang pa ni Lorais, gilayon nga gindala sa ospital ang biktima. Panginingi deklarar nga dahil doon na rival sang doktor, kagsandig sila nga pagpangusisa sa ilo isang biktima, nagtambong sila sang kaadlawan sa lugar. Antes malumos ang iyang bata, nagkadto pa ini sa iyagod nga magpangayo sang tubig kag nagbalik sa kiddie pool apang ginaligar nga ini ang nagsailo sa adult pool nga ginapatian nga may kadalumon nga 5-6 katapak. Nagagawa sa investigasyon nga wala sang foul play ang kamatayan sang biktima kag aksidente ang natabo.
0: Pilason ng isa kalalaki matapos nga ginbuno sa sulod sang baylihan sa Hacienda Lugway, Barangay Hawayan, siyudad sang Silay, gabi sang Oktubre 2. Ang biktima ginkilala sa kay alias Elmer, 36 anyos kag residente sang Hacienda Lunoy, sinasambit nga barangay. Samtang ang suspek ginkilala sa kay alias Phil June, 21 anyos kag residente sang Hacienda Lugway, Barangay Balaring, siyudad sang Silay. Sandig sa investigasyon sa Silay City PNP, nagpadulong ang biktima sa baylihan agod bangod nagahiwat sang piyastang barangay kaginapatihan nga ini ang hinali na lang nga ginbuno sang suspek gamit ang gunting sang magkaduha ka beses. Nakaagom sa pila sa nawala nga bahin sang lawas ang biktima kaginabulong sa karon sa ospital. Samtang suspek ang nakapalagyo apang natigayon man nga maresto paagi sa hot pursuit operation sang kapulisan.
1: Nagpatigayin sang Fire Safety Inspection ng Bureau of Fire Protection Bacolod sa mga kiosk sa palibot sa Bacolod Public Plaza kasunod sa pagdagsa sa mga tao sa ikaduhang adlaw sa Mascara Festival. Gimpangunan ni Fire Superintendent Jenny Massif ang Fire Marshal sa Bacolod City Fire Station ang inspection na good masiguro nga nagasunod sa fire safety standards ang mga kiosko kagibang pang mga temporary structure sa lugar. Kabain ini sa mga tikang sa BFP sa pagpasiguro sa kalawasan sa publiko samtang nagapatay ng mga aktibidad sa Mascara Festival. Ginapaabot nga magapatayin ang monitoring kag inspection sa BFP sa mga festival area sa bilog nga tion sang selebrasyon.
0: Estable na ang kondisyon sa lalaki nga naaksidente sa motor sa Dalan Vista Alegre, Barangay Vista Alegre, siyudad sang Bacolod, gabi sa Oktubre 3. Ang biktima ginkilala sa kay Russell De Gilia Jr., 51 anyos, kagresidente sang Tangpi, Poblasyon 2, Barangay, kung siyudad sang Sagaya. Sandig sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit akong TEU, naglabay ang motor sa biktima sa lugar kagpagkadangat sa nagakurbada nga dalan. Ginaligar rin nga naglapaw sa dalan nga nagresulta sa pagbaliskad sang motor. Nagkaagom sa pila sa lawas ang biktima kaginiang gindala sa ospital para mahatagan sa nagakaigo nga pagbulong kaginapatihan nga self-inflicted ang natabo nga aksidente.
1: Magadugang sang 5,000 ka water pipes ang Hiraya Water Corporation sa siyudad sa Bacolod bilang kabahin sa mga tikanga sa pagpaayo kag pagpaligoon sa supply sa tubig. Suno kay Councilor Bobby Rojas, Chair sa Sangguniang Panlungsod Committee on Energy, iningipayag sang management sang Hiraya sa committee conference nga ginpatigayon. Ginpayag man ni Rojas nga magadugang ang Hiraya sang 30 ka data loggers nga magabulig sa pagmonitor sang pressure sang tubig sa nakalain-lain nga lugar sa siyudad. Meron na subong ang kumpanya sang 58 ka data loggers. Sino kay Rojas nagtukod man ng Hiraya sa 5 ka grupo o kon teams nga naka-assign sa strip 1 to top 5 kag may tagsa-tagsa ka barangay nga ila ginatabangan kag ginarespondian kung may problema sa water supply. Base sa data nga gipalabot sang Hiraya kay Rojas, yara na sa 95 million liters per day o kon MLD ang level sang tubig o kung supply sang tubig sa Bacolod samtang target ang sang kumpanya nga madugangan ini sa sobra 100 MLD. Suno kay Rojas, bisan ano pa ang mga programa sang Hiraya importante nga matuman ang target nga 24/7 nga supply sang matinlo nga tubig para sa mga Bacolod nun. Samtang ginpabaloman sang Hiraya si Rojas nga mayara sang 600 pesos o kung 600 million pesos nga share nga ginremit sang prime water sa Basiwa matapos ang 5 katuig nga operasyon sini.
0: Handa si Bacolod sa Korean Palungsod Committee on Laws and Ordinances and Good Governance Chairperson ni Councilor Al Victor Espino ang magpatigayon sa dialogue sa tagiyas sa Pickleball Court sa bayan sa Lacson Street kag sa mga residente nga nagreklamo tuhoy sa operasyon sa niya. Suro sa kay Espino, imbis nga magpatigayon gilayon sa formal hearing, mas maayo nga personal niya katuana kag istoryahon ng duha kapanig agud maplastar ang ila concern kag masulbar ang isyo. Una nga nagpalapit sa iya opisina pila ka mga residente agod ipabalo ang ila reklamo tukoy sa ginasiling nilang agahod halin sa pickleball court ilabi na sa tungang gabiho. Kung sa kagabihon, samtang ginapahayag man sang pickleball business sa ilang Facebook page nga hasta lamang alas 10 sa gabi ang ilang outdoor operations bilang sabat sa mga aligasyon nga ginapalabot sang sagunian panglunsod. Gipatag man ni Espino nga ang konsepto sang grandfathering ang ginagahatag sang kagayuran sa isa ka property owner nga magpatigayon o kung magpadayon sa paggamit sang iya propiedad bilang residential bisan pa nga ang palibot sininangin commercial na bangod sang pag-rezone o kung pag-reclass sa lugar. Ginausisa pa sa konsehal ang concern sa duha ka panig agud makita ang posible nga solusyon nga makahatag sang konsiderasyon sa operasyon sang negosyo kag sa mga residente man sa palibot.
1: Alas 6:39 na inyo nabatay ng mga detalye sa balita sa lokal kag mga katropay ning inadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Alas 6:39 na mga katropa atong padulungan ng detalye naman sa balita sa national.
3: Express Balita. National News.
1: Nagpangabay ang National Water Resources Board o NWRB sa publiko nga magkinot sa paggamit sa tubig bangod sa posible epekto sang Super El Nino sa pungsod sa uli ng mga binulan sang 2026. Sunod sa kay NWRB Executive Director Sevilio David Jr., may mga mapalawig sa mga pumuloy ang supply sa tubig kung likawan ang hindi importante nga paggamit kag mag-recycle sang tubig para malikawan nga mauyang. Dugang pa ni Sevilio Jr., ilaman nga gipangabay ang mga concessionaires nga lantawon ang mga linya sang tubig agud may baluan kung may aras ang mga leaks nga mahimo makauyang man sang tubig. Kung madumdumaan, nagpalabot sang pandam ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa nga mahimo maganubo ang level sang tubig sa mga mayor nga sources sang water supply bangod sang tuman nga kainit sang panahon.
0: Ginpaandaman man sa Philippine Consulate General sa Los Angeles sa mga Filipino community sa Southern California bangod kun batok sa delikado kag malawig nga heat wave nga nagadala sa tuman kataas nga temperatura sa rehiyon. Sunod sa National Weather Service ang extreme heat warning ginpagwa para sa kalabanan nga mga taga Los Angeles kag Orange County nga ang temperatura ginalauman nga maglabot sa 102 tubto 107 degrees Fahrenheit sa pila ka mga lugar sini sa katapusan sang semana. Bangod sini nagpanugyan ang konsulado sa mga Pilipino nga magpabilin nga hydrated, limitahan ang mga aktibidad sa gwa kag magpabilin sa mabugna o kon air conditioned mga lugar agud likawan o kon malikawan ang mga balatian nga may kaantanan sa init. Ang mga pumuluyo nga wala sang aircon sa ilang balay mahimo man magkadto sa mga pampubliko nga pasilidad pareho sa mga library kag mga sentro sa mga tigulang o kon citizens centers o kon magtawag man sa 311 para sa pinakamalapit nga pasilidad sa pagbabugnaw.
1: Ginpangayo sa kampo ni Vice President Sara Duterte sa National Bureau of Investigation ang kopya sang ginsumpaan nga panaysayon kag mga supporting documents kag ginpasa sang Anay Police nga si Rodolfo Gracioso Jr. nga may kangtanan sa mga allegasyon sinibatok sa pamilya Duterte. Sa kaundayan sa sulat nga gipadala sang abogado ni Duterte, ginpaik sini nga kalakip ang kopya sang affidavit ni Gracioso sa investigasyon sang NBI kag nagakinanglan nga malantaw ang mga dokumento. Ginalauman nga magatambong unta ni si Duterte sa NBI conference subong nga Lunes, Oktubre 5, apang nagangyo ini nga silo sa maabot nga Huwebes, Oktubre 8 para matagan sang bastante nga tiempo kag matun-an ang ginapangayo nga mga dokumento. Ang mga ligasyon ni Gracioso ang mayara sang kangtanan sa pagdulong sang ginaligar Minaleta nga kwarta sa pamilya Duterte.
0: Ginkompirmar sa impeachment court spokesperson nga posible maging witness si Anay Senator Antonio Trillanes IV sa nagkapadayon nga trial ni Vice President Sara Duterte bisani di siya magpresentar o kung ipresentar sa House Prosecution Panel. Suno sa kay Reggie Tongol, mahimo nga liwaton sa prosecution panel ang unang desisyon kung makita nga makabulig ang testimonya ni Trillanes sa ilang kaso. Dugang panitungol nga wala sa nagakaigo nga balasihan ang impeachment court nga nagadisqualify kay Trillanes nga maging testigo kag posible nga siya ang voluntaryo nga maatubang sa prosecution. Kung madungduman una na nga ginkakasa ang prosecution panel si Trillanes sa line isang witness matapos nga ginhinyo ni Attorney Jervel Luestro nga hindi na padayunon para makalikaw sa pressure sa bahin sang panel.
1: Samtang ipanginwala sa duwa ka senador ang payag ni Reginald Tungol nga tigpamabas ang impeachment court nga nagtalana sila sang petsa sa desisyon sa Disyembre 16 sa trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sanday Senator Francis Pangilinan kag Panfilo Lacson ang wala nagugyon sa payag ni Tungol nga magambal para sa ila nga wala anay sila kag ginkonsulta. Ang senador nagsiling ang ginaligar nga petsa sa desisyon ang opinyon lang sang tigpamaba. Ipayag ni Lacson nga hindi ini ang una nga tion nga nagambal si Tungol nga wala sang panugot sa mga senator judges.
0: Duha ka mga estudyante sa elementarya ang nakuryente samtang duha naman ang pilason sa ginpatigayon nga school fund run sa Cagayan City, Isabela, Domingo sang aga. Ang mga napatay nga nagaedad sang 7 kag 8 ka tuig kag lunsay mga estudyante sang Cagayan South Central School samtang may duha man ka mga nagkasalamaran nga nagaedad sang 9 kag 6 ka tuig ang gindala sa magkatuhay nga ospital o kun nga ospital para sa pagbulong sang mga pilasa. Gilayo naman nga ginpagwa sa ospital ang isa sa ila matapos ginbulong bangod sa mga paso. Sa initial ka investigasyon, ang mga kabataan nagahampang sa ilang lugar. Sa diin ang isa ka bubble machine nag-operate bilang kabahin sang fan run. Suno sa mga otoridad, posible nga na electrical short circuit ang gintunaan sang insidente. Ginagpabutsag naman sang simpatsa ang Department of Education sa mga himata sang mga biktima. Ginpahayag man ni DepEd Cagayan City Schools Division Superintendent Cherry Ramos nga nagakooperar ang mga school officials sa investigasyon.
1: Alas 6:45 na mga katropa. Inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa National kag ginadulon sa inyo sang Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: Ato na padulungan mga katropa ang detalye naman sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Wala makagawa ang 23 individual silang mga salakyan bangon sa pagbaha nga naglunta sa isla sang Crete sa Greece bangon sa mabaskog nga ulan sa tuong Oktubre 3. Sunod sa kay Nikos Sirigunakis, ang Deputy Governor sang Heraklion Region, nga nagbuligay na ang emergency services para hawana ng mga dalan sa Irapetra kag Sitia. Dugang pa ni Sirigunakis, ilang ginbantayan na posible nga mga landslide nga mahimo magdala sa mga debris sa dalan nga makaapekto sa lagyan. Sa karon ginlunsar ang evacuation sa lugar kag makita sa pila ka mga post online and anod sang baha ang mga salakyan kag mga puno padulong sa kadagatan.
0: Ginpahayag nga nagpatigayon sang Intermediate Range Strategic Missile Drill ang North Korea sang Sabado, October 3 sa napagpanguna ni leader Kim Jong-un. Ginlansar ang missile drill sang Sabado gikan sa nasidlangan nga bahin sang North Korea kag naigo ang target nga 1000 kilometros nga kalayoon sa dagat malapit sa east coast sang Pungsod. Gindugang pa sang KCNA nga ang Intermediate Range Strategic Missile gintuyo sa paghana sa mga tropa sa pag-operate sang Hypersonic Strategic Weapon System kag sa pagtilaw kung ano ka-epektibo ang ilang armas bilang pagsagang o kon pamahog batok sa posibleng mga pag-atake. Ang Intermediate Range Strategic Missile Drill amo ang pinakaulihi sa series sang weapon test sang North Korea subuka tuig samtang nagalala ang tensyon sang Korean Peninsula kasunod sang paglupok sang landmine sa Demilitarized Zone kon DMC sang nagligad nga bulan nga naghalit sa pila ka mga soldado sa bahin sang South Korea.
1: Alas 6.47 na mga katropa, inyo na batayan ng mga detalye sa balita sa international. Nakagining na dulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
1: Alas 6.48 na padulong ang mga katropang detalye sa balita sa sports.
3: Express Balita. Sports.
1: Nakuha sa Pilipinas ang 4 ka gold, 6 ka silver kag 16 ka bronze medal sa kabugusan nga 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya sa Japan. Ngamo ang pinakamadamo nga medalya sang pungsod sa sulod sang 6 ka dekada. Halos matupungan sining total medal count sa Pilipinas sa 1996 Asian Games sa Bangkok, considering 42 ka medalya ang nadala pa uli nga ginalakipan sang 2 ka gold nanday discus throw star Josephine De La Vina kag boksidor nga si Rodolfo Arpon, upod sa 15 ka silver kag 25 ka mga bronze medals. Subong at tuig, nagatag sang 2 ka gold medals ang gymnast nga si Carlos Yulo kag sanday Filipino pole vaulter EJ Obiena kag Gio Siape sa pinakaunang virtual taekwondo competition. Sunod nga patigayuno ng Asian sa Qatar sa tuig 2030. A balita sa sports mga katropa, ginadulon sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Mga katropa, ang oras na doon kolabos na kag katropang Wendell, mga produkto sang Yes to Health sa Dinta ni Mabakal.
0: Mga katropa, ang itong mga produkto mabakal sa itong mga Yes to Health stores sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga katropa, hindi man na mabakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa itong mga online shopping application, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Sa mga katropa na tadra nga naga-monitor na, Arines La, good morning da.
0: Good morning sa ilan ni Ma'am Mayna Silyadora Dumipig.
1: Yes, good morning.
0: Sa mga moms chapter na tadra sa Punta Taytay, sa kay Ma'am Mary Jane Baliualio, good morning and happy Monday.
1: Yes.
0: Sa kay Jay Hansel Panunsilyon, sa kay RV Chris Casires, good morning. Sa kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Sa kay Sir Jelwin, mayong aga. Damo ko na subong naghahatag sang bulak kag chocolate sa mga manunudlo. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Sa kay Sir Lloyd Navales, good morning.
1: Good morning.
0: Mayong aga.
1: Yes.
0: And syempre no, sa mga teachers natin, happy Teachers Day.
1: Yes, happy Teachers Day. Sa mga teachers na dira, ano? Happy Teachers Day sa inyo. Di, ang Negros Orientalia, wala klase. Occidental, wala mga klase. Pero ang Bacolod, wala
0: may
1: kita sang announcement.
0: May
1: ara. Tiyas ang klase.
0: Claro, ito nagabi mo kay Secretary to the Mayor. Oh. Kung may klase ya, may klase ya ang Bacolod. May program yan. May klase, Bacolod.
1: May klase kita. Sige. Alas 6.51 na mga katropa. Inyo na batayan ang mga detalye sa balita sa lokal, national, international, kagibat. Sa liwa at kami inyong mga tagbalita.
0: Ako si Katropang Wendell Balinario.
1: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas.
0: XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Vision X! Marami na ang natulungan!
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
6: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
10: Laging bitin! Ibalik ang bagsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
9: Oh, yes!
10: Turbo Supplement for Men! May maca at lavawaska! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
9: Mas lalakas ka pa!
10: Sister Pain!
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na matrini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaking nag-take ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
10: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga buki ka.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: The Secrets of Hell.
1: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
2: Actually, may specific in Sir Josel nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
1: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa aton sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sining digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar nimo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproduct sang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala ikaw sinya do grabe gid ya kabaho ihaw. Bangod man kiti amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat tiyan.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Hell.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gida kag magtrabaho gida ito sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon niyang duga mambala ari ako kinanglan nun duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig? For example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin. Isa ni siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa namin ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pag-functionar sa aton sininga korason. Ang garlic nga nag-aangkon niya sa allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga epekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production kay isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trial, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emosyon nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secrets of Hell.
4: exciting!
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating

0: Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Julie, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
5: Ako si Franz, ang panitang kapis. Nerbioso git ko, basta gani gayon ang kusang ordaryo ang kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
4: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Sakit ng katawan?
1: Mag
4: Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
8: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong likod.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanamin kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Boyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog ang akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Santone Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santone Gold Coffee Mix na. Para magnami man ang inyo kotis, kag manami ang inyo pamatya.
9: Santone Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyo mga lugar.
11: Exciting!
12: Exciting!
13: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan, ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Pain Killer Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Omega Advanced Spray, your on-the-go pain relief. Omega Painkiller Pro, recovery like a pro.

viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.

0: kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa aking kutuba.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Buyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Di man natabilog ang akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akon apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatarakayan. Kanatarakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaungaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Ako po ng bata, tapos may balay ng impapit masa ako, pero wala man nila tinatakot.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman. Hey.

0: Aga mga kachorop, pabang aga sa aton tanan. Welcome sa pagpangalagad na sa bulsay na naman. It's Monday. Mga kachorop, how are you doing today? Kumusta ka mo da? Okay lang ka mo? Lunes naman ta mga kachorop, balik naman ta sa aton nga mga obligasyon, balik naman ta sa aton nga mga responsibilidad, sa aton nga mga buluhaton mga kachorop, no? On Monday, today is the 5th of... October 2026, mga katropa, dasig sa mga nagdaot daw, ginulbot lang. Tapos na isang Oktobre, Nobyembre, nakita mga katropa, lapit na Desyembre, Mariunes. Muni ang pila ka mga sitwasyon nga ginahulat-hulat sa pila ka mga kulturan ta, nga may ara kita. May ara kita sa nga, may ara kita sa sobra-sobra, no? Pang tapal sa utang, pang tapal sa mga obligasyon, pang tapal sa mga kinahanglanon.
1: Bagong ganap ipapaalam sa inyo. Hatid namin to saan ka man.
0: Sabay pa nga ang tuod, no? Ang ining bulan maghahatag sa aton sa pag-asa. Magpatigayon kita pa kita sa mga buluhaton naton, no? Sa sininga panahon mga katropa, no? Anyway, oras naton 7:16 na sa aton nga pagpalagad sa aton para aton tunan. Ari mga katropa, ho, ang aton Department of Energy mga katropa mag-preparar sang duga nga mga baterya para mag-supply sa kuryente sa Visayas grid. Ini matapos nga ginpatigayon ang congressional hearing sang Department of Energy sang Kongreso sang gintambungan sang House Speaker kaga sang aton mga kongresista pinapa ka mga stakeholders there is bakulod mga katropa lang taon-taon pinaka mga latest development sila sa nasambit kunong congressional inquiry mga katropa congressional hearing may ara puno sang Indonesian nga planta nga ginalanta o posible makabulig sa aton supply sa kuryente sa grid naton, no? Ti ginalanta o ning mga alternatibo ng mga pamaagi o kon bulig para masuplayan dugang sang dugang kuryente ang pungsod Pilipinas. This is a private firm halin sa Indonesia kuno no tanaon tabi ang ila plastada kay basi nga mabuli imbis nga mabuli gani basi lumala pa bala ka man gustuan naman liwat mga katropa no ari mapamensaron man sa aton nga mga officials gobyerno okay man hindi problema ang problema ta gina take advantage eh, no. Kung kis, kinahanglan tabay problema para may gamiton sila ng mga instrumento para hampangan ang kwarta sa tao. Ang ato naman ang tani, I hope makita man sa ato nga mga opisyal ang pagduso naton mga katropa, gapangita ta solusyon, pero affordable, kag hindi nga panalapas ang sitwasyon sa pungsod Pilipinas, mga katropa. Ang ato ni kabay pa magabaan lang ni sila. Mga kongresista ta, mga lawmakers naton, nga nagapaminsara sa bulsa nila, mga katropa. Abo rin ginansak to, ang ginahambal sa pinaka mga kulturan ng pinaka kurapya nga ahensya kagasanga sa atong gobyerno kongreso mo kutuod na iya ang pinakadamak nga rasahi sanga sa atong gobyerno kongreso ara na da ang pork barrel ara na da ang lobbying sa mga proyekto ara na da mga insertion sa mga proyekto ara na da kung talagang mga mikos-mikos mga katropa ha dira sa kongreso ha amunita ni kung kisado mahambal naman ako kay Ruben Padilla sige balbalas na sira ha kay kung habali ako rin kakasunta lang ni kongreso kaya mo na pinakadamak nga pinakadamak nga sanga-sanga atong gobyerno ha. May mga proyekto pero may ara sa mga ganit kag mga porsyento ang mga kongresista nga mga gwapo ha. May mga kongresista ta nagdaog pagkatapos nila daog wala na ha nagmanggarano na sila. Kita mo man ha, mga katropa.
1: Tatarungan ang ipinaglalaban. Ito ang bulsa.
0: Kaluluoy ang pumuruyong Pilipinon dasang ubra ni nila. Kaluluoy kita. kaya nagapangita sa latuod sa solusyon, pero may ganit ba lang na solusyon, Blau? I hope tani na istoryahan mga katropa ang Energy Reform Act, mga katropa, para pagpabagos ang sitwasyon natin, no? Tani, ginaistoryahan ta, paano mabalik sa kontrol sa atong gobyerno ang sitwasyon, no? Paano mabalik sa gobyerno ang kontrol sa enerhiya kaga sa petrolyo, ha? Nga hindi kita pagdiktahan sa mga privado nga mga kumpanya because ara sa ila ang last say. Ang aton gobyerno, ati ano lang, nusunod-sunod lang kay ang ini mga stockholder sa mga fueling companies.

0: tropa. Isa rin sa mga sentro pag-istoryahan naton ang kuryente karon, ha? Sa El Nino, mga katropa, gin-forecast man to sa pag-asa last time, no? Ang epekto sa El Nino phenomenon last quarter sa 2026 lapos hangga hasta 2027 first quarter. Ang sadya amo ni mga katropa sa makaya siya until December, no? Subong mabat siya ganta ng init, pero at least medyo gano'n ulan. Kapasalamat na, gano'n ulan. Pero kung maglampas na ni siya, Disyembre, init-init Japon, kay hambal sa mga eksperto natin, this is beyond normal. Mahamboy sa 45-44 ang temperatura. Iambal nila sinya may ara sa 2 degrees, no? Nga pag-init sa aton Pacific Ocean, no? Kag stagnant ang wala sang hangin, mga katropa, nga nagalabay. So gataas ang temperatura. Sa pagdugay sang init, mga katropa, mga abyan, sa mga lugar sa Asia, apektado sang Super El Nino, magahubas ang tubig ta. Magahubas ang tubig ta. So, ang ginahimo subong preparasyon, no? Kung magduwa man ang tuwa kabulan nga Super El Nino, way gidya problema, makaya pa siya. Do nga may ara sa mga devastations, may ara sa mga epekto sa aton pakabuhian, pero at least, no, hindi sa amo na kalawig, no? Kung nagsugod sa Oktubre, Nobyembre, pagka Disyembre, no, okay-okay, kahit di okay man Disyembre ta, daw mulo mag-an Disyembre ta, makapangita ta may Diyos posibles, no? Pero ang ining Super El Nino, mga katropa, malapos siya Enero, Pebrero, next year, ha? Ang ginala-projecto is February, matapos na siya. Pero ang February, mga katropa, onset naman na siya. Ang March, onset naman sa summer season natun, no? Kung sa diin, init pagid niya, no? So, dugangan pagid siya sa Marso, Abril. Nga kung magpulo-puas-puas, Mayo na matapos ang ining mga init sa aton pungsod, mga katropa. Malamala na kayo ang aton nga duta. So, ang ginakulbaan, ang supply sa tubig. Supply sa tubig, pagkaon nga posible nga magnubo man, mga katropa, until the summer season next year. Okay? So, amo ni ginakakugmatan, ginakulbaan sa mga eksperto, kay base maghatag ini isang tuman nga kabudlayan para sa aton nga mga kauturan sa bugos nga Pilipinas. Ibaloon tara karon ang pinakamaratest development, mga katropa, because we wanna talk about it for us to prepare para sa aton nga ginalantaw nga pinaka-init nga panahon nga mag-iigo sa aton at the end of December 2027, mga katropa. At the same time, ang una nga quarter sa summer o kung sa 2027 nga medyo mainit-init ini, mga katropa, dulong sang Super El Nino. Doka subo lang tao ang pamatian, pero it is what it is. Amo ni ang sitwasyon, mga katropa. Sometimes it pays kun mag-ano lang kita, magpreparara kag seryosohon naton, no? Ang pinaka mga kauturan ta nagbakal na sa mga drum nila, nagbakal na sa mga rain collectors nila. Kay sa mga panahon sang El Nino, ang ginpahayag hindi malang ni init mo. There are times nga may ara sa mga pag-ulan-ulan, pero abnormal man nga pag-ulan.
1: Sinabi niya.
0: Abnormal nga man nga pag-ulan. So, daw, ginakulbaan mga kuturan, tapos nga kung abnormal nga pag-ulan, meaning baha-baha eh. Oh. So, amo na nga itong ginakulbaan man. Next, mga katropa, ang sitwasyon diri sa pungsod Pilipinas nga ang politika hindi inestable, no? Ang 2027 plastar naman na ang pinaka mga opisyal naton para sa kampanya nila at sa mga uso naman ng rasyonan ay tubig daw, Mariones. Ha? Na uso naman ay ang hatagay sa tubig daw. Oh, direkta makita ang aton mga congressman, aton mga konsyales, kaya tuto sa mga tuto sa mga purok barangay nagapanghatag sang tubig. Ha? Anong tara kay muna isang gusto nila. Lapit na eleksyon, mga katropa mo, no? But more above sa aton personal, mga

0: Katoropa, kinanglan taman mo preparar ha para hindi kita matamaan, pamilya ta. Because if we talk about sa Super El Nino, it's not just about kakulangan sa tubig, it's not just about food, but more so is health ang atong paglantawon sa pinaka mga sitwasyon katulad sini mga katoropa, mga abyan, no? Ang aton nga mga katigulangan nga ara na sa sitwasyon nga medyo taas-taas na ang ilang mga blood pressure, ang aton mga kuturan nga ara na may pre-existing conditions na amo ning ginalikawan ta. Kag syempre mga bata naton base mga piktuhan ka during sa pagpanasa sa Super El Nino, may mga masakit posible nga mga lugtad mga katropa. Anong preparasyon ta? Well, una mapunggan ta, mitigate nato ng impact sa Super El Nino pagkatapos ang health naton. Pero nakita naton sa mga panahon ang preparasyon ta, not just sa diri lang ta sa mitigation preparasyon sang inipag-igo sang ano sang El Nino mga katropa. Pero why man ta naga bisan ang atong Department of Health mga katropa, why man sang giho subong ta no, hindi na makita ang preparasyon nila, no? So I hope tani makita ta man isla nga makatigayon sang pagpabalo nga ari na ho, may mga ospital kami di nagdugang ta sa mga doktor, nagdugang ta sa mga binit ta kag mga suplado nga mga nurses ta sa mga district hospital ta para mag-akomodar sang aton nga mga pasyente in case kid man may ara sa mga masakit nga posible magaluntad mga katropa, no? This is the first time mga katropa na nagbatsaganta sa panahon ni Marcos tuod ang grabing sitwasyon sang aton pong sudlo, ha? Politika, crisis, ha? Kay kun insakto lang ang pag-uyat sining problema ta sa krisis mga katropa, I think siguro maka survive man ta galing ti sa mga solusyon nga ginapangita ginahimo sa atong gobyerno. May ganit man kag korupsyon kag 10% ang ginahimo sa mga politiko. Ay nako. Pero anyway, amo na aton nga tutukan karon sa pagpangalagad ta sa aton nga palatuntunan plus mga balita naton sa patrol plus ang pinakamalatest man update mga katropa sa sitwasyon sa syudad sa Bacolod. Ang ining Chiesa, nagahambal ta at Chiesa, ang Chiesa, ginabasol ta. Which basically, dapat gid man basulon kahit ang pwede ta mahimo is ipamakoton ta ang budget kay kwarta ni sa atong pumuruyo ang nakasalalay da, no? Nag-post, nagpagwa sa mga ibubunot ang Bacolod nun tungod sa sitwasyon sa Bacolod City Public Plaza naton under o kun sa proyekto sa Chiesa Subong, no? Pero ang Chiesa mga katropa, may aras ang kontraktor, amo ni ang Amigos Entertainment, no? Ang Amigos mga katropa, kontraktor sa Chiesa sa mga proyekto nila sa pagpatahom, no? Ang term gigamit to is beautification sa aton pila ka landmarks kag mga heritage site diri sa Surat Bacolod nga patahomon ini mga katropa. Performance ng Chiesa ginlantaw to mga track records hindi man mabangbang baskog man ayo man isa ini ang Chiesa sa nagpanami sa San Juanico o kun ang Amigos amo ni siya ang nagpanami sa San Juanico Bridge ba? Atom lang sa nagsanag nga taytay dito nga nag-aangot sa Leyte kag sa Samar. Oo, siya ni ang kontraktor sa lightings abi mga katropa. So, we expect na matahom sa tani pero ang ginapunta riya sa alkalde naton wrong sala ang construction based sa ilang mga plano nga ginpresentar antes pa man na plaster ini ang Bacolod City Public Plaza kag ang aton BCGC mga katropa. So, sino basulon ta? Okay, Chiesa ang aton nga basulon pero insakto ba lang ang mga kontraktor ang nakuha sa nga Chiesa para magpanami sa aton nga mga heritage site? Because ang specialty nila mga katropa, audio-video, pagkatapos lightings niya ang Amigos Entertainment mga katropa, mga abyan. Paano sa nakakwa sa build and construct ng mga lisensya under sa Chiesa? Amo rin akong kis ang mga katropa sa aton gobyerno. Ang ginahimo nila, ideya na lang o kwa ka lang to lisensya. Pero ang specialty nila, lain audio-visual ni sa iya. Kag lightings niyang hampang nila. So construction niya, kinanglan mo magkwa sa construction firm, no? Let's say for example, may ara gidman sa kontraktor o subcontractor ang nakuha ang tiyasa para maghimo sini mga katropa. No, pero samtang ina nagnubo o kung gahimo sa mga subcontractor, nagakuha sa mga subcontracts kay mga workforce katropa, naganinit man ang budget. Pagkatapos sa 300 million pesos mga katropa, abol ang ning nakuha naton, we deserve more. Diri sa proyekto sa mga ginpagwa o kung mga ano nga mga proyekto sang TSA. Ini mga katropa, brab naman yun 2025 ang planning sini is 2024-2025 pa eh, no? But 2025 supposedly ang completion sini, no? Hindi na maglapos pa 2026. Pero na-delay ang ining mga proyekto sang TSA Subong. Di amo niyo, gin-turnover na natapos na mga katropa. Nagdemanda na to abi si Mayor Greg Gasataya. Hambali ha. Ngayon niya, ati kinahanglan nyo matapos ni ang proyekto antes pa man magmaskara festival. Mga katropa, tanawin nyo aton sa Facebook page ba na? Ang 80 milyones pesos sang amigos ha. Lighting the San Juanico Bridge pagkatapos Duwani lapit ni sa 2 kilometro mo ang 80 milyones pesos, no? Look at the 80 million pesos project para sa aton nga Bacolod City Public Plaza. Will you be convinced, no, sa pagpati nga ang ining mga proyekto naglabot sa 80 milyones pesos? Na makumbinser ka mo ba? Sa tiyasa, sa proyekto sang San Juanico Bridge, do okay, tani. Do mapati man ko. Bisan mo ito kabalo kung may ara, gidman ginatitanay da or porsentuhanay da. Pero at least mga katropa, lapit duha ka kilometro ang ginpasigahan mo, ginpanami mo, pagwapo mo. Kundi do ka nami, katahom, no? Pero sa aton Bacolod City Public Plaza, daw hindi na makita ang 80 milyones pesos, much more sa 300 million pesos nga proyekto sang tiyasa sa idalom sa pag-construct, kag-build sang aton nga kontraktor nga si Amigos. Tanahon tara mga karon, istorya-istoryahan tara mga katropa, no? Kumusta ang Maskara Festival? Nakalagaw ba na kamo? Nakakadto ba na kamo sa aton nga mga maskara site? Ang aton nga Bacolod City Public Plaza mga katropa, na ano na sila? Goods na, nakaplastar na, nag-okay na. Okay. Nakaplastar na ito mga QQs ko. Pwede ka na ito ka tambay-tambay kung gabi. May uno income-income gabay mga katropa. So, I hope tani mabawi man sa mga vendors naton, sa mga renters naton sa kiosko dira sa Bacolod City Public Plaza ang ilang 25,000 pesos nga renta sa kada kiosko. Welcome sa mga aton pala tunturan. Ako naman si Katropang Win Salinas. Update kami mga katropa. Kaupod naton sa technical side si Katropang Jutiel Virgano. Kaga magpangalagad kita sa tansulod sa tatlo ka oras sa aton para tunturan. Ang aton nga mga produkto, Yes Wealth Products naton mga katropa, available na sa mga butika sa inyo mga barangay. Pwede ka mga pamangkot na kung diin mabakal ang aton nga mga produkto, no? Ang tatlo ka mga produkto, amo ring ultimate trio nga ginahambal naton, insakto ni Swakni para sa insakto nga supplementation para sa pila ka mga kutura naton nga may ara na sa mga pre-existing conditions or medyo nagaedad na. Ang aton supplementation sang vitamin D mga katropa, kinahanglan ta i-maintain na siya as much as possible. Ang aton nga premium D3 ang source of vitamin D naton plus may ara sang virgin coconut oil, pagkatapos may ara sang manonggay oil nga ano naton nga ang na himo o kung nahatag gahatag sa aton sa insakto nga mga suplemento. Okay? Ang aton ultimate trio mga katropa, nakipan dira ang Santon Plus Gold nga may ara sa mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina nga mga suplemento nga makabulig sa aton sa pagpataas ang aton immune system. Ang aton ang palaya mga katropa, proven effective nga herbal mga katropa, ginagamit sa mga katigulangan ta nga pag-control balasang aton kalamay, no? Isa ni sa mga bulig, utan-utan ni sa, pero pait ni sa mga katropa kaunon ang aton mga kabataan, hindi mag-inom sini, no? Pero kung himuon mo ya, ara sa kapsula, imnon nila, hindi daw katahoman abi mga katropa. Plus, may ara na sa mangustin mga katropa, epektibo ini ang mangustin sa ginakabig naton na pambato naton sa mga oxidative stress, no? Antioxidant ni siya, bulig para sa pagsuplemento sa mga kinahanglan nga mga nutrients sa aton nga lawas. Okay? Bakla nyo na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Aryo, ang last na lang, last but not the least, ang aton ginapabalo nga suplemento sa inyo, ang aton nga Santon Vitamin C. Amunin ang alkaline-based nga vitamin C, mga katropa, mga kabiyan, nga dako ang bulig sa pagpanami sa aton nga enerhiya, aton nga absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa lawas naton, mga abyan. Okay? Kung naga-premium D3 ka, naga-Santon Plus Gold ka, inom ka sang Santon Vitamin C. Okay? Para full pack ang imo supplementation. No? May ara kita sang depensa kontra sa mga masakit, sa mga lain okunbog at okuntrangaso, ng mga kagkomplikasyon, ng madalas sa mga masakit na magadapo sa aton. Okay? So, maintain ta lang, ha? Again, tatlo ka mga produkto. Premium D3, ang aton Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C. Mabakal ni sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Pwede nyo mabakal ini mga katropa sa Mercury Drugstore, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drugstores Nationwide. Kag syempre mga katropa, pwede mo rin mabakal sa pila ka mga branches ang aton Health and Wellness Centers. There is sa Pilipinas, there is Negros Occidental. Diri kami sa door number 46 Vinco Building, Rizari Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Okay? Okay, Docs. Amo rin aton pila ka mga topiko, ah, no? Welcome na sa aton programa sa Bullseye, sa mga kuturan tang nakatutok na sa aton nga Facebook page mayong aga. Pwede ka mo ka check in sa aton nga ano, sa aton nga Facebook page, XFM News and Public Service Authority, mga katropa. Plus, pwede mga makalantaw to sa aton nga pages, no? Sa kabankalan, XFM, no? Ari lang ko niya, nag-monitor ha. Sa radyo, thank you so much. Salamat kid, ha? Ma'am Maricel Largo, Mary Jane Balioalio, J. Hansel Panoncillo, nakatutok naman sa kay Elvira Gilogo, good morning. Ma'am Juvie Amudente, no? May aga sa imo, naka... Ano man taba, salamat gid ha. Lloyd Navales, niya Balia, I'm so excited to see the dancing water fountain in the BCGC. Ambot gun ma-andar na sir, huwag pata kabalo. sa kay Arman Aligato de la Torre, thank you so much, salamat gid ha. Nagapamati kami dito ng staff sa diin nga, ano sir, nga officer, oo. Sa 103.9 XFM. Thank you so much. Salamat kid Sir Arman Aligato de la Torre. Salamat kid ha. Ma'am Shirley Arevlo, happy Monday. J. Hansel Panuncillo, kag well, all the members of class, mga katropa sa Southern Negros, may agaman sa inyo tara, no? Tara kayon ta, check on ta, pira ka latest update mga katropa sa aton patrol pagkatapos gid lamang sa mga panumdom. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Plus Gold.
2: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Ang ganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpubig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: Kawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa aton atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: plus, plus.
1: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Omega Advanced Spray, your on-the-go pain relief. Omega Painkiller Pro, recovery like a pro.
3: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
4: Balancing ang mga komentaryo.
5: Further
4: then, nilag-atras ang public opinion. Objective. Pranka, kag-diretso sa mga punto.
6: Nga medyo isong pasalayan.
4: Ini ang Bullseye.

0: Balik kita mga katropa, oras na ito, 7:44 na. Checkonta ang aton nga patrol at this point of time. Check lang naton ang aton mga update sa palibot ng mga katropa because nga subong ika-lima na nga adlaw sa pag-absence nga nag-abri ang aton nga Maskara Festival, no? Gris makulod, di karabana sa mga kuturan na nag-preparar man, nag-lantaw man sang posibleng himuon nila para sa panahon sang panahon sa Maskara Festival, mga katropa, no? Ang Maskara Abi, amuning aton nga isa sa mga inspirasyon, no? Sa pag-away naton sa mga kabudlayan ba na nga nagaluntad sa aton nga nagbisyo naman ang messenger, no? Tingala tabla. Alin pa ni kagabi ho? Oh, wait ta kabalo kun nga nag-amo ini. Dali lang check ta. Check on ta ni mga katropa. Mga latest tabi. Kay do hindi ta maabri ang messenger ta nay subo ko. Dali lang. Wait ko kabalo kun sa inyo mga grisyo man or basit sa akon lang niya. Oh, pa check lang mga katropa, no. Aton nga aton hindi ko makita gid mga headline. blanco gid sa. Tingala ko nga nag-amboni siya. Do okay mo na sa inyo? Sa ako na niguro. Grade 4 student mga katuro, pangilampusan bato sa bato kag ginhimuslan. May mariumis nga sitwasyon eh, no? 7:44 mga katuro po. Kuha ko tre ang mga detalye sa mga balita. Wag katuro pang France Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katuro pang France, mayaga.
1: Yes, katropang Irwin, sa ato ni nga pag-update dire, no? Isa ka grade 4 student ng babae ang ginabatiyan, isa ka sa pilasoning ng hangan si Rino. Matapos ka sa Irwin nga ginaligar, ginlampusan ba to?
0: Oo.
1: Ka ginlulus lang?
0: Oo.
1: Sa isa ka barangay, dire sa syudad siyang Bago.
0: Oo.
1: Ito daw katropang Irwin, kita mismong nagpakigangot, gate with Bago City PNP, sa inang Deputy Chief of Police, at kay Police Captain Bonifacio Galvez. Pero katropang Irwin, nagpangakal ng inisato ng Bago City PNP nga hindi nalang kita mag-gatekeeper pa when comes sa lugar.
0: Oo.
1: Kapon sa detalye, ginisang biktima, no? Kay, as we know, isope ini, isa ka minor de edad.
0: Oo.
1: So, may mga, may mga detalye na kita nga masilingap doon, di limitado lang nga ma-provide kay Bangod sa Irwin Sensitivo, Manida na nasa buo mo. So, sa information na ninyo na-receive with Police Captain Bonifacio Galvez, ang ining istorya galing ka sa Irwin, natabo pa ni kagahon sa October 1, which is Thursday. No? So, ining incident ka sa Irwin, hingat lang ni ang minoridad kay Inday, for student. Kagang suspect din kilala talang ni kay Tanora, no?
0: Oho.
1: So, Katropang Irwin, ang ining incidente, bali, si Tanorne, hapon sa September 30, sa Miyerkules ni siya, Katropang Irwin, ang adlaw.
0: Oho.
1: Daw nakitaan ni siya sa mga residente dito sa lugar nga nagainom-inom na. Mga nauna, kung sa hapon, nagainom-inom na ni
0: Katropang Irwin. Bawat temprano pa?
1: Oo, nagainom-inom. Naupo lang niya ang mga kabyan, malapit dira sa lugar. Bukon sa balay, ulun, nalanggini sa balay sa biktima mo. So, sa isang umutong nga tiyon, sa doon na bastan, kay Naguro, Black at Rapang Irwin.
0: Oo.
1: Tinatabuan ng kagaon sa October 1. Wah, ilang takabalo ko nasa saan, no? Hindi siya nag-inom. Pero kahit sa information sa kapulisan, hapon, timprano, parang nagkatagi, kasingtag na kayo nito, nag-inom sa Katropang Irwin. Oo, kapag-iting init, ang muma ng inom niya. Pero sa tagalipas ng sila ka oras, si nagabutan ng agaon ng October 1, which is amuna ng Webes nga adlaw, binapatiyan ka Katropang Irwin na ini si Kanor, nagtatulong sa balay sa grade 4 student.
0: Oo.
1: Kag nagsulod sa balay ka Katropang Irwin.
0: Bow! Grabe.
1: Sinulod niya ni balay sa biktima. Sa ato nang pagpangusisa, actually na-interview ta ni siya. Sa pagpangusisa ta siya, nagkaroon sa mga Irwin, nagsulod sa kanon sa may, hindi ko magkala, may bintana, ano ba?
0: Oo.
1: to ay dugin may elect may makaikos ano mo pinagsulod sa kanto pa Irwin kat dito na niya ginkuha ang biktima.
2: Oo. Oo.
1: Kaya ang iloy way kapat siya kay mo ang tulog.
2: Oo.
1: Ting biktima niya siguro gaano lang ikisipray kung ikaw tulog pa.
2: Oo.
1: Tapos kung may ubrahon si mo ang imob lang apintab do ay hindi pa gita
2: lang hindi pa compose kid kayo.
1: Mm-hmm. Diba siguro na curious ni siya.
2: Oo.
1: Kaya muning natabong away siguro gila yung lang nakareact la o kunti ba sinaunaan sa kulpa la.
2: Oo. Baskin pahog man. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ipagugol siya sa suspect.
2: Oo.
1: Si Basi siguro ay siya nakareact. Dinala niya ka tropa Irwin sa suspect sa kampo.
2: Oo.
1: Ang aplastada rin siyang kampo. Dumay, ano ni ganito. May tandaan ko nun lang. So, kung doon irrigasyon mo lang.
2: Oo.
1: They say God na may kampo na dira. At dira, ginhin mo ng suspect
2: mm-hmm.
1: ang iyanin niya ginbuhat sa biktima. Kaya sa ato na nga information yung na-receive na Farwin, doon may kamalig bala.
2: Oho, oho.
1: Kasi dito ay dalagin dala ang biktima kaya hindi na yung increment.
2: Makaluras na? Makaluras
1: ka? Information yung i-provide sa ato ni Police Captain na Bonifacio Galvez.
2: Oho.
1: Una, yun ay kita Farwin, gilampusan sang bato ang ulo sa biktima.
2: Do. Oho.
1: Linampusan niya sang bato.
2: Oho.
1: Kahit tuyo, yung kung numalit tumon. Pero galing ka tropa Irwin, si Shifre, ang biktima, kasi na, ano, gila, doon na, doon lang, ang gitorbla, makatalit pa ni Mungot pala.
2: Hmm.
1: Eh, kasi napapangon sa kaso, pa sa biktima.
2: Oo.
1: Kung ay nabibla, gila yun, siguro, naka-react man.
2: Hmm.
1: Kung naka-palagyo, bala. Pero ka tropa Irwin, dahil mo, eh, it niyang iyang at sinutuyo.
2: Hmm.
1: Dinampusan niya siyang bato, kasi inaligar niya nalabot yung ng biktima.
2: Oho.
1: So, after ito, Papa Irwin, ang biktima ko noon, nag-waras duro.
2: Oho.
1: Kasi nakapag yun.
2: Mm-hmm.
1: Lumalagan yung biktima pa uli sa ila, kasi dito yung salapot siya ng iloy, niya siya mismo ang ginimuslan kasi hindi nga suspect.
2: Oho.
1: So, di ka Papa Irwin, ang biktima, tingin bulong, niya bulong niya sa hospital.
2: Oho.
1: Eh, di ba kung sa pilas na nagong sinisiyay ang ulo.
2: Oho.
1: And ang suspect niya na-aristo ini.
2: Hmm.
1: Pagi man sa pagpangita sa isang kapulisan. At isang karoon na kaulong nang isang kustudigan sa bagong CTPMP. So, pamangkot rin niya din ang amay sa biktima.
2: Oho.
1: Sa information yung na-receive na ito from bagong CTPMP, ang amay ng isang biktima katropa Irwin na preso.
2: Toy?
1: Preso ni sa karon, bagod sa kaso, ako si Erigal Katoga.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Wala na sa kabulukon for how long na siya ang na-preso ni. Eh. Mm-hmm. Ang biktima ni kagang iloy na malang ni nga sa sulit ng balay mo, ito yung amay na-preso na ni galing.
2: Oo, oh, mag-iloy so, naman na, karon, mag-iloy lang ni.
1: Sa incident kay Katoga Irwin, sa na di-confirm sa ato ni Police Captain Dalvez na ang kaso nga rape, no? Gin-file na, batok sa suspect.
2: Oo.
1: So, inquest proceedings sa tropang Irwin.
2: Oo.
1: So, sa karoon natin kung saan kaunong sa usta diyan sa bago si TTNP. Sorry, o pamatian, pabala na yung suspect bala.
2: Oo. Oo. Oo, okay, naka-interview sa iya. Oo. Sige, sige.
1: Sa tropang pamatian pa siya.
2: Oo, sige ba?
1: Ito. Na, ari, si suspect.
3: Bumubo. Bangon si Paulog po. Pero why kaya ka gamit?
2: Kaulok mo.
3: Why ka suyo? Nga ano nang sulod sa ulo mo, sir? Nga nahimok mo gito?
4: Nagblanko ko lang.
3: Nagblanko ka, pero nahimok mo itong mutuwa krimen. Kaya ano nang sumbok ay napriso ka?
4: Baton na ano.
3: Baton, no?
2: Baton.
3: Pero ginako mo ngayon, ikaw na yung naghimok, sin eh? Bali, pwede mo masaysay. Ano itong natabo?
4: Gano'n ko siya ng gabi lang ako sila sembrano pa.
3: Mm-hmm.
4: Napulo ko buko ko na ako. Baka ba hulanin ng pagpasit.
3: Mm-hmm.
4: Nabuha ko mga alas 3. Nagawin.
3: Tapos?
4: Tapos yun, nakarikta ko sila balay.
2: Ay, kanami.
3: Ang bububog ka, pero natultulan mong balay.
2: Kanami.
4: Sanag.
3: Sanag?
2: Hmm.
3: Pero paano mo ginsulod ng balay?
4: Buksan naman sa kanila, sir.
3: Yung bungkal mo?
4: Sige, naibuho. Sir, mas makaigod.
3: Buho. Sulod ka?
4: Malambrim lang ito.
3: Hmm. Tapos?
4: Bata, pinangukaw ko.
3: Nakita mo bata? Bro, antes po naging mo, natipuha mo na dahil ng biktima? Nasabi mo na sa makita dahil nga nag-alabay sa inyo?
4: Hindi mo sa kaila, yun na ilagulay sa akin.
3: Ah, pero tigin tulutol mo ngayon.
4: Tulong nila sa rabulay sa kilagyan ng mga sa rabulay na tiyo.
3: Nga sa kadabada mo, nga siya gidaw?
4: Ano na?
3: Kaisa. Dahil nang balisin mo, isang biktima.
4: Ha?
3: Nag-ibisa. Tiwi ka na ko lang, luoy.
4: Luoy. Hindi na luoy.
2: Galing ang pagkaulok yan, nagagwa.
3: Rumay lang kayo nakadalagan. Huwag nakadalagan.
4: Saan pa upulos
3: ka? Saka?
4: Saan sa kadagan.
3: Saan sa kadagan? Sige, ang buto mo pag-itsa.
4: Ayun siya lang. Ayun siya yung buto siya. Again? Sakta ko lang sa lakas ng parak.
3: Pabayaan mo na lang? Unang po tuyo mo sapat yun?
4: Ay, ikot lang. Ang patsyon
3: siya. Pero tingaling na sudlan mo, git?
4: Dito siya. Tudlo ko lang sa sulod siya.
3: Tudlo lang yung sulod mo? Pero may asawa ka? May pa may kabataan ka? Tingaling tingin na pailan ka na kaso? Tingin. Sa sininga pag-file sa kaso, di kung ma-dotline ka gini, kabalo ka nga anong konsekwensya. Na manigulang ka sa presuhan kung ano na.
4: Ato mo siya, kaya nahihimo ka gano'n.
3: Hindi. Minsaya sa pamilya ba?
4: Ano, ako ba siya makakagamig ba sila? Hindi mo ito, makakabos ko lang, kulang ba? Ano na siya, ano na sa ba?
2: Malusot na rin yung pagpahubog-hubog niya.
4: Ako ba niya sila?
3: Pero saan nahubog ka? Nang... Pero may nagsulot sa pinsa mo nga maging lupos ka?
2: Huwag ka kabalo, ginihimok mo
3: sa mga. Nga mula tumati yun, na ano ka? Nga anong nakaon mo nung tumar mo? Except sa ilim nun.
4: Ilim
3: nun, anong gininom mo?
2: Ilim nun pa lang ganun, nag-alikatok ka na, nag-tirik
3: mo. Kasi nang nagsugosin mo nga ubrahon mo to?
4: Ano, suko lang pang sa araw.
3: Hanggang mo to? Anong nagut may nagutik sa imo ha? Wala man may nagutik sa imo ngayon mo ano to? So, pero paano ka na-resto? Sinigin ano ka? Gintudlo ka?
4: Gano ka rin ka?
3: Gapangani ka? Pero nakilala ka gigil sa bata eh? Gano. Minsahin mo sa pamilya na perwisyo mo bisan?
4: Sir, pasinsya sila sir.
3: Oo.
4: Sa bata
3: eh. Oo.
4: Matay
2: mo tapos ang hindi mo makayo pa sinsya ba? Ang boss damlag kagang kabuhi sa isa kabata. Ito, ginguba mo na. Ay, Katropang France?
1: Oo. Oo, Katropang France. Yung ito habang pagpamangkot sa iya.
2: Katropang France. Sa mga rapists na ba? Tani, siguro okay man lang guro nga may arat na penalty, no? Ha, tanan nga mga buho sa ilong niya. Tanan nga mga buho niya. Tabunan. Oo.
1: Ang tanan ng tumanggin ka, medyo sulod yung biktima. Amo na ipang sulod sa tanan niya nga buho.
2: Amo na isoksoks buho. Tanan, bisan ano ka buho sa iya lawas?
1: Buho sa ilong, buho sa lunggan.
2: Oo.
1: Buho sa buho. Buho sa latrapan.
2: Oo. Kaya para madugit sa bla, para mabatsagan siya malaging himo, iblas bata, bla. Bata, yeah, grade 4 student, buwas lamlag sang bata, guba na. I mean, hindi... Eh, si... Kay E, kanami, nagidya. Kanami, kanto si R. Kailinit. Ay, nako. Kasubo, Katropang France. Guba ng pamilya, why na tong napriso ng amay tungod sa pinaka mga circumstance siya. Mag-iloy na lang nabilin. Amo naman na ni pag-asa tani isang pamilya kasi maka-eskwela ni makapangita ni trabaho matadlong pangabuhi nila gin ano ya pa tinuntuhan niya pa ho
1: Tiga niya mo na gani Black Trooper Win siya may sindihan din ginin bayan sa pamilya kun nga aga pangabay sila nga ano ni nga di na biyahe pagwaon ang ining istorya I think toy na ni parte sa bayan sa bata no
2: oh.
1: Sa bayan ng bata sa bayan ni buot na niya grade 4 na ni, nag-uot na ni si Maisin, di na ni ka-performing. Bakit ka nag-urong grade 4 student, mas may buot na rin ko ni ko parang sa suspect.
0: May pag-intindi pa ni gurong grade 4 ni sa tsura, yap lang o, sus, akabod na yung mag-usga tsura, pero ang itsura yan daw, amun ni unod man sa utok yan.
1: Amo gani ka tra par rin big ano lang kita no tang ini tablet sa yang tingog ka cute cute pero sang ini mo itong remen why sa nakuya nga mo na sang himo ya pero sang ini interview sa buya ta
0: may proseso ta sa iyo sustisya mo pero amo rin kinahanglan bulbulog bugat bugat ni life sentence mo hindi sa kagwata niyo. Gani kung kesa
1: ang ginang ginapangabay naman sa pamilya eh.
0: Na, oh.
1: Dapat porsigigin nilang kaso.
0: Dapat porsigigin.
1: Hindi nga makapatos pala.
0: Boss damlag sa bata ni naka ang naging hilaptan niyo.
1: Ang tanggi sa lang alang mo, no? Better wish yung pamilya. Ating bata. To, amo ginang gin pamangkot ta siya kun tuyo e gin patso ng bata. Sa imo siya pa lang daan niya katroparwin niya. So may ano nang dumay may plano na mo.
0: Oo.
1: Nakusan mo ba ito?
0: Oo.
1: Oo. Oo, hindi wala. Ang bata ganyan, ano na eh, kung isipo mo, wala ka tropa Harwin. Ano bala, wala gidya, ano bala, ng intensyon na mag-bato man sa iya. Eh, the first place, siyang una nagkuha sa bata, tapos ginagusan niya pa ba ito? Eh, ginimusla niya pa yun. Kasi ang biktima niya, tropa Harwin niya, wala gini yan sang ibato bala.
0: Ano ibato? Sang bata man?
1: Kasi kung sa nangyayin niya pa na siya, araya, namo na nga.